0: online. Meron din po tayong mga e-centers located po sa lahat ng mga SSS branches para pwede po silang tulungan kung paano ba yung pag-apply nitong program na ito sa ating SSS website.
1: Ay, tuwang-tuwa ako dyan, ano, Ma'am Janet, kasi nung ako ay nag-process ng aking SSS, inayos lang naman kasi ang daming maling impormasyon. Ang galing ng ano, ha, proseso, kasi marami dyan ang mga tutulong sa'yo dyan sa loob mismo ng SSS sa Legazpi. So hindi, huwag kayo matatakot pumunta dyan kasi mayroong tutulong sa inyo dyan ng mga, ano nga tawag natin dyan, mga assistants dyan sa mga,
0: mga
1: para,
0: service representatives po.
1: Oo, napakaganda. Kaya huwag kayo matatakot pumunta dyan. So mag-a-apply pa lang sila. Kung hindi sila mag-apply, hindi nila ito ma-i-enjoy.
0: Yes, tama ka po, Sir Rico. So again, ha, kailangan nyo pong i-apply yan kasi meron po kayong disclosure statement na, na kailangan pong ng agreement na kung halimbawa, naka-specify po kasi doon na dapat, for example, pag full payment, dapat within 30 days from the date of application ay mabayaran nyo in full. Kaya hindi siya pwedeng automatic. Or kaya kung installment naman, na yung nakatalaga po talagang deadline. Kung halimbawa, 24 months to pay, 12 months to pay, depende po dun sa amount. Kaya kailangan po talaga ay malinaw na may application yung ating miyembro kapag po mag-a-apply for this condonation program.
1: Eh, paano mam yung halimbawa, ano siya, pension loan. Pension loan. Di, kaltas ito, di ba, Tabi Ma'am? Kaltas,
0: yes,
1: ang pagbabayad.
0: Iba naman po yung sa pension loan. So yung pension loan, once po nag-apply tayo, automatic naman po yung kinakaltas sa ating monthly pension.
1: Pero pwede rin sila dito mag-enjoy sa ganito. At sa bagay, hindi man sila maano dahil kaltas eh.
0: Oo.
1: Hindi
0: yung
1: sila.
0: Condonation program po, hindi po kasabay dito yung ating pension loan kasi wala
1: kaltas
0: pong...
1: Kaltas naman yun eh.
0: Opo. Automatic naman siya kinakaltas kaya wala pong accrued pension or hindi nabayaran. Hindi nabayaran loan.
2: Kung ito, ma'am, ay installment terms, kailan hanggang kailan yung pagbabayad nila?
0: Yung yun naman pong pagbabayad ng kanilang payment dito sa ating installment ay hanggang 5 years or 60 months. Pero depende po yun sa amount na kanilang i-apply. So makikita naman po siya dyan. Actually, once po na nag-apply tayo, makikita po kung magkano yung monthly amortization just in case po piliin nila yung installment.
1: May nagtanong sa atin, pag sakaling mag-loan ang SSS member, mga ilang araw o ilang linggo ang processing?
0: Actually, Sir Rico, madali lang po yung pag-process ng loan, no? Once po na wala naman talaga, qualified naman talaga yung member at wala naman pong problema sa kanilang sa kanyang sinabit ng mga documents, within 3 to 5 working days na approve po yan agad or napaprocess. Medyo naghihintay lang tayo ng ating crediting sa bank kasi medyo matagal siya, depende po sa bank. Pero ang commitment po ng SSS, makikredit po yan within 3 to 5 working days din dun sa ating bank. So more or less po kapag nag-apply po tayo ng loan, siguro maximum na po yung 10 days bago natin matanggap yung loan proceeds.
1: So madali lang naman pala,
0: madali
1: ano po, kahit yan ay salary loan o calamity loan, parehas lang naman ang proseso, Ma'am Tabi.
0: Yes, Sir Rico. So ang additional reminder dun sa ating mga miyembro na mag-a-apply, lalo na kapag kayo ay covered employee, kailangan po ng certification galing sa ating employer. So within 5 days, working days, kailangan pong ma-certify yan ng ating employer para ma-process po siya ni SSS. So kapag po hindi siya na-certify ng employer within that given period, ma-reject po yung ating loan application.
2: Paano, ma'am, kung self-employed lang po?
1: Ayun.
0: Wala na pong kailangan na certification galing sa
1: ikaw mismo ang ma-certify.
0: Automatic po ma-process yan ng SSS.
2: Okay.
0: Yes.
1: Paano, ma'am, yung calamity loan? Kasi ngayon sa Albay, may calamity tayo. Ano, may mga dineclare. So, ano ang kailangan ng requirements para sa mga mag-apply ng calamity loan?
0: For the meantime, Sir Rico, wala po tayong ino-offer na calamity loan. Ang meron po tayo, itong emergency loan program. Mm-hmm. Actually, enhanced na po ito, Sir Rico.
1: Okay, ano po yung emergency enhanced emergency loan?
0: So ito po yung financial assistance naman ng SSS na may 6 months na moratorium. So ibig sabihin kapag nag-apply po tayo ngayong May, for for the first 6 months, hindi po tayo kakaltasan ng ating loan amortization. Ay,
1: mag-a-apply na kami.
0: on the seventh month na po tayo mag-a-amortization.
1: Ay, wow, interesado tayo dyan, Ma'am Janet. Ano ang requirement at sino yung pwede?
0: Yes po. So, ito po ay pinaluwag na ng SSS yung eligibility requirements for ELP or Emergency Loan Program, kung saan po kumbaga mas mababa na po yung bilang na kailangang contribution upang mag-qualify sa ating nasabing programa.
1: Mm-hmm.
0: Mula po sa dating 36 monthly contributions, ngayon po ay 18 months na lang yung contribution na kailangan. Ngunit mananatili pa rin po ang ating miyembro na dapat ay merong 6 monthly contributions in a 12-month period bago po yung month of filing. So, sa madaling salita, kailangan ay 18 months na lang, Sir Rico. And yung 6 months daw doon, for example, mag-a-apply ka ngayong May, dapat po meron tayong contribution from May 2025 to April 2026 ng 6 months. So, kung meron po kayong current na 6 monthly contribution,
1: pwede na.
0: May 2025 to April 2026, and yung total na naihulog nyo po sa SSS ay 18 months. So, pwede na po kayong mag-apply for this emergency loan program. At kumbaga, kahit po may mga, yung ating mga miyembro po, merong minimal na past due loan sa halagang, kumbaga, hanggang 3 buwan na monthly amortization at hindi pa po lumalagpas sa loan maturity, ay qualified na po kayong mag-apply.
1: Oo nga, kasi may moratorium na 6 months eh.
2: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Oo.
2: Ilan po, ma'am, yung kayang i-avail sa emergency
1: loan? Yun ang magandang tanong. Oo.
2: Baka 1 million ang
1: wag naman.
2: Wag naman. Magkano po, ma'am, ang pinaka-highest na kayang i-avail?
0: Yes po. So, maaari pong makapag-loan ng hanggang 20,000 pesos ang qualified member.
1: 20,000?
0: Yes po, 20,000. At mababa na rin po yung ating interest rate, nasa 7% per annum or 0.58% per month, na isa po sa pinakamababang interest ngayon na nasa merkado.
1: Mm-hmm.
0: Para naman po sa ating mga miyembro na hindi bababa sa 36 monthly contribution, ang maximum loanable amount po ay nasa 20,000 pesos.
1: Wow.
0: Pero kapag po yung contribution nyo ay nasa 18 to 35 months, ang maximum na pwede nyo pong maloan ay nasa 10,000 pesos.
1: Mm-hmm.
0: At ito nga pong loan na babayaran ay kumbaga kailangan nyo po itong bayaran within 30 months. Kabilang na po dito yung 6 months na moratorium. So, ibig sabihin, 24 monthly amortization pa rin po yung inyong babayaran.
1: Mm-mm. So, that's 2 years.
0: Yes. And ito po, Sir Rico, ay pwede nyo ma-apply gamit po ang ating online sa my.sss portal or www.sss.gov.ph.
1: Mm-mm. So, ano, yun lang po ang requirements ng enhanced emergency loan. Kahit wala ka namang emergency, basta gusto mo lang mag-loan, pwede.
0: Yes po, pwede po, Sir Rico. Kasi actually, yung emergency loan na ito, nakapasalo pa po ito dun sa national declaration ni President Marcos na under state of calamity ang buong bansa noong November 2025.
1: Mm-mm.
0: At ngayon nga po, since may crisis tayo, mas pinadali pa po natin ito or mas kumbaga binabaan na natin yung kailangan na monthly contributions para mas marami po yung pwede makapag-apply.
1: Mm-hmm. Meron dito, ma'am, na question ang ating viewer, si Maria Paz Gapas. Good morning po, ma'am. I'm 58 years old. Itatanong ko lang po, ako kasi nahinto po yung hulog ko. Pwede ko pa kaya ipagpatuloy ang paghuhulog ko?
0: Yes, Sir Rico. So, pwede pa rin po i-continue ang contribution. Pero nakadepende po tayo kung ilang taon na po ang isang miyembro.
1: Pala.
0: Kung halimbawa 55 years old and above, one step na lang po tayo in a year pwedeng umakyat. Pero kung kayo po ay below 55 years old, pwede po kayo mag-maximum increase ng ating contribution.
1: Ayun, ma'am, Paas Gapas, yun po ang kasagutan na hindi mo kasi sinabi kung ilang taon ka na. So, ayun ang kasagutan, ano, kung kayo ay 55 years old,
2: one
1: pataas.
2: Years, One step
1: na lang ang pagtaas. Paano ibig sabihin ng one step ang pagtaas?
0: Yes po. Meron tayo, kasi tayong tinatawag, Sir Rico, na monthly salary credit. Mm-mm. And dun po sa ating monthly salary credit, meron po yung mga steps kung ilang, alimbawa, for example, 2,000, ang sunod na bracket po niyan ay 2,500, 3,000, 3,500. And meron po yung naka-incorporate kung magkano po yung kanilang contribution. So for example po, ang monthly salary credit niyo po ay 5,000 pesos. Kung one step ang pwede niyong i-increase, nasa 5,500 monthly salary credit ang pwede niyo po.
1: Pwede lang.
0: Ang pwede lang. Times 15%, yun po yung contribution na ibabayad nyo sa SSS. Hindi po 5,500, 15% lang
2: 15%.
0: Po.
2: Ayun.
1: So, ibig sabihin, sa mga 55 years old pataas. Pero pag 54 years old, pababa.
0: And 11 months.
1: And pwedeng kahit ilang step na abra. Yeah. Pwede mong mag-maximum outrightly.
0: Yes, tama,
1: pwede ka pa pala. Pwede ka pa.
2: Ito po, may isa pa pong tanong. Sabi ni Sister Gina, paano po kung 21 month na po siyang hulog niya, pwede na daw po siya sa Enhanced Emergency Loan Program?
0: Yes, pwede na, Sir Ronnie. As mentioned a while ago, no, from 36 months, ang kailangan na lang po ay 18 monthly contributions.
2: Ayun.
0: Pero make sure, yung 6 months of which, dapat nandun po sa 1 year period bago po yung month of filing.
1: Ayun. Pwede ka pa mag-file, Sis Gina. Pwede.
2: Kung nasa active yung, ibig sabihin, nasa 1 year period ng kanyang pagbabayad.
1: Yes. Kaya lang kung natigil ka, wala muna. Makipag-usap.
0: Yes.
1: Mabuti pa, Sis Gina, ang gawin mo. Magpunta ka doon kung hindi ka masyadong tiki sa mga computer. Magpunta ka lang doon. Maraming tulong naman doon na naghihintay. Ano? Para masagot talaga yan.
2: Ito nga yung kanyang, may follow-up mo siya. Siya din po ay na-stop din daw po ng paghulog sa SS ng 21 month. Nahulog po. 60 years old na po ako. Paano ko po siya ma-avail? Pwede ko po bang hulugan po yon? O pwede niya pang ipagpatuloy para makapag-avail din po siya?
0: Yes, Sir Roddy. So yun po yung mangyayari actually, no? So kailangan niyo munang bayaran yung 6 months.
1: Bayaran mo.
0: So after 6 months, saka po tayo pwedeng makapag-loan.
2: Ayun. Ma'am, yung
1: atang maglo-loan nga ni Tanay Kwarta.
2: Ma'am, yung 6 months ba? Halimbawa,
0: Ma'am, yung 6 months, okay.
2: Ma'am, yung 6 months ba pwede kong bayaran in full? Ibig sabihin, within that day babayaran yung 6 months?
0: Yes, pwede, Sir Ronnie. Pero, di ba na-mention ko last time,
1: na
0: wala po tayong retroactive payment.
1: Oh, wala.
2: So, yun lang.
0: Oo. Yung January to March, yung first quarter, ang deadline po na ay April 30.
2: Mm.
0: So, since May 20,
1: wala na yun.
0: Pwedeng bayaran yung January, Feb, March.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, ang babayaran na lang ay April, May, June, July, August, September.
1: Oh, pwede mong bayaran yun.
0: So, September, kung babayaran mo yung hanggang September, makakapag-loan ka October.
2: October na.
1: Pambihira.
2: Pambihira, Sister Gina. Pagpuon ka na tabi, Sister Gina. Para, bumayad ka na tabi, Sister Gina.
1: Oo, tapos mag-loan ka.
0: Kung nahabol sana yung January to March.
1: Iyo, diba? Pwede ko na.
2: Apat na dalawa
0: July,
2: na lang.
0: July, pwede na sana.
1: October ka pa makakaloan, Sister Gina. Oo. Ganun pala
2: yun. Sige.
1: So walang anong retro. Mga kababayan, sa mga listeners natin na ganun din ang katanungan, walang retro na ganun. Pero pwede kayong magbayad simula March, Ma'am Tabi?
0: March, simula po April.
1: April, May, June, July. April
0: na tayo. Second quarter and third quarter.
1: O yun, pwede nyo nang bayaran yun outrightly. Pero makaka-loan kayo, hindi ibig sabihin na bayad kayo ngayong May, makakaloan na kayo ng May. Hindi pwede.
2: Mag-aantay kayo ng 6 months.
1: Oo. Doon kayo maglo-loan sa August.
0: October
1: ka na makakaloan. Ay, pwede naman para yung panghanda ka sa Christmas.
0: Pwede naman.
1: Oo.
2: Ayun.
1: Hoy, natanong na natin itong mag-ano, no?
2: Apo.
1: So,
2: yung microloan naman po tayo, ma'am. Sa microloan program. Ano naman po ito, ma'am?
0: Yes, po ito pong microloan program or loan light ay isa pong short-term loan program ng SSS upang makapagbigay po ng agarang financial assistance sa ating mga miyembro na may maikli lang pong payment term. So, maliban po dun sa ating mga existing loan, ito ay maaari pong ma-avail ng isang miyembro basta po updated ang pagbabayad po ng existing loan. For example, may dati po kayong in-apply na salary loan or emergency loan, dapat po updated yung pagbabayad. So, layunin po ng nito, nabigyan po ang ating miyembro ng safe and secure na alternative at protection po laban po sa mga loan sharks. So, maaari pong makahiram mula po sa 1,000 hanggang 20,000 pesos at may maikli lang pong payment term. So, from 15 to 90 days po yung ating payment period.
1: Hanggang 3 months so, lang pala.
0: Oo, hindi na po kailangang dumaan sa employer yung ating loan application kung kayo po ay employed member.
1: So, diretso
0: na. Kinakailangan, yes po, hindi na rin po kinakailangan yung 6 months na contribution sa huling 12 months para po makapag-apply ang ating miyembro. Pero yung release po nito ay through our partner bank. And yun nga po, actually ito po ay ilo-launch pa lang yung ating microloan program. Depende po sa availability ng ating partner bank system na wala po tayong control. Ito po ay kumbaga heads up lang na meron po tayong pag-uusap na, na magkakaroon po tayo ng microloan.
1: Eh, hindi nyo ba, ma'am, isinasaalang-alang yung take-home pay na may iiwan niya? Kasi libawa, nag-loan, may loan siya, existing loan. Eh, paano kung 2,000 na lang ang kanyang sweldo? Qualify pa ba siya mag-microloan? Eh, wala na siyang uwi.
0: Yan, Sir Rico. Actually, magandang katanungan yan. Kaya po minsan, kailangan po talaga yung certification galing sa employer pagdating po sa pag-a-apply ng salary loan, ng emergency loan. Kasi kailangan pong yung net take-home pay ay kaya pang bayaran yung loan amortization just in case po na mag-a-apply tayo. So, pero pagdating po dito sa microloan, since po 3 months to pay lang siya, so talagang dapat mag-commit yung ating member na kaya niya po itong bayaran.
1: Mm-mm. Kasi mamaya niyan, wala na siyang take-home pay.
0: Yes po.
1: Wala na rin siyang pangbayad. Oo, so
0: mag-acquire yun ng grabing interest at penalty.
1: Oho, eh, ganun naman talaga. So, kailangan pa rin yung tingnan. At sino ang magsasaalang-alang nun? Kayo o kami na mismo na maglo-loan?
0: Yung member po at yung ating partner bank.
1: Ah, yes, sila.
0: Po, kaya, yes po. Kung, ibibigay po sa kanila yung amount, yung monthly amortization nila. At kung baga kailangan mag- agree yung ating member na kailangan po nilang bayaran yun.
1: Eh, pag sinabi nilang, hindi, magbabayad kami, pero nakita mo naman, eh, 5 piso na lang ang maiiwan sa kanya. Pwede ba yun? Papayagan ba yun ng SSS na makapag-loan kahit ganun? Basta nagsabi siya na, babayaran ko.
0: Actually po, pagdating po kasi dun sa ating microloan program, as mentioned po kanina, wala po talagang hindi na kailangan ng certification galing sa ating employer kasi
1: yung
0: member po mismo yung magbabayad noon. So, since po meron tayong disclosure statement at nagpirma po yung ating miyembro, kailangan niya po yung bayaran talaga with that given period.
1: Paano pag hindi siya nakabayad kasi wala nang ano mangyayari sa kanya?
0: Actually, Sir Rico, siguro depende na lang yan sa pag-apply nila, no? So, meron naman po talaga yan disclosure statement. Talaga kailangan mag-commit yung ating member. And kung hindi po talaga kayang bayaran ng ating member, ay mas mabuti po siguro hindi na po sila mag-apply for this.
2: Kasi magkakaroon yan ng penalty, di ba, ma'am?
0: Yes po.
1: Pero worst comes to worst, nangyari yun. Eh, ikakaltas na lang ba yun sa kanyang pension sahod in the future?
0: Yan. Actually, yung mga questions ni Sir Rico, since padating pa lang po itong program na ito, head up pa lang po talaga ito. Wala pa talaga yung details. So, wala pa tayong circular. So, hindi ko pa siya ma-i-discuss dito yung guidelines.
1: Okay.
0: Ito ay, kumbaga, panguna pa lang.
1: Alam, tsaka naman, eh, talagang masyado tayong interesado pagdating sa SSS. Kasi lahat tayo membro. Member
0: yung enhanced loan. Yes po, yung enhanced emergency loan po kasi meron na tayong guidelines so kaya nadi-discuss po siya thoroughly. Pero ito pong microloan program, since po niluluto pa lang siya at ginagawa pa lang po yung mga guidelines, ay siguro sa succeeding episodes natin ay mai-discuss ko po ito ng maigi kapag meron na po talaga tayong mga guidelines at circular.
1: Yes ma'am. Sa mga nagtatanong ulit, mga ma'am Tabi, tungkol sa SSS ID, pakipaliwanag po Tabi ngayon bago tayo magtapos na wala ng SSS ID na binibigay ang SSS.
0: Yes Sir Rico. So again ha, wala na po tayong issuance of SSS ID or UMID. Meron po tayong ino-offer na may SSS card kung saan po ay pwede tayong mag-apply nito. First step po, online. Mm-hmm. So, after po natin i-apply ito sa SSS website, sa www.sss.gov.ph, ay pangalawa po, papasok po tayo dun sa online banking, yung online banking naman ng ating RCBC o kaya po ng China Bank. Pero China Bank, pero yung malinaw po na may online ngayon ay RCBC. At ito po mismo ay issue mismo

0: Facebook page ang Philippine Social Security System.
1: Sabi ho ni Ma'am Weng Locenario, maraming salamat po Ma'am Jeanette sa maliwanag at tunay na maliwanag po.
0: Maliwanag pa po kasi umaga.
2: Salamat daw po ma'am sa mga paliwanag na maliwanag.
1: Na maliwanag.
0: Yan. Thank you din po Ma'am Emmy at na nabigyan po kayo ng clarity regarding po sa programang ito.
1: Ma'am, maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos. Ingat-ingat ka sa buong maghapon at naway ang pagpapala at gabay ng Diyos ay mapasayo at sa iyong buong pamilya.
0: Salamat Sir Rico and Diyos mabalos po.
2: God bless po ma'am.
1: Ayun, mukhang pag-isa-isa pinag-uusapan. Interesado talaga ang taong bayan. Ano, Carol eh?
2: Saka, sir, garo, ika, kung ka na, sir, anong apod ka ni?
1: Ano?
2: Eligible ka na
1: mag-loan?
2: Mag-loan.
1: Abo ko mag-loan.
2: Ay, 6 months pa, sir, bago ka mabayad.
1: Yeah. Anong kuman ang lulunod ko?
2: 20,000, pwede na yan.
1: Ay, sa bagay, ano, pag nag-ano, yun, nakakaisip ako ta, sabay iyan karon eh. Ma-OJT si Saro.
2: Yun.
1: Ma-ano si Saro, matawag dito, ma-clerkship.
2: Ayun ba ka? Oh, di 6 months ka pa man mabayad. So, ibig sabihin yun, kung ngunyan ay Mayo,
1: oo.
2: May June.
1: June, July, August, August, September, October. November pa ako mabayad.
2: Oo, isipon mo.
1: Ay, pwede.
2: Sa'yo? December na, sir.
1: December. Pwede? Eh, mag-ibanan kaya kitang doon mag-lo.
2: Pero nakula pati sa imo, ta. Nasa maximum ka na.
1: Maximum security. Ikaw ang nasa maximum security.
2: Max na bagan sa imong hulog. Di ba? Maturutin, di pwedeng matindi, magayon, 10%.
1: Iyo, ta, mabakal kita kay motor. Pwede, ano?
2: Pwede.
1: Pwede. Pwede. Oo. So, malam daw kita. Yeah, Ma'am Jeanette, tama, mapasyal kita dyan sa imo, Ma'am Jeanette.
2: Oh, yeah, salamat po nunda.
1: Oo. Ayan, sabi ni si Sueng Salamatunon, Pastor Rico. Shout out po kay Coach Pastor, kay Coach Edsel. Hello po, Pastor. Ayan. Ingat po ang lahat. God bless us all. Salamat.
2: Ay, so, chat ni Sister Ophel. Sister Ophel, medyo na dyan na. So, sa imong komentaryo.
1: Iyo.
2: Ano, dahil may na mabasa.
1: No, dapat ang, or kasubago. Nabisi siguro si Sister Ophel kanina. Basta urocha na, tama-tama. Kami po ay magpapadara na kang sa mga nangganang unyan. Ang nangganang unyan tabi isa ko ay si Daddy Ro na naghibi.
2: Mm-hmm.
1: Napaluha dahil.
2: First time. Manggana.
1: Eyo? Grabe pati ang ginanahan niya.
2: 50.
1: Dakulaon.
2: Dakulaon dito.
1: Ah, 50
2: pesos.
1: Pesos. Eyo? Congratulations, tabi. Magpaburger ka man daw. Oy, dahil pa na dadangos.
2: Iyon na nga, eh.
1: Ay.
2: Piglilingaw-lingawan.
1: Piglilingaw-lingawan mo kami.
2: Dahil na nga, eh. Dahil na lamang nagmiminsyon na.
1: Dahil mo lamang kami pigaling-aling.
2: Silent. Sound of silence siya.
1: Oh, ikaw ay sound of silence. Ay, pambira, baka naman next year. Pwede mo pagpaabuton kay next birthday.
2: Ay, pambira. Triple yan.
1: Ay, triple yan. Baka
2: kung ang isis 10%,
1: iyo?
2: Sa tuya, 50%.
1: 50% eh, aloy, gabi. Garo na liliwan mo,
2: padilla.
1: Akala mo dahil kami kayaan. Dahil may naalala.
2: Nakatatak yan sa aming isip at iyo, puso.
1: Lalo na ngayon na si Karonik. Gipon mo ni Aling-Alingo. Dahil nagdurugo ang puso kayo.
2: Kaya Daddy Ro, tamang aling-aling siya na.
1: Ayun, aling-alingon mo daw. Mag-aling-aling ka man daw sa mo. Gabi ka.
2: Pwede man baga sa Biyernes.
1: Iyon.
2: Mayaon baga siya.
1: Iyon, tama. Sa Biyernes.
2: O, pagtapos
1: ikaw ko. Ikaw man kaya pag Biyernes, gabi man ang sa'yo.
2: Pagtapos ko duman, sir, pwede yun na baga. Kamu man, matapos man digdi.
1: Sa bagay. Sige, Daddy Ro, sa Biyernes, ha. Eh, ikaw na naman kasi, wara ka na naman patingon niya, no. Kung sign ka na naman naglantot.
2: Tapos, pero wara na nga, ne.
1: Wara na naman, oh. Luminantot na naman. Kung sign ka na naman. Nagdangog ako kang programa kayo na kasarong.
2: Kasuhapon.
1: Kasuhapon. Nagdangog ako kang programa kanina habang nagmamaniho ako, mapunta sa kuya. Matindi, oh.
2: Matindi.
1: Oh, matindi yung sisi. Mga different kind of fathers. Ang father noon at father ngayon. Yan ang discussion niya kahapon.
2: Sabi ni Sister

0: Proveda na dahil ka na mag-loan pastor.
1: Iyo?
0: May interest kaya.
1: Mabuting ayan si sa Ape kasi interesado. Kisa sa daing interest.
0: Interest.
1: Iyo. Oh. Oh, ibig sabihin pag daing interest.
0: Pag daing interest.
1: Huyo, huyo ka.
0: Dayan mabayad.
1: Huyo ka. Daing interest. Maray na itong may interest. Yan. Ibig sabihin, papansinon ka.
0: Interesado ka.
1: Interesado sa imo.
0: Pag warang interest.
1: Pag warang interest, huyo ka. Ingat po sa lahat. God bless. Ayun. Maraming salamat. Tabi sino gabi. O, kami naman ay magpapaalam na. Mag-smile ka na nga ni Karone.
0: Ay, pambihira. Kanina pa kita naka-smile.
1: Ayun. Wala, namimiss kasi nila yung ngarak-ngak mo na nailing ang pang...
0: Sa ngalang-ngalang.
1: Ngalang-ngalang ipon.
0: Ang sabi ni Daddy Ro, ang ngarak-ngak tada mo na pangmayaman.
1: Iyo. Ay, iyo muna ito.
0: Pangmayaman.
1: Dahil pwedeng pangmahirap ng ngarak-ngak.
0: Dahil pwede.
1: Iyay. Ang pangmayaman ng ngarak-ngak pati. Tulusan na ang maksimum.
0: Dua or tulo.
1: Ang maksimum kaya, tulo.
0: Tulo.
1: Oh, pero pag malain pa ang pagmati, dua sana. Minsan nga ni Saro sana.
0: Ha? Pag dua, ha?
1: Pag minyo na bulong na,
0: kaya date pang bulong-bulong, Daddy Ro, ha?
1: Yeah, date pang bulong-bulong. O, ngayon tabi, ma-pray muna kita.
0: Sige.
1: Ay, kaya naman na ma-pray ba ko? Tayo pag-pray mo si SM, yaon mo niya, nagpapatulok yan, nagpapakuan dugo.
0: Sige.
1: Ay, pag-pray mo. Sige, tamahan niyo po kami sa panalangin bago kami magpaalam.
0: Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa isa't kalahating oras. Sana'y nakapagbigay po kami ng inspirasyon sa amin po mga listeners. At salamat po sa nakasama namin ang SSS na nagpaunawa at nakapagbigay din po, Panginoon, na pwedeng makatulong sa kanilang mga miyembro. And Panginoon, dalangin po namin na sa bawat nakikinig, ano man po ang kanilang gagawin ngayon, ito po ay maging successful, mag-prosper po ang lahat ng kanilang ginagawa. Ay panalangin ko at patuloy niyo po silang gabayan, lalong-lalo na po sa mga pagdidesisyon. Dinadalangin din po namin si Azem Efet sa kanyang pong pagpapachikap. Dalangin po namin na maging maayos po lahat ng result, O God. At sa inyo po namin itinitiwala ang lahat ng ito. At hiling din po namin all throughout sa maghapong ito, O Diyos, maging sa istasyong ito, sa mga programa, mga susunod na programa, ay gamitin mo, Panginoon, para sa iyong kapurihan at makapagbigay po ng inspirasyon sa bawat nakikinig po dito sa istasyon ito. God bless mo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Yan, maraming salamat po sa buong isang oras at kalahati na kami po ay hindi nyo iniwan. Salamat, Abi. Touch naman kami.
0: Siyempre.
1: Na sarong oras at kalahati dahil lamang kamo nag-atras. Kaibanan nyo kami. Salamat, Abi. At siyempre, permit tapig papaalala ini ano? Rual daw, lagi naming paalala habang may panahon pa.
0: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Ingat-ingat po kayo at pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa sa buong maghapon. Sana ay patuloy tayong maging inspirasyon sa ating kapwa at maging daluyan ng pagpapala sa iba. Nakasama ko natin sa technical side si Don Alfonso. Kayo po ang iyong mga kaibigan, kalakakan, kaalmusalan tuwing umaga. Hindi nagbabago at nag-iisa lamang. El Solamente, Rico Niel.
0: At ako naman po, nagsusulong Guapito, Mr. Guapito Ron Rizales.
1: Bye-bye, Tabi. See you tomorrow.
0: God bless everyone.
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 DUAY FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
3: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:30 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: A blessed Wednesday morning sa lahat ng ating mga kaibigan, kakaryans at mga taga-subaybay at taga-suporta dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayong lahat? Kumusta ang inyong mga tulog? At ganun din eh, syempre, kumusta ang inyong mga gising? Ayan, at nakapag-almusal na po ba kayo? Naku, 8:30 na. Sabi daw po, ang almusal daw ay best to be taken from 6 until 9 in the morning. Dapat nga po eh, 8 in the morning, dapat eh, naka-breakfast na tayo dahil yan ang pinakamagandang oras para tayo ay makapag-breakfast. Kaya kumusta po ang inyong mga breakfast? Yung mga iba po, hindi sila sanay na mag-breakfast, ano, pa-coffee-coffee lang. Pero yan ay ang pinaka-the best na food for the day or for a day ay ang breakfast. Ayan, ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga para sa ating programa dito sa Care 104.3 The Way FM, ang negosyo as in trabaho. At syempre, batiin muna natin ang 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Kumusta po kayo, buong Albay? At syempre, kumusta hindi natin ang Kamsur, Kamnorte? Sorsogon, hello and good morning, Sorsogon! And of course, batiin din natin ang Happy Island of Catanduanes. And of course, ang Masbate. Yan, ayan. Salamat pala kay Ate Mel kahapon, ano? Ang Rapu-Rapu ay part pala ng Albay, kuya! Hindi na Masbate. Akala ko part yun ng ano. O nga pala, ang part lang ng Masbate ay ang Burias and Tikau Island. Ayan, now I know. Ayan, yan ang mahirap talaga, no? Pag hindi ka talaga tubong Bicolano. Sabi daw, hindi ako pinanganak dito sa Bicol or hindi ako Bicolana, pero hindi by blood, di ba? Pero by heart. Ang puso ko ay nasa Bicol. Kaya dapat ito ay alam natin, ano? Kaya kumusta kayo, Rapu-Rapu, Albay? At syempre, kumusta din ang mga taga Masbate, Burias, and Tikau Island? And of course, batiin din natin yung mga naabot ng signal ng ating radyo dyan sa Romblon at syempre doon sa Northern Samar. Ayan, may mga tagapakinig tayo dyan dahil abot po ang ating radio signal dyan sa Romblon and Northern Samar. At sa lahat po ng sulok ng buong Albay, buong Bicolandia, saan man po kayo nakikinig ngayon ng inyong radyo, maraming salamat po at patuloy lamang po kayong makinig at sumubaybay dito sa ating himpilan sa Bicolandia. At syempre, babatiin din natin yung mga naka-social media, yung mga nagsusubaybay sa atin sa ating social media platforms. Magandang araw po sa inyo. Kayo man ay nakikinig or I mean, kayo man ay nanonood sa ating mga live programs or kayo man ay nanonood ng replays kasi yung iba sa inyo eh nagtatrabaho pa at pag-uwi pa sa bahay eh saka pa tayo nanonood at sumusubaybay sa mga pangyayari sa buong maghapon dito sa ating himpilan. Kaya magandang araw po sa inyo at anong oras man po kayo nakikinig ngayon sa ang sulok ka man ng buong mundo. Naroon at sumusubaybay, nanonood ng ating live programs. Magandang araw po sa inyo. Lalong-lalo na of course ang ating mga tagapanood dyan sa labas ng ating bansa sa Australia, Abu Dhabi. Tapos meron din po tayo syempre sa California. Hello and good morning sa inyong lahat dyan. Kuya Daniel De Los Santos and of course si Ate Joy and Kuya Mario sa California. Hello and good morning. Yan, good evening yan siguro. Good evening kila Ate Joy. Good evening po and happy dinner po sa inyo. At syempre, pabatiin natin ng happy birthday ang lahat ng may mga birthdays today. Una na dyan, of course, si Ate Nea. Hello, Ate Nea Helit. Ang napakagandang asawa at napakabait na asawa ni Pastor Rico Helit. Ate Nea, happy birthday po sa inyo at enjoy po your special day today. Ayan, kung saan man po ang celebration nyo ngayon or simple celebration, enjoy your birthday po. At syempre, kasama dyan ang apo. Ayan, ay, magandang regalo yan sa inyo. Ate Nea, ano ang inyong apo? Enjoy your special day, Ate Nea. At sa lahat po ng may mga birthdays today, kami po ay bumabati sa inyo ng happy birthday and enjoy your special day din po ngayong araw na ito. And kung ano man ang celebration na inyong sineselebrate ngayon, whether it is a dedication or ito man ay kung ano mang klaseng celebration, ano, mga paparating na mga graduation, eh, kami po'y masaya na bumabati sa inyo sa lahat ng celebration na ito. Ayan, kahapon nandito sila Ate Chini, si Ate May, at syempre si Ate Rox, ang ating mga OJTs from Bicol University. Ayan, ay, sila ay naghihintay na ng kanilang graduation ngayong June. Nako, bekene men, Chini, May, and Rox. Ayan. Invited na lang daw sa bahay kasi syempre sa Bicol University, eh, one parent nga lang ang kasama niyan sa loob, diba? Kaya doon na lang sa bahay, sa celebration. Ayan. Congratulations! Ayan, alam nyo po, ang mga nag-OJT dito sa atin, sa Bicol, dito sa ating himpilan, mga cum laude, no? Mga nag-graduate ng cum laude. Kaya balitaan nyo kami, Chini, May, and Rox. O, biglang ng pressure, ano? Kuya Jun. Pero totoo po yun, lahat sila ay mga nagiging cum laude. Or mga OJTs po natin, most of them ay mga cum laude. Kaya happy day po sa inyo and congratulations sa inyong lahat. Ayan, at kung kayo ay merong gustong ipabati or kung meron po kayong nais na iparating sa ating himpilan, eh pwedeng-pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre, yung mga nasa social media platforms, pwedeng-pwede po kayong mag-message sa ating mga social media platforms sa Facebook, FEBC Bicol-Care, 104.3 The Way FM, at syempre sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care, 104.3 DWAY-FM. At kung nais mo mapakinggan ang ating mga magagandang awitin dahil sa Facebook ay hindi natin yan na ipiplay, at kung gusto mo ito ay mapakinggan pa rin ang mga magandang musika dito sa ating himpilan, at ang gamit mo ay internet or data, pwedeng-pwede ka na mag-online streaming, itype mo lang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa dito sa ating himpilan, maaari ka na mag-message sa atin upang i-add ka namin sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC. Sa ating official group chat ay i-add po namin kayo. Kaya magandang araw sa lahat. At syempre, batiin natin si Teacher Chen Noco. Hello, Teacher Chen. Ayan, stay healthy, ha? Ikaw ay magpagaling. Naku, kanina ko lang nalaman. Oo. Kaya magpagaling, and we are praying for your complete healing and recovery, Teacher Chen. Ayan, praying for you and God bless you sa lahat ng gagawin mo ngayon. Hinay-hinay na tayo sa pagkain, Teacher Chen. Kaya good morning sa lahat. At syempre, batiin natin si Tristan Wyatt Gulay. Marhay nga aga, Ma'am Yvette. Marhay na aga po. At syempre si Ate Jenna De La Rosa. Good morning, Ma'am Yvette. Tuning po habang nagpipintura ng dingding ng bahay. Aba, ikaw talaga all around, no, Ate Jenna? Ikaw naman ngayon ay, anong tawag doon? Painter. Oh, nagpipintura ng bahay. Ayan, God bless you, Ate Jenna. At patuloy lang po kayong mag-antabay para ganahan ka sa pagpipintura at pag-aayos ng iyong bahay. Ayan, hello, hello sa inyo dyan, sa inyong buong pamilya at sa lahat ng nakikinig. Naku, ang radyo ni Ate Jenna malakas dyan. Kaya pati mga kapitbahay niya kasalo sa pakikinig. Ayan, ang mga kapitbahay din po namin sa Taisan. Naku, yung mga dumadaan dyan sa amin. Dahil ang aming radyo dyan, eh, non-stop din. Eh, good morning sa inyo dyan lahat na dumadaan. Mga kapitbahay na nakikipakinig sa malakas na radyo ng aking asawa na si Joselito Pao. Ayan, eh, good morning po sa inyong lahat. At pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. At nawa po ang ating mga programa dito sa FEBC Bicol ay makapaghatid ng inspirasyon at magagandang balita sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating partners at ng lahat ng ating mga nakakasama sa ating kasabay sa paghayo. para sa ministeryo ng ating himpilan dahil po ang Far East Broadcasting Company Philippines at ang FEBC Bicol ay non-profit, non-commercial. Ibig sabihin po nito, wala po tayong mga commercial, wala po tayong mga wala tayong mga pinagkakakitaan dahil tayo ay non-profit, non-commercial. At tayo po ay patuloy na nag-on air and we will be celebrating our 78 years. Ang FEBC Philippines at ang FEBC Bicol naman ay 56, 57. Tama kuya? Ano ba? Ay hindi, naguluhan na tuloy ako. 53rd anniversary sa December na alam nyo po, ito ay dahil sa sama-sama at tulong-tulong na mga support at donasyon na mga may katulad na layunin ng katulad sa atin. Ang to communicate Christ until all have heard. At syempre, yan ay nagpapakita ng faithfulness ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya kayo po ay aming inaanyayahan na kung nais nyo po na kayo ay aming makasabay sa ating paghayo para sa ating himpilan, unang-una na dyan ay pwede po kayong manalangin para sa ating himpilan. Ang masambit nyo po ang ating himpilan sa pananalangin ay malaking bagay na. Ang kalakasan po ng mga staff, volunteers at ng pamunuan ng FEBC Philippines at ang patuloy na operasyon ng ating mga transmitter, ang patuloy na operasyon ng ating himpilan ay maganda po na ito ay ating maisabay sa ating pananalangin. At maraming salamat sa lahat po ng nananalangin para sa ating himpilan. At ganoon din ay salamat din po sa lahat at iniaanyayahan din namin kayo na maaari po kayong mag-volunteer dito sa ating himpilan. Maaari po kayong mag-volunteer hindi lamang sa pagpaprograma, maaari po kayong tumulong kung kayo ay may gift sa writing or writing skill, ay pwedeng-pwede po kayong pumunta at tumulong para dito. Ganoon din po kung kayo ay may gift sa technical or sa editing or anything po na maitutulong natin sa technical side, ay pwedeng-pwede po kayo na mag-volunteer. At kung ano pa man po ang inyong mga talento at ang regalo ng Panginoon sa inyo, ay pwede po yan na magamit dito sa ating himpilan. Yan po ay sa pagiging volunteer at kayo ay aming kasabay na sa paghayo. At maaari din pa kayo na maging promotor. Ayan, batiin natin yan si Kuya Mico Moreno Botial dahil siya ay talagang promotor natin. Ang ibig pong sabihin niyan ay yung patuloy na nagpo-promote ng ating himpilan at yung ating po mga program links ay pwedeng-pwede niyo po yan na isend or pwedeng-pwede niyo po na ito ay Ayan, nakuhaan kasi ako ng dugo ngayong umagang ito kaya nawawala ako sa isip. I-promote nyo po ang ating himpilan, i-share nyo po ang ating mga program links sa iba pa para po sila din ay ma-bless. At marami po ang makapakinig ng ating mga programa dito sa FEBC Bicol. At kung kayo naman po ay merong gift of generosity, ay maaari po kayong maging partner natin sa pamagitan ng donation or financial support. Minsan po inisip natin yung mga coins natin wala nang patutunguhan, pero kami po ay may coin bank dito sa ating himpilan na maaari po kayong kumuha ng libre. At ipunin nyo lamang po ang inyong mga coins at pag ito'y napuno na, ito ay pwede na pong dalhin dito sa ating himpilan or makipag-communicate po kayo sa atin upang makuha natin yan, inyong mga coins. Ayan ang inyong mga coin banks. Or kung gusto nyo naman po, ay meron din po tayong other ways on how to give support or donate dito sa ating himpilan. Tawag lamang po kayo or mag-message upang amin pong mas ma-explain sa inyo ang ways on how to support our ministry in FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Hintayin po namin kayo kung nais ninyo na kayo ay makasabay namin sa paghayo. Maraming salamat po sa ating mga nakakasabay na sa paghayo at patuloy na sumusuporta dito sa ating himpilan. At tayo po ngayon ay araw ng Wednesday. Maya-maya lamang po ay makakausap natin ang ating resource person from Department of Trade and Industry. At talaga namang maganda ang ating mapag-uusapan mamaya. Lalong-lalo na po ang ating mga maliliit na negosyante at nagsisimula pa lamang. Lalo po ngayon na merong mga crisis na nagaganap sa atin sa kasalukuyan ay antabay po para dito sa ating talakayan with Department of Trade and Industry. Pero bago po yan, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang ating pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Ang tiwala ay mahalagang pundasyon sa matagumpay na pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ang sabi nga ni Zig Ziglar, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Bago ibigay sa iyo ng ibang tao ang kanilang tiwala, madalas ay kailangan mong pagsumikapang makuha ito. Paano nga ba nakukuha at napapatatag ang tiwala sa ating trabaho at negosyo? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang iba't ibang paraan para higit tayong maging trustworthy o katiwa-tiwala? Una, be authentic. Kung sino ka kapag kaharap mo ang iyong katrabaho o kliyente, dapat ganoon ka pa rin kahit hindi ka na nila nakikita. Kung ano ang mga salitang binibitiwan mo tungkol sa isang kamanggagawa kapag siya ay wala, dapat ay kaya mo pa rin itong sabihin kapag magkaharap na kayo. Authenticity requires that you walk your talk. Ang sabi ng social media marketing expert na si Chris Brogan, own your words. Your words are maps to your intentions. Huwag kang mangako kung di mo naman kayang tuparin. Ang iyong salita ay dapat lamang na makita sa iyong gawa. Pangalawa, build healthy relationships. Mas madaling magtiwala sa mga taong kilala mo at kilala ka. Kaya mahalagang maglaan ng panahon para kilalaning lubos ang iyong mga katrabaho. Ang pagkain ng sama-sama ay magandang paraan upang magkakilanlanan. Ang kwentuhan habang nagkakainan ay mabuting gawain na nagbubukas ng oportunidad para higit na lumalim at tumatag ang ugnayan ng inyong team. People are more relaxed and more open to share about themselves when they are eating. Pangatlo, be competent. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng iyong mga kaopisina, boss at kliyente, pagbutihin at galingan ang iyong trabaho. The quality of your work is the best proof that will convince others to trust you. Kahit na napakahusay mong magsalita, kung di ka naman maaasahan sa trabaho, ang magandang pananalita ay baliwala. Build trust by being authentic, by nurturing healthy ties, and by being competent. May nakapagsabing, trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Huwag baliwalain ang tiwala ng iba sa iyo. Pahalagahan, pag-ingatan, at patatagin mo ang tiwalang ito. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
6: DTI Corner.

0: It's now 8:53 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programa, Negosyo o Sin Trabaho. Ako pa rin po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. At ngayon nga po ay ang ating Department of Trade and Industry Corner, kung saan tayo po ay natuturuan upang maging mga mas matatalinong consumers. At hindi lamang po yan, tayo natutulungan, lalong-lalo na po ang ating mga small business owners para po dito sa ating mga kaalaman at gabay para sa atin upang mas mapalago natin ang ating pagnenegosyo. Kaya ngayon po ang ating resource person ay makakasama natin via Zoom from DTI or sa ating P3 coordinator ng SB Corporation, si Ms. Karen D. Freyna, para pag-usapan po natin ang puhunan para sa pagbangon SB Corp loans para sa MSMEs. Good morning, Ma'am Karen.
1: Ayan. Good morning po sa ating mga listeners for this morning.
0: Yes.
1: So, ako po si Karen Freyna. Ako po ay isang P3 coordinator po from Sorsogon City po.
0: Mhm. Nako, taga Sorsogon pa pala si Madam.
1: Opo, ma'am.
0: Ayan, kaya pala ma'am, ikaw ay via Zoom at hindi ka naka-live tayo dito sa ating studio because ikaw pala ay galing nasa Sorsogon po kayo ngayon, ano?
1: Opo, yes ma'am. Nandito yes. Po ako ngayon sa DTI Sorsogon Provincial Office po.
0: Ayan. Nako, ma'am, kumusta po diyan sa Sorsogon?
1: Okay naman po, ma'am. Sobrang init.
0: Oo nga po, sobrang init. Opo. Ingat lang din po and let us drink more water din. Talagang mainit po ang ating
1: yes,
0: panahon.
1: Po.
0: Yes.
1: Yes, talaga,
0: baka, ma'am, meron po ba kayong mga gustong special greetings or batiin? Baka may mga nagse-celebrate dyan sa TTI Sorsogon or sa mga kakilala ninyo. baka may mga special pa shoutout po kayo bago tayo magsimula dito sa ating kwentuhan tungkol dito sa tulong sa pagbangon para sa ating mga MSMEs.
1: Siguro i-shoutout ko na lang po yung DTI Sorsogon Provincial Office po and yung buong DTI Bicol Region and sa mga colleagues ko po sa Small Business Corporation po sa Bicol Region po.
0: Ayan.
1: So, good morning po.
0: Ayan. Nako, yan. Sige, Ma'am Karen, ating pag-usapan Apo. Ito. Ano nga po ba yung hatid na tulong at anong informasyon ang dapat pong malaman natin para po dito sa ating mga MSMEs?
1: Okay po. So, si DTI po, meron siyang financing arm po. Kami po yon si Small Business Corporation.
0: Yes.
1: So, ang ano naman po namin, ang purpose po namin is kami po ay tumutulong po sa mga small businesses through pautang po. So ang pag-uusapan po natin ngayon, yung mga loan programs po namin na may kinalaman po sa pagpapautang po sa ating mga small business owners po.
0: Yes. Oh. And yan mama, mag-ano lang tayo kasi minsan ang iniisip ng iba ay utang, ano, parang negatibo, 'di ba? Pero
1: yes,
0: ito ma'am,
1: ma'am.
0: Na ino-offer natin ay malaking tulong lalo na sa ating mga small business owners. Lalo
1: yes,
0: ngayon
1: po.
0: Na may crisis po tayong mga nangyayari, mga pagtaas ng bilihin at marami, alam naman natin, maraming business owners ang nagkakaproblema at talagang minsan nagsasara na dahil dito sa kakulangan ng puhunan. Yung gusto nilang makabawi, gusto nilang makabangon doon sa kanilang sitwasyon, meron pa naman pagkakataon kaya lang minsan talaga wala na talagang maipuhunan. Kaya yung pagpapautang ng Department of Trade or ng SB or Small Business Corporation, tulong, hindi lang basta-basta
1: yes,
0: utang para ipambili
1: utang.
0: Ng kung ano-ano, di ba ma'am?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Yes, ma'am.
1: Wala naman pong problema pag umutang po tayo. Ano, just be a responsible po sa ating mga obligations po.
0: Mm-hmm.
1: So, wala naman pong problema. Basta po, gagamitin po natin sa maayos at sa pagnenegosyo po ang ating utang upang tayo po ay makabayad po sa nakatakdang oras po ng ating pagbabayad po.
0: Yan, tama. Narinig ko nga ito ma'am sa mga nakakausap kong business owners na okay lang naman na umutang basta gagamitin mo ito sa iyong negosyo at hindi dun sa iyong personal na mga pangangailangan.
1: Yes ayan. Ma'am, okay
0: oo,
1: po.
0: Oo. Ayan, sige ma'am, kaya simulan na po natin ano nga po ba itong mga loans na ito na pwedeng makatulong sa ating mga small business owners.
1: Okay po. So, si Small Business Corporation po, may ino-offer po siya yung regular loan program po namin, ang ay tinatawag po na Rise Up. So, dun po sa Rise Up, ang minimum na loan amount po na pwede po nating utangin is 30,000 pesos and ang maximum po is 300,000 pesos po. So, open po 'yon sa mga open po 'yon sa lahat po ng negosyo. So basta po legitimate po siya and complete po yung ating mga permits, mga requirements po, opo. Tapos po ang interest rate po noon is 12% per annum or per year based on diminishing balance po, exclusive of documentary stamp taxes po. So hindi pa po diyan kasama yung documentary stamp tax po.
0: Yes.
1: Tapos po yung loan term naman po, maximum po noon is 3 years po.
0: Ayun. So
1: maluwag po siya ma'am, oo hanggang 3 years.
0: Kasi ma'am, 12%. Kasi kung sa banko ka maglo-loan, that is 5%. A minimum of 5% per month. Pero ito
1: per
0: man,
1: month.
0: Itong 12% na ito is annual na. For
1: yes,
0: one
1: ma'am.
0: Year na ito na
1: yes,
0: na interest. So malaking tulong talaga ito ma'am sa ating business
1: yes,
0: owners. So nabanggit nyo kanina ma'am yung mga legitimate na mga businesses. So,
1: yes po.
0: 'Di ba?
1: Yes po.
0: So how do we categorize that ma'am?
1: Kasi po 'di ba kailangan po nating sa lahat naman po siguro ng loans or in-applyan po natin institutions po sa pagpapautang, kinakailangan po natin ng requirements.
0: Yes.
1: So, ang pinakaunang requirement po namin is of course po, kailangan po meron po tayong business permit.
0: Yes.
1: So, for 30,000 to 100,000 pesos po, qualified na po yung mga small business owners na ang hawak pa lang po ay barangay business clearance. So, ito po, intended po to for small businesses talaga. Yung kahit sa pinaka-barangay po, ma'am. So,
0: yes.
1: Pwede na pong pumasok po yung mga mini sari-sari stores, yung mga tindahan po natin. Kahit ang hawak lang po nila is barangay business clearance.
0: Mm.
1: So, kailangan po ma-approve po natin na 1 year na po yung business. So, for this year, kailangan po, meron po tayong 2025 and 2026 na permits po or barangay business clearance.
0: Mm.
1: And kapag lalampas or higit naman po sa 100,000, pataas po, kailangan na po ng mayor's permit.
0: Ayun.
1: So, same lang din po. Kailangan po 2025 and 2026. Meron po tayo nun.
0: Ayun.
1: Tapos po, other than that, kailangan lang po ng government issued IDs po ni owner. Tapos po, valid na DTI certificate, of course. Kailangan po na meron po tayong DTI. And proof of bank account kung saan po ihuhulog or ipaprocess, itatransfer po yung ating ilo-loan and yung pictures po ng ating negosyo.
0: Ayun.
1: Yun po, ma'am.
0: Oo. Ma'am, sabi nyo kanina, kahit yung mga sari-sari store sa barangay level or barangay
1: opo.
0: Clearance pa lang sila, ay pwede na ang mag-loan. Pangdagdag po
1: yes,
0: munan
1: po.
0: Sa kanilang sari-sari store. Tama po ba?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Oh, yun. Kasi ma'am, minsan, di ba, pag ikaw ay nagsisimula pa lang at ikaw ay nagne-negosyo, minsan yung sari-sari store hindi na talaga kumukuha ng permit
1: opo.
0: Sa mayor. Doon
1: yes,
0: lang sila
1: ma'am.
0: Sa barangay. So, it's a good news na pwede pala ito.
1: Yes po. Yes po, hanggang 100,000 po ang pwede po nilang utangin po.
0: Oo. So ma'am, anong magiging proseso nito? For example, meron na silang hawak nitong barangay clearance.
1: Opo.
0: If sila ay sa barangay level at kung sila naman ay may business permit if they want to have a loan 100,000 and above.
1: Opo.
0: Yung mayor's permit ang kanilang kailangan na meron at ima-present. Anong magiging proseso nito ma'am?
1: Good news po and good thing, ang ating pong processing is online na po siya. Via online na siya, ma'am. So, meron po kaming application po sa Play Store. Pwede nyo po siyang i-download. Yung SB Corp Money App. Hanapin nyo lang po sa inyong Google Play Store or kaya naman po, i-search nyo lang po for iOS users or iPhone users. I-search nyo lang po yung SB Corp Money App sa Google po.
0: Ayun. Ma'am, may tanong ako dyan. E paano yung mga hindi talaga mga techie? May mga ganyan pang naiiwan, di ba? Minsan dyan sila na-discourage na kapag online-online na yung mga transactions, hindi sila talaga nakakagamit or hindi nila talaga ito alam. E paano yun, ma'am? Meron bang other option?
1: Actually, ma'am, yun po talaga yung ano namin, yung process. Online po siya, ma'am. Pero ang ina-advise po namin sa ating mga clients is pupunta na lang po kayo sa pinakamalapit nyo po na DTI office. Kasi may mga naka-assign po tayo doon na tulad ko po, P3 coordinator na makakatulong po sa inyo, makakapag-assist po sa inyo.
0: Oh, that's good news, ano. Pwede naman pala silang pumunta doon at magpa-assist, ano.
1: Yes, ma'am.
0: Basta, ma'am, dala na nila ang kanilang barangay clearance or ang kanilang
1: mga requirements permit. Po.
0: Pwede nating ulitin, ma'am Karen, yung mga requirements na kailangang meron sila.
1: So, it's either meron po tayong barangay business clearance or mayor's permit 2025 and 2026, yes. Valid na DTI certificate, and yung government issued ID po ni owner. So, kung sino po yung nakapangalan sa permit, kailangan pong magdala po siya ng government issued ID,
0: yes,
1: and proof of bank account, and yung pictures po ng business.
0: Okay.
1: So, kailangan po may maipakita po tayong mga pictures po ng business po.
0: Okay, yan. Ma'am, pasok ba dito yung mga naka-ano naman? Kasi ngayon, uso ngayon, ma'am, yung mga online na mga trabaho.
1: Yes,
0: at merong mga businesses na ganyan na online, di ba? They are a group pero nasa bahay lang, di ba? Pero meron silang mga permits. So, are they also qualified?
1: Yes po. Yes, ma'am. This is open po for all businesses po. As long as makapag-comply po tayo ng requirements, pwede po tayong makapag-apply po dito, ma'am.
0: Okay, that's good. Kasi yan ang magandang bagay. So, sabi nyo nga, ma'am, kanina 12% lang annual. And ito pwedeng bayadan in 3 years. Tama po?
1: Opo. Maximum po na term is 3 years.
0: Maximum term na yon.
1: Yes po.
0: So, yan yung pwedeng maging tulong na dagdag puhunan para sa ating mga business owners. So ito, ma'am, yung isa lang po ba, ma'am, yung type of loan na pwedeng
1: actually
0: makuha?
1: Meron pa po kaming bago ngayon, yung MSME Business Fund, kasi yun po yung ginawa po ng ating Small Business Corporation and inano ni government na para po makatulong po in this time of crisis po sa ating mga small business owners. So ang pinagkaiba lang po nito, ma'am, halos same lang din po siya ng with the requirements po and the terms. Ang pinagkaiba lang po dito po sa MSME Business Fund, ang kagandahan po nito, ma'am, is may grace period po siya. So may grace period po siya, maximum po nun is 1 year. So say for example po, this month narilisan na po tayo ng loan, pwede po tayong makapili if after 3 months po tayo magbabayad, after 6 months, 9 months, and 1 year po. Yun po, ma'am.
0: Oo, kasi di ba pag pinuhunan mo, hindi naman kagad may return
1: kagad
0: na agad. Diba?
1: Yes po,
0: so,
1: ma'am.
0: Maganda to, mama. Good news talaga ito na nabibigyan ng pagkakataon na at least 3 months, kasi yan naman talaga yung ano eh, parang pag namuhunan ka, minsan talaga nangangapa ka pa for ilang months niyan, di ba? Depende
1: yes,
0: sa
1: po.
0: Business mo.
1: So, depende po.
0: Di ba? So maganda ito, ma'am, na offer ng ating Small Business Corporation na malaking tulong para sa ating business owners. So, the same process lang din ba, ma'am?
1: Yes po. Yes po. Same process lang din po and almost same requirements lang din po talaga siya, ma'am. Yun lang po yung difference niya. Ito po kasi si MSME Business Fund. So, ginawa po lang siyang later on lang, ngayon lang po nung may crisis.
0: Yes.
1: So, intended po siya talaga para po makatulong sa ating small business owners. So,
0: teka, ma'am,
1: kailangan din po at least 1 year na po ang yung negosyo. Ating negosyo. Opo,
0: yes, may tanong lang ako, ma'am, kasi 'di ba kunyari na napili niya after 3 months saka ako magbabayad. Pero
1: yes,
0: yung kanyang ano yun, ma'am, mag-start yung interest niya doon sa after 3 months or nag-start kapag na-release na sa iyo yung loan?
1: Kapag after 3 months po, ma'am.
0: Ah, also maganda. Kasi
1: Yes
0: hindi
1: po.
0: ka mag-iisip na ay tumutubo na. May interest
1: Opo.
0: Na kagad, di ba? Hindi ka pa
1: Opo.
0: Nakakabayad, may interest
1: May
0: na
1: interest
0: agad.
1: na. Ito hindi po.
0: Oo.
1: After 3 months, kung kailan ka po ma'am magbabayad, saka pa lang po mag-start yung
0: Mag-start.
1: interest.
0: So ano ma'am yung terms dito? 3 months lang po ba? Or meron pa silang pwedeng pagpilian?
1: Hanggang 1 year po siya, nag-grace period,
0: hanggang
1: ma'am.
0: 1 year.
1: Opo. Na kay depende po sa ating mga clients kung ang pipiliin po nila 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months po, or 1 year. Yun po.
0: Okay.
1: So, may options po sila, ma'am. Naka-depende po kay client kung ano po yung pipiliin po nilang grace period.
0: Oh, that's good. So, kung 1 year yung pinili nila, sa loob ng 1 year, pwede nilang palaguin yung kanilang
1: yes,
0: puhunan
1: po.
0: At hindi sila mag alala na sila ay naiinteresan na or nagkakaroon na ng interes yung kanilang utang, 'di ba?
1: Opo.
0: Oh,
1: yes,
0: maganda.
1: Ma'am.
0: Yes.
1: Yun pong kagandahan talaga, ma'am, dyan sa MSME Business Fund. And yung kung meron man po ma'am, mga clients din po na gusto po na mag-apply pero start up pa lang po yung business, ino-offer po natin to for mostly po mga OFW. Yun
0: yes.
1: naman po yung ikatlong loan program na in-offer po namin, si OFW Negosyo Fund.
0: Oh.
1: So, actually, this is intended po for OFWs po. So, yung mga balikbayans po natin na naipit po doon sa Middle East.
0: Yes. Oo.
1: Tapos, nag-i-start po ng businesses. Yun po, pwede po silang mag-apply. As long as, halimbawa po, nag-apply na po sila ng mayor's permit, meron na po silang mayor's permit on hand. So, kahit kahapon lang nila, ma'am, nakuha, as
0: pwede
1: long as
0: na.
1: Complete requirements. Yes, ma'am, opo.
0: Oh, so hindi katulad nung ibang loans na sinabi ninyo kanina, eh, kailangan may 1 year period.
1: Yes, po.
0: Oh, at
1: yes,
0: least
1: ma'am.
0: 1 year. So, ito,
1: opo.
0: Kahit kaka-apply mo lang ngayon, eh, pwede ka na kagad mag-apply nitong ating OFW loan. Tama po?
1: Yes, ma'am. Opo. Ang tawag po namin dyan is OFW Negosyo Fund.
0: Ayun. So, tatlong loans na to na ating napag-usapan. Meron
1: yes,
0: pa bang
1: ma'am.
0: Iba, ma'am, na ino-offer ang Small Business Corporation?
1: Sa ngayon, ma'am, yun pa lang po, ma'am, na tatlong loan programs po ang meron po kami. And yun pa lang po kasi yung ibinababa po sa amin na guidelines po.
0: Oo, that's good, ma'am, ha. At itong tatlong ito, ma'am, ang kailangan lang nilang i-present, of course, yung barangay permit.
1: Opo, barangay or mayor's permit. Po. Yung valid government-issued ID po ni owner.
0: Yes.
1: Ang valid na DTI certificate. Proof of bank account and yung pictures po ng kanilang business or negosyo po.
0: Ayun.
1: So, before I forget pala ma'am,
0: yes.
1: yung dun po sa OFW Negosyo Fund, kailangan din po nating makapag-present po ng business plan po dun po sa kay OFW Negosyo Fund. So, yun po yung differences po nila. And si OFW Negosyo Fund pala, ma'am, same lang po siya kay MSME Business Fund na may grace period. Same lang po sila.
0: So, ibig sabihin ba nito, ma'am, di ba yung kay OFW na fund na atin, yung sila dapat yung may business plan, di ba? Pero the two
1: Opo.
0: Other na mga loan na ino-offer, hindi naman kailangan.
1: Apo, yes ma'am, hindi naman
0: okay.
1: po kailangan dun sa dalawa po. At basta po, at least 1 year na po operational
0: yes.
1: yung business.
0: Basta 1 year, yun lang naman. 1 year, yun yung
1: yes,
0: difference
1: po.
0: Nila eh, no ma'am? Dapat
1: Apo,
0: ito,
1: yes, ma'am.
0: 1 year na at least nag-ooperate at yung isa naman, pwedeng kakukuha mo pa lang ng permit, eh ngayon, mag-loan ka na. Pero,
1: Apo.
0: Kailangan meron kang business plan kasama sa requirements. Nako,
1: yes,
0: napakalinaw,
1: ma'am.
0: Ma'am, may tanong, how many days or weeks daw po ito mapaprocess kapag ito ay nai-process na online at nasubmit na ang mga requirements?
1: Kami po, hindi po kami nagbibigay po talaga, ma'am, ng exact timeline po. Kasi po, due to the volume po na ating natatanggap po ng mga applicants po talaga. So, expect na po to set the expectations po, medyo matatagalan po siya. So, pero kung for me po, ano, kung nag-aantay lang naman po tayo or gusto lang natin may paruling po or paikot po sa ating business, this is very much suggested po yung ating loan programs po.
0: Pero hindi naman tumatagal siguro, ma'am, ng isang taon, ano?
1: Ay, hindi naman, ma'am.
0: Yung paghihintay nila. Kasi syempre, baka
1: po,
0: nagsara na yung, ano, nagsara na yung,
1: nagsara
0: ano,
1: na yung negosyo. Hindi pa dumadating.
0: Hindi naman siguro, ma'am, no? Kasi nga pagdagdag
1: hindi
0: po
1: muna. Hindi
0: naman
1: po. Yes po, opo. Hindi naman po. Basta ano, as long as responsive din po tayo. Once na nakapag-submit po tayo ng requirements, of course, kailangan din po na bantayan po natin yung ating mga cellphones and yung mga email address po. Just in case po na baka po kasi tumatawag na po sa atin yung ating mga loan verifiers. Tapos hindi po natin alam. So, kailangan po responsive din po tayo. And once na kumontak po sa atin yung mga loan verifiers, make sure din po na makakapag-comply po tayo agad ng ating requirements po. If may concerns pa din po sila.
0: Oo, mga additional requirements, kumbaga.
1: Yes, no, ma'am. Opo.
0: Kaya dapat yung ibibigay natin na email address, yung working email at palagi mo talagang nakikita at na-check. And also,
1: yes,
0: your
1: ma'am.
0: Phone number. Ano dapat? Kaya lang minsan kasi, ma'am, yung iba hindi sumasagot kasi nga, ano eh, unverified yung number. So, sagutin nyo po kasi lalo na kung ganitong may hinihintay kayo na loans. Ano?
1: Yes, ma'am. Opo. And also, yun din po, ma'am, pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit po na DTI office po. Kasi usually, meron po tayo doong naka-assign na P3 coordinator from Small Business Corporation po. So, pwede po tayong makapagpa-assist po sa kanila. If may concern po tayo or kailangan po natin ng update regarding our loan applications po.
0: Ayun, tama. So, pwede naman silang mag-follow up if ever. Ano po?
1: Yes po. Opo, ma'am.
0: So, may, pagka nag-submit sila ng kanilang mga loan ay ipaprocess na, ma'am, eh, meron namang maiiwan sa kanilang reference number, di ba? Or something na pwede nilang ipakita doon sa DTI or doon sa P3 coordinator na nasa DTI para ito ay ma-verify at ma-check. Tama po.
1: Yes, ma'am. Opo. Basta po, pagpunta po nila sa DTI is i-ano lang po nila yung full name po nila and yung business name. Pwede na po namin ma-check po kung ano na po ang update. Once po na nakapag-submit na po sila ng loan application po.
0: Yan. Oo. So, may makapamaraanan pa naman kung paano natin ito ma-check. Ayan, nako. Maraming
1: yes, ma'am.
0: Salamat, Ma'am Karen, sa napakagandang
1: so
0: information na inyong inihatid. Baka meron pa po kayong gustong ipahabol for additional information sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating ngayon.
1: So, ayun po, i-remind ko lang po ang lahat. Yung pong ating mga loan programs po, ang pag-apply po dito is through online po. So, i-search lang po natin yung ating mobile application sa ating mga Google Play Store. Just search SB Corp Money App or i-search po natin for iOS or iPhone users. I-check na lang po or i-search po natin sa ating Google.
0: Yeah.
1: So, lalabas na po doon yung ating application. And pwede po tayo doon mag-create po ng account. And tuloy-tuloy na po yun. Maghihingi lang po sila doon ng mga personal questions, mga verifications regarding po your business.
0: Ayun.
1: So, ayun lang po, ma'am.
0: Oo, nako. Maraming salamat, ma'am. And we are
1: Thank
0: praying
1: you so much po.
0: Para po sa ating mga nakikinig ngayon na if you need help po, pwede din kayong mag-message sa ating himpilan at siguradong ipaparating po natin ito sa kanila upang masagot po ang inyong mga katanungan. Maraming salamat, Ma'am Karen, and God bless
1: you. Thank you so much, ma'am. Opo.
0: Ayan, nakasama natin si Ma'am Karen Prina, isang P3 coordinator ng SB Corp. Yan po ay ang ating natalakay ngayon dito sa ating Department of Trade and Industry Corner para po dito sa ating puhunan or dagdag puhunan para sa ating mga negosyante, lalong-lalo na po ang mga nagsisimulang mga negosyante. Kaya tuloy-tuloy lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayon dito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Nawa po ang ating napag-usapan ngayon ay makatulong, lalong-lalo na po dun sa mga naghahanap ng dagdag puhunan. Ayan, sa ating balita ngayon, maaari po kahit ang mga nagsisimulang business owners na isang taon pa lang sa kanilang negosyo at yung even ang mga nasa barangay level na negosyo like sari-sari store ay pwedeng-pwede na po kayong mag-apply. At 12% per annum o sa buong taon na po ang interest rate na ito. At kung may dagdag katanungan po kayo, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating numero telepono 0998-843-0573 at ipaparating po natin yung inyong mga katanungan. At ang ating social media platforms sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. Maraming salamat muli sa ating partner na Department of Trade and Industry para sa isa na namang makabuluhang talakayan at impormasyon na naihatid ngayong umagang ito. Good morning, Audrey Ekal. Ayan, good morning po sa inyo. At ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Pero bago po tayo magpaalam sa umaga, pansamantalang magpaalam sa umagang ito, iwanan ko po sa inyo ang isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos ay nagmumula sa James chapter 3 verse 17 to 18. Ang sabi po dito, the wisdom that comes from heaven is first of all pure, the peace-loving, considerate,

0: babae isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa. Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidente ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!
1: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask

0: lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-ehersisyo, pagkain ng masustansya, at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, 9:30 ng umaga.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

Hello, hello! Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa Wednesday edition ng Family Matters. Ito po ang patungkol sa women empowerment. Ako po si Sherry Welle at ngayong Wednesday po ay makakasama natin ang isang host. Kasamahan din po natin dito sa ating FEBC Bicol Care 104.3 The Way Station at on the way na po siya. Kaya samahan niyo po kami dahil po ang ating regular host na si Ma'am Cichelle Ibasco po ay nagmi-mission. Ayan, sila po ay pupunta sa ibang bahagi ng Pilipinas para i-share ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, samahan nyo pa rin po kami dahil nananatili po ang ating segment ngayong Wednesday edition ng Family Matters. Siyempre po, nandyan ang ating Eva Tips. Abangan nyo po ang ibabahagi ko sa inyo mamaya. Ito ay patungkol sa mga travel hacks para sa mga kababaihan. At syempre, nandyan pa rin po ang kusina ni Mamsi. Abangan nyo po ang kanyang ihinanda para sa inyo kahit na siya ay nagmi-mission. Ayan. At syempre po, sa ating usapang Eva. Ayan. Ang ating pong pag-uusapan ay mga 10 paraan kung paanong ang mga pagkabigo o disappointments can strengthen your faith. So, ayan po ang ating mga kaabang-abang na segment ngayong Wednesday edition ng Family Matters. At kung nais nyo pong sumali sa ating discussion o kaya magpaabot ng inyong mga pagbati, panalangin, ang ating po mga contact information ay simulan po natin sa ating numero. Ito po ay 0998-843-0573. At kung mas nais nyo pong mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, syempre meron po tayong mga social media platforms kung saan pwede nyong abangan. Sa Facebook po, isearch nyo ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po ay isearch nyo ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At syempre meron po tayong online streaming. I-type nyo lamang po doon sa address bar ang bit.ly/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group sa Messenger, hanapin nyo lamang po ang Carrion's Official GC at i-add po kayo ng ating mga admins. Syempre, hindi po natin makakalimutang batiin ang mga nagse-celebrate ng mga kanilang kaarawan, kanilang mga anniversary, at mga small wins and big wins. Ayan, pagbati po sa inyo. At syempre, ngayong summer, kailangan po nating patuloy na uminom ng mga pampalamig kasi sobrang init po, no? Nandyan po ang Mayon Volcano Unrest. At nandyan din po ang tinatawag na El Nino. At kung minsan ay meron po tayong mga rotating brownouts dahil nagkukulang po ang ating supply ng kuryente. So, ingat-ingat po tayo. Patuloy po nating bigyan ng maraming tubig ang ating katawan para hindi po tayo ma-dehydrate at para hindi po tayo makaranas ng heat stress. Ayan. So, ngayon po is already 9:35 at ang iba po sa inyo ay nag-i-snack na. Yan, masarap sigurong snack mamayang hapon ang halo-halo. And samahan niyo po kami dahil sa ating pagbabalik ay meron na po tayong ibabahagi sa ating Eva Tips. So ngayon po, let's have a short break.

0: Kiki kay Tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hello, magandang umaga pong muli at welcome po sa ating segment na Eba Tips. Ang ibabahagi ko po ngayon sa inyo ay patungkol sa mga travel hacks, travel tech hacks para sa ating mga kababaihan. Ayan. Para po sa mga kababaihan on the go, technology can be a gentle companion, keeping us safe, organized, at saka empowered. Kaya let's explore ano po ba yung mga 5 smart hacks to make every journey lighter and wiser. Una po sa lahat, ito yung tinatawag na digital hub. So, itago po natin ng lahat ng ating tickets, mga ID, tsaka mga payments in one secure app or folder. This reduces bulky bugs and keeps essential at our fingertips. Ang pangalawa po ay yung triple redundancy. Ano ba ito? So, mag-save po tayo ng mga copies ng ating travel documents in 3 places. Sa ating phone, sa ating cloud storage, and a physical printout. Dahil ang peace of mind in case of loss or tech glitches ay napakalaking ginhawa. Ang pangatlong hack or tip is yung real-time tracking. I-share po natin ang ating live location with trusted contacts. Napaka-simple na paraan to stay connected and syempre ligtas. Especially kapag tayo ay gumagawa ng mga solo trips. Ang pang-apat ay yung tinatawag nating mga local survival apps. Mag-download po tayo ng offline maps, translation tools kung pupunta tayo sa ibang bansa na hindi English ang kanilang primary language, and syempre yung mga emergency hotlines bago tayo pumunta doon sa ating destination. These apps help us navigate confidently even without internet. At ang panglima is yung tinatawag na power pivot. Magdala po tayo ng slim power bank o kaya yung solar charger. A charged phone means access sa mga mapa, access sa mga tawag, and safety tools anytime. Ang traveling as women means being wise at saka prepared. With our digital hub, triple redundancy, real-time tracking, pati na rin po ang mga pag-download natin ng mga local survival apps and pagdadala ng mga power bank. Nawa po ang ating mga trip and journey be safe, light, and joyful. Kaya yan po ang ating EBA tips for today. Maraming salamat at hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.

Nakakabighaning halinuyak ng kanyang kusina. Nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Pabalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Mom's.

Magandang umaga, mga Mariko. Welcome po sa kusina ni Mamsi at ako ang inyong kasama, si Mamsi Shelo Ibasco. Isang isda recipe ang ipaparinig at ipapakita ko po sa inyo ngayong umaga. Nagamit po tayo ng gata, pero medyo kakaiba ito kaysa sa usual natin na picadillo. Nagamit din po tayo ng tatlong klase ng spices. Tatawagin ko po ang recipe natin ngayong umaga na Bicolano Fish Curry. Kung paano ito gawin, tara, let's! Heto na yung mga ingredients na kailangan natin sa ating fish curry. 600 grams isda, nalinisan na po. 1 cup gata ng nyog, 1 tablespoon curry powder, 1 teaspoon ground cumin, 1 teaspoon turmeric, 1 tablespoon patis, 2 tablespoons cooking oil, katas po ng 2 kalamansi, isang medium size na red onion, binalatan and chopped, at 3 cloves na garlic, binalatan and minced.

transparent na yung ating sibuyas. Ngayon, i-add ko na po yung curry powder, turmeric, and the ground cumin. So, continue lang na igisa to. Okay. Naaamoy ko na. Ang sarap. Okay, lalabas yung amoy. Malalanghap talaga natin, ano? Yan. And then, amoy ko na. Dagdag ko na po yung patis.

Angmilk. It's coconut milk. So, hihintay ko lang po itong kumulo. Nung kumulo na po yung gata ay inilagay ko na po yung isda and over medium heat ay isi-simmer ko yung isda hanggang sa ito ay maluto. After 2.5 minutes, binaliktad ko po yung fish. Usually yung ganitong mga sizes at klase ng isda, it only takes 5 minutes para maluto. So maya-maya po, after 1 minute ay ilalagay ko na yung kalamansi at titikman ko na. Ilagay ko na yung kalamansi at maglalagay po ako ng siling labuyo. Pero hindi ko siya pipisain. Kanya-kanyang pisa na lang kasi meron kaming kasamang bata sa bahay. So, tinikman ko na. Tamang-tama lang po yung lasa niya. Ilang minuto pa. Siguro mga 15 seconds. Ilang seconds pa nga. 15 seconds ay i-off ko na ito. Heto na yung ating nalutong ulam, fish curry. Kakaiba po ito dun sa usual na ginagataan natin isda na fish picadillo. Kasi dito may 3 uri ng spices. So mga mare, budget friendly, napakadaling gawin. Lalo na dito sa atin, papamura na po yung isda kasi papalapit na po ang summer. Why don't you try this recipe? Ako po si Ma'am Tichelle Ibasco na nakasabi.

usapang EBA, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!

0: Ayan, welcome back po. At syempre, nandito na tayo sa ating segment na usapang Eba. But bago yan, bago natin pag-usapan ang ating topic, ay i-welcome natin ang ating kasama ngayon. Sige na, Ate Kay.
1: Yan po. Thank you, Ate Sherry. And it's my first time dito sa Family Matters.
0: Yes, o diba?
1: Mm-mm. So praise God po. And isang magandang araw po sa ating mga ka-Kayans na kanina pa po nakasubaybay from our signing on. Mm-hmm. And thank you, Ate Sherry, for this opportunity. Of course, kay Mamshi. Mamshi, hello po.
0: Oh, nasaan man siya?
1: Kamusta po, Mamshi? And see you soon.
0: Yes.
1: So, ayan, alam ko po, busy ang lahat. But yeah, stay tuned lang po tayo at abangan po natin ang mapag-uusapan po natin ngayong umaga.
0: Kamusta ka naman, Ate Kay? How's your morning? Wednesday morning?
1: So far, kahit pa paano po, nakabawi na ng tulog kasi from starting Monday, mm-hmm, and may adjustment sa ano po, sa bahay.
0: Okay.
1: Inaayos kasi yung ano eh, yung bubong. Mm-hmm. So it's so hard po na, 'di ba? Yung bubong yung nagiging ano, shield natin from sunlight, then of course sa rain. So pag walang bubong, nagtry mag camp
0: sa bahay.
1: Gabi, no? And mainit siya
0: pag walang bubong.
1: Opo. So kahit may tent, iba pa din yung roof. Mm-hmm. So kahit paano ngayon po nakabawi ng tulog.
0: So yes, that's good to hear, Ate Kay. Mm-hmm. And Family Matters Wednesday edition is blessed to have you here with us today.
1: Yes,
0: at for 3 Wednesdays no na makakasama ka namin. So mm-hmm, yes, i-welcome po natin siya, mga ka-Kayans.
1: Yes, thank you.
0: So ang ating pong usapang Eba ngayon ay mga patungkol sa mga kabiguan. Ayan. Yeah. Disappointments. Yes. Ayan. Pero yung mga 10 paraan, no, kung paano ba yung kabiguan mapapalakas yung ating faith o pananampalataya.
1: Yan. Magandang pag-usapan.
0: Yes, so ang kabiguan, Ate Kay, no, parang normal ng part ng buhay. Pinagdadaanan talaga natin yan bilang isang tao because ano sa tingin mo, Ate Kay? Yung disappointment ba? How do you view it in your like personal journey?
1: For me po, sabi mo nga po ate kanina, part na siya ng life. Mm. And whether I like it or not, so pagdadaanan ko siya. Mm-hmm. So para lang yan po sa pananaw ko, ate, ang disappointments ay part, parang isa siyang, di ba, recipe. So mm-hmm, kapag walang disappointment, kulang, mm-hmm, yung kumbaga finished product.
0: Yes.
1: So parte siya ng ating life.
0: Oo, parte siya ng ating journey, no?
1: Mm-mm.
0: Kasi sometimes yung disappointments, kahit na ayaw natin, yan yung mga pagkakataon where we actually grow.
1: Yes.
0: Diba? Ayan. Mm-mm. So ang ating pong material ay sinulat po ni Miss Kristen Weatherell. At konting background po, no, na nung time na sinulat niya po ito ay may pinagdaanan daw siyang disappointment. At sa ilang realm, yung resistance band ba, yung syempre ayaw mong pagdaanan yung ano, no, disappointment, ay talagang pinagdaanan niya to. And exercising, kailangan niyang i-exercise yung pananampalataya niya kay Jesus. Meron siyang binanggit na 3 dito na situation. Sabi niya, when a situation is blurred in confusion, yung push, do I trust His perfect knowledge and wisdom? Tapos yung second, Ate Kay, pakibasa po.
1: Yan. So second, if an outcome isn't what I hope it would be, which is the push, will I receive God's will or get angry?
0: Yan.
1: So ito naman ay napapabilang sa pool.
0: Oo. Yes. Ang pangatlong pinakita niya is yung if God takes away a good gift, ayan, yung push, do I demand an explanation or submit to Him what I may not understand? Yun yung pull. So, according to her, our God lets nothing go to waste. Diba, Ate Kay?
1: Yes.
0: So, walang disappointment, maliit man yan or malaki, can ultimately thwart or can ultimately mapigilan yung mga purposes ng ating Panginoon at walang nagko-confuse sa Kanya.
1: Yes.
0: Yan.
1: Okay.
0: So God isn't wringing His hand over circumstances that seem out of control. At si God po hindi siya nasusurprise by the things na nagsusurprise sa atin.
1: Tayo lang.
0: Oo. Pero siya ay hindi.
1: Yes.
0: So, we deal with disappointment sa pagsisimula with who God is. And inaallow natin yon para i-exercise natin yung pananampalataya natin sa Kanya. The unshakable rock, yan, mm-hmm. who never changes.
1: Yes.
0: So that, kapag napagtagumpayan natin yung mga disappointment na to, yung ating pananampalataya ay napapalakas.
1: Yes.
0: So, ayan, Ate Kay, tingnan na natin yung mga sampung paraan.
1: Mm-mm.
0: How disappointments can strengthen our faith.
1: Yes.
0: So, ikaw ba, Ate Kay? Meron ka bang na-experience lately na disappointment?
1: Yes.
0: Ayan.
1: So, naalala ko lang, kadalasan po kasi, ito din po yung niwo-workout sa akin ni Lord. Mahilig kasi akong mag-plan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, syempre, part na yan ng life na hindi naman lahat ng plan ko ay nasusunod.
0: Mm-hmm.
1: So, ending po, yan, disappointed ako.
0: Mm-hmm.
1: But anyway, pinaparealize ang at the end, yan, hindi mapipigilan si Lord sa kung ano yung purpose niya doon sa delay. So, we believe that there is a blessing in every delay.
0: Yes. Ayan, ang ganda. So, minsan po, sobrang na-stretch yung ating faith, no?
1: Mm-mm.
0: Parang tinatanong na natin si God, Lord, kailan ba ito matatapos yung disappointment?
1: Mm-mm.
0: Pero, tingnan natin kung ano ba yung mga blessing nito sa ating journey.
1: Yes.
0: Ayan. Una sa lahat, Ate Kay.
1: Yan. Una, God's goodness.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi po dito, we push back with the reality that if God didn't spare His own Son but gave Him up for us all, won't He graciously give us all things?
0: Mm-hmm.
1: Wow. So, yeah. Napakagandang truth.
0: Mm-hmm. So, napakabuti talaga ni Lord.
1: Yes.
0: Kahit na tingnan natin yung disappointment in a negative way, parang after natin mapagdaanan ng isang disappointment, makikita natin na, yung pala yung purpose ng disappointment.
1: Yes.
0: Bakit siya binigay sa atin ni God? Ayan.
1: Pero ate, diba, minsan kapag yung reaction ng tao kapag may disappointment, nagtatanong siya kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kung mabuti ba talaga si Lord? Bakit bakit ko to napagdadaanan?
0: Yes.
1: So kapag hindi nangyari yung mga gusto natin, like yung na-share ko po, parang minsan, yan, sadly, iniisip ko noon, yan, na pinabayaan ako ni Lord. So ganyan yung mga naiisip ng iba sa atin. But then, pinapaalala sa atin ng Lord na, di ba, ibinigay na ng Diyos ang kanyang sariling anak para sa atin. So, kung kaya niya po yun gawin, so, ibig sabihin, hindi siya po madamot sa atin.
0: Amen. Yes. Amen. Ang pangalawa is God's control.
1: Mm-hmm.
0: Amen. We push back dun sa katotohanan that He has declared the end from the beginning.
1: Yes.
0: Yan. Kung magkita na niya yung end.
1: Oh,
0: tayo hindi natin kita, no? And that His counsel shall stand. That He will accomplish all His purposes. Yan.
1: Yes.
0: Nabanggit po yan sa Isaiah 46:10.
1: Mm-hmm.
0: So, sometimes naman tayo bilang tao at hindi natin gusto yung pinagdadaanan nating sitwasyon, we try to control the situation. Inaalis natin yung control sa kamay ni God. And parang tayo bilang human being, ina-exhaust natin lahat ng possible ways to control the situation. No, parang gusto nating mapabilis na matapos na yun. And hindi na natin hinahayaan si God to be in control.
1: Yes.
0: But still, we have to acknowledge that He is still in control.
1: Yes.
0: Yan.
1: At sa ating pong pangatlo, God's wisdom. So we push back with the reality that although we can't see beyond this moment, God has determined every moment according to His perfect purpose and will. So which is which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time. So ito naman po ay nabanggit sa Ephesians chapter 1 verses 9 to 10. So sabi nga dito, God's wisdom. So may mga part sa life natin, di ba ate, na hindi man natin maintindihan kung bakit may mga for example, closed door.
0: Oo.
1: Nangyari, delayed prayers. Mm-hmm. Or kahit painful seasons. Mm-hmm. Pero yung wisdom talaga ni Lord, yan, higit sa wisdom natin.
0: Oo. Naalala ko nga yung sinabi doon, di ba, sa mm-hmm. His thoughts are not our thoughts.
1: Yes.
0: And His ways are not our ways.
1: Mm-hmm.
0: So, yun. Ang susunod is disappointment. Ma-realize natin that God is sufficient.
1: Yes po.
0: We push back kasi tinatrust natin that those who seek the Lord ay hindi nagkukulang.
1: Mm-mm.
0: Sa mga mabubuting bagay. And that yung confidence natin ay nasa Kanya, hindi sa ating mga circumstances.
1: Mm-mm.
0: Yan. So, nakikita natin that in everything, God has already provided all our need according to riches in Christ Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang everyday of life natin, nararanasan natin itong God, that God is sufficient.
1: Yes.
0: Especially sa'yo, Ate Kay, no? As a teacher,
1: mm-hmm.
0: talagang yung strength ni God is sufficient para sa'yo.
1: Yes.
0: Every day, in every school year. And for me, as a mom, mm-hmm. yan, talagang mararanasan ko that God's grace is sufficient. And kayo rin po sa mga trabaho nyo, kung nasa ang sector man kayo ng ating society, I'm sure that you can attest that God is sufficient.
1: Yes.
0: Yan.
1: So, panglima, yan, God's work. So, indeed, we push back with the truth that He upholds the universe by the word of His power. So, alam niya po, ultimo yung number ng ating mga buhok,
0: mm-hmm.
1: sa ating pong mga ulo. And of course, siya po yung nagpo-produce ng endurance. Siya po ang patuloy na nag-mold, nag-change ng ating character, and hope in us through trials. Wow, napakang ganda naman po itong paalala sa atin ng Lord. So, ang Diyos po, ginagamit niya po ang trials para gumawa or, di ba, sabi nga, magtagal po tayo.
0: Mm.
1: Endurance, gaya ng isang athlete, nagtatagal siya sa kanyang track kapag may endurance siya sa sarili niya. And of course, through disappointments, doon din nakikita po, di ba, ate siya, yung ano, yung tunay mong character.
0: Yes.
1: Whether it's positive or negative.
0: Oo.
1: So, si Lord yung nagpo-polish niya.
0: That's right. Sometimes kaya natin pinagdadaanan itong mga disappointments, yon, tama ka, para i-polish yung ating character, di ba? Mm-hmm. Sabi nga, as iron sharpens iron,
1: yes.
0: di ba? So, one man sharpens another. At saka, if we will think yung mga jewelry, di ba? Paano ba sila nagiging precious? They undergo pressure. They undergo friction. Ganyan. Para lumabas yung kanilang beauty.
1: Yes.
0: Ang susunod na paraan para maging encouragement sa atin ang mga disappointment is that it reflect God's love.
1: Mm-mm.
0: So, if there's a disappointment, we push back with the proof na yung God's love was shown in this, that while we were still sinners, Christ died for us. And that He is the propitiation for our sins, and that He's given us the spirit of love.
1: Mm-hmm.
0: Makikita natin that when we experience disappointment, hindi natin maikakakaila that na nakikita natin yung pag-ibig sa atin ni God. Kasi, there are times na kung saan lulubog na lubog ka na or talagang totally disappointed ka na, doon mo mararanasan yung mga miracles.
1: Yes.
0: Yung mga unexpected people who will help you, unexpected mga blessing na hindi mo inaasahan.
1: Yes.
0: Yes. What can you say about this, Ate Kay?
1: Yeah. dito po na alala ko na si Lord Gab, yung love niya po, hindi mapapantayan kung sino man.
0: Mm-mm.
1: So kahit nga yung syempre as a daughter, yan, though mahal na mahal po ako ng aking nanay, so iba pa din po talaga, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kapag may foundation ka sa Lord, so iba si Lord magpakita. So siya po yung nag pinaka greatest model pagdating sa love. So sometimes when we go through disappointments, yan, nararamdaman natin na parang unloved po tayo. Hindi ba ako mahal ni Lord?
0: Mm, oo nga.
1: Pero one thing is for sure, yung pinaka greatest proof ng love ni Lord sa atin ay yung hindi naman pagkakaroon ng perfect na buhay,
0: mm,
1: kundi kung ano ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So sabi nga, Christ died for us,
0: mm-mm,
1: while we are still sinners.
0: Yes.
1: So dito pinapakita kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon kahit nasa season of disappointments tayo.
0: Yan, that's right.
1: Yes.
0: Yan, ang susunod is yung pagiging steadfast ng ating Diyos. Steadfast, yan, faithful, ganyan. We push ba? Kasi alam natin how faithful God is. Kahit na tayo ay faithless, di ba?
1: Yes.
0: Sabi sa Timothy 2:13. How he never changes, James 1:17, even when our circumstances do,
1: mm-hmm,
0: and how he never lies.
1: Yeah.
0: So, marami tayong experiences na kung saan naranasan din natin yung pagiging steadfast ni God.
1: Yes.
0: Hindi siya nagbabago sa ating buhay, di po ba? Kahit,
1: mm-hmm,
0: sabi nga sa Timothy Ate Kay, di ba, kahit na we remain faithless,
1: yes,
0: still he is faithful.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: So kumbaga ate, kahit anumang circumstances or magbago man,
0: mm-hmm,
1: yung kung ano yung nakagisnan natin, si Lord ay hindi nagbabago.
0: So, yes.
1: Kapag nadidismaya tayo dahil nga meron tayong hindi inaasahan na sitwasyon, yan, still pwede tayong kumapit sa Lord kasi napaka-faithful niya.
0: Yes. Parang ang gandang ano nito, promise or, mm-hmm, hope na kahit anong mangyari, hindi nagbabago si God.
1: Yes.
0: Mula noon, ngayon, at in the future.
1: Mm-hmm. So, magandang panghawakan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yes. So, for our next, yan, sa number 8, yan, am I right po ate, no?
0: Yes, yes. Oo.
1: Yan, yan. God's justice.
0: Yes.
1: So we push back knowing we deserve nothing but have received everything in Jesus Christ. At tayo po ay nagtitiwala that He will make all things right in the end. So kanina nabanggit doon sa mga nauna na yung pag-ibig ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: But then again, dito din in-emphasize yung justice ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: So very ano po talaga siya, di ba ate?
0: Kung, yes,
1: ano ba yung, I can put it in a right term. Pero yan, nasa tamang panimbang lang si Lord.
0: Mm-hmm. Yung fair.
1: Yes.
0: Yes, oo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos di ba, karamihan sa atin merong naranasang injustice.
1: Yes.
0: Sometimes the system is unfair,
1: mm-hmm,
0: di ba? But we can rest na kung dalhin natin itong sitwasyon natin kay God, yung mga pinagdadaanan nating injustices, we know that God is the God of justice.
1: Yes.
0: So, kahit na may pinagdadaan tayong injustice, He is still the ultimate executor,
1: mm-hmm,
0: ng mga decision sa ating buhay. So, let's trust God kasi He is the God of justice. Especially kapag ikaw ay namumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban,
1: mm-hmm,
0: syempre, ang favor ni God, ang covering niya sa'yo, ay nandiyan.
1: Yes. And sometimes, kung may mga questions tayo, may mga few friends kasi ako, ate, Sherry, na,
0: mm-hmm,
1: dumadating sila sa time na nagtatanong, bakit ang tagal ng justice?
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung paalala sa atin ni Lord na hindi man natin makita or makuha yung justice na kailangan natin ngayon,
0: mm-hmm,
1: still may assurance tayo sa Lord na in His perfect time,
0: mm-hmm,
1: yan, God will make all things right. So hindi naman bulag ang ating Diyos.
0: Right.
1: Walang luha or injustice na hindi niya nakikita. So gagawin niya ang mga bagay na nakakalugod tama in his right time.
0: That's right. Yes. Mm-hmm. Siyempre, tayong bilang mga nanay, mga tita, mga women, meron tayong mga nakikita mga ganyan, no? Mga injustice. Sometimes tayo nakaka-experience ng injustice. But take heart, kapatid, kasi God is not deaf at hindi siya bulag para hindi niya makita kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon.
1: Yes, tama.
0: So, isa pang paraan para mapalakas tayo ng mga disappointment is that mararanasan natin yung kapangyarihan ni God. We step back kasi God hasn't given us something that doesn't mean He cannot. Maaalala natin kung paano niya ni-raise si Jesus from the dead and how that same power is at work in us and for us.
1: Yes.
0: Sometimes na-overwhelm tayo ng mga disappointment na pinagdadaanan natin.
1: Mm-mm.
0: And no disappointment is too overwhelming sa power ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay.
1: Yeah.
0: Yan.
1: So, sa kanya, very possible na though may mga nag-close door, still may kakayanan ang Diyos na magbukas ng bagong opportunities.
0: Mm-hmm.
1: Kung, di ba po, kapag tayo na nasugatan sa disappointments, may power ang Lord para yung broken heart natin ma-healed.
0: Mm-hmm.
1: And of course, yan, may kakayanan siya na i-restore yung ating life.
0: Ayan. Bago tayo pumunta sa number 10, ayan, tingnan muna natin yung mga nagbumati sa atin, no, sa ating live stream. Si Kuya Miko, ayan, oh, hello daw Ate Kay.
1: Ay, wow.
0: Nakikilig daw siya via FB Live. Tapos ayan, mamaya isasama natin sa prayer time,
1: yes,
0: yung availability ng mga students sa kanilang face-to-face fellowship. Ayan.
1: Hello po Kuya Miko.
0: And si Ma'am Annabelle Legria. Yan. Blessed day din po sa inyo, Ma'am.
1: Yes po.
0: At sa mga iba pang nanunood at nakaantabay, tayo po ay pinag-uusapan natin yung mga disappointment. Kasi as part of our life, it's normal. May iba-ibang level ng disappointment. May maliit, may malaki. And it's part of our life. And sometimes, even if, kagaya nung sinabi ni Ate Kay kanina, hindi natin gusto, pero pinagdadaanan natin ito. Kasi, this is how we grow.
1: Yes.
0: We are not going to grow kapag tayo ay nasa ating comfort zone. And hindi ibig sabihin na meron tayong disappointment, eh hindi na tayo mahal ni God.
1: Yes.
0: At hindi na tayo naaalala, at hindi niya tayo binibless, o kaya ay pinapunish niya tayo. Hindi po ganoon. Because as we are seeing right now, or sharing with you right now, ito po ay mga kaparaanan para maipakita yung mga iba-ibang side, or ano yung tawag dito, facet ng ating Diyos. Kanina, sinabi natin yung kanyang goodness,
1: yes,
0: na He is in control. Diba, Ate Kay?
1: Yes po.
0: No matter how disappointed you are, He's still in control. Mararanasan natin through our disappointments yung karunungan ng ating Diyos, yung kanyang sufficiency, yung kanyang pagkilos, yung kanyang pagmamahal. Minsan yung kanyang pagmamahal is to protect us.
1: Yes.
0: Yung kanyang steadfastness, justice, and yung power, di po ba? Remember how God raised Jesus from the dead, and how that same power is at work in you, Ate Kay, in us, and to everyone who has put their trust in Jesus.
1: Yes.
0: Ayan. At yung ating pagsampo, Ate Kay.
1: Yan. Last but not the least, number 10, God's presence.
0: Mm-hmm.
1: So, we push back with God's promise to never leave or forsake us. So, ito po yung nabanggit sa Hebrews 13 verse 5, sealed by the blood of Jesus, and we press on walking by faith, not by sight. So ito yung mababasa natin sa 2 Corinthians 5:7.
0: So anuman po ang pinagdadaan nating disappointment, we can be assured that yon, kasama natin si God. Kagaya ng sinabi ni Ate Kay kanina, He will never leave us, He will never forsake us. And kung kayo po ay tinanggap nyo si Jesus sa inyong buhay, kayo po ay covered and sealed ng kanyang dugo. Yes. And we press on walking by faith and not by sight. Kahit po walang disappointment, we experience God's presence. But all the more, when we have disappointment, mas lalo nating naranasan yung presensya ng ating Panginoon.
1: Yes.
0: So, ayun, Ate Kano, para bang, sabi nga ni Paul, naalala ko yung sinabi ni Paul na, I'd rather glory in my weakness, diba? So that the power of Christ may rest upon me. So parang kung itatranslate natin yun dito sa ating pinag-uusapan ngayon, I'd rather glory in my disappointment, mga kabiguan, so that I can experience everything about God's character, diba?
1: Yes.
0: Kasi totoo naman yung sinabi ni Paul, Ate Kay.
1: Opo.
0: How can you experience the glory, the power of God kung okay lahat sa buhay mo, diba? Para bang, sige, all the more, I long for your presence, O God. And paano niya ibibigay yun? Yan. Gagawin ka niya, ilalayo ka niya sa mga friends mo. Pag wala yung friends mo, that's the time that you will rely sa presence ni God. Ayan. So, wag po kayong malungkot. I know sometimes mahirap, no, Ate Kay, pag may disappointment sa buhay.
1: Yes.
0: Sometimes you really want to avoid it. Pero, may lesson po itong dinadala sa atin.
1: Yes.
0: Nire-refine po nito yung ating character. Pinapalapit tayo nito kay God. At pinapalawak po nito ang perspective natin bilang tao.
1: Yes.
0: And as we can see, we can experience yung mga different character ni God.
1: Yes.
0: So, may example dito, binigay yung ating author, Ate Kay. Ito talaga, I agree here. Yung exercise, hindi daw madali yung exercise. Ako talaga hater ng exercise. If there's one thing na ayokong gawin, exercise. So, hindi siya madali. It makes us sweaty, no, tired, and sore yung ating katawan, no. But long-term gain makes exercise worth it. Bakit? Dahil alam natin, it's making us stronger.
1: Yes.
0: So in the same way, disappointment exercises our trust sa ating Diyos. And it can strengthen our faith in Him when we resist it with His truth.
1: Yes.
0: Yan. Tapos, paalala niya sa atin na merong wonderful news para sa mga exhausted. Kapag ikaw ay feeling mo sunod-sunod yung disappointment na naranasan mo. Na-experience mo ba yun, Ate Kay? Yung
1: yes,
0: parang right after the other, another disappointment.
1: Parang inisip mo, wala na po ba tong ending? Parang yung tunnel, ang di ba po ang tunnel, kadalasan pag pumapasok dyan, madilim.

0: is yung disappointments push. You're not left para sa iyong sariling lakas.
1: Yes.
0: Christ has given you His Holy Spirit and He wants to help your trust in Him grow stronger.
1: Mm-mm.
0: So, si Christ yung energy behind your exercise, the power behind your pull.
1: Right.
0: As He wants to strengthen your faith sa pagbibigay sa atin ng mga disappointments, yan, if you will let Him. So, mm-hmm. ang tanong, Ate Kay, yes. the question is, will you let Him? Kagaya nung sinabi ni Paul na, I'd rather glory in my weakness that the power of Christ may rest upon me.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Kumbaga may part din po tayo, if we want God strengthen us, or kumbaga hindi wala sa atin yung control, ano.
0: Mm-hmm.
1: So will you?
0: Yes, oo, kasi doon nga kanina sa pinag-usapan natin that through disappointment makikita natin that God is in control.
1: Yes.
0: So ayun, balikan natin Ate Kay, no, yung
1: mm-hmm.
0: sampo.
1: Opo.
0: Para yung ngayon pa lang naka-tune in sa atin is malaman nila kung paano bang ang disappointment ay makakalakas sa ating pananampalataya.
1: Yes.
0: Bakit nga ba? Ayan, sige Ate Kay.
1: Yan. Una ay God's goodness. So, tayo po ay kumbaga, sakop tayo ng kabutihan ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kahit tayo po ay may nararanasan ng mga disappointments sa buhay. Mabuti po ang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, may control po ang Panginoon sa lahat ng bagay. So, pangatlo, yan.
0: Ayan. Mararanasan natin yung karunungan ng ating Diyos.
1: Yes.
0: Hindi natin kailangang magpagal, kakaisip. You know, God's wisdom ay talagang napaka-rich. If we are only going to consult yung kanyang salita, andyan, makikita natin ang karunungan ng Diyos.
1: Yes. And of course, sa ating Diyos, sufficient ang lahat ng bagay. Siya po yung ultimate source ng ating satisfaction and at the same time, security po natin sa ating mga buhay.
0: At makikita natin through disappointment na kumikilos si Lord. Diba? Alam niya ang bilang ng inyong mga buhok sa inyong ulo na nagpo-produce ng mga character, endurance, and pag-asa sa ating mga pinagdadaanan.
1: Mm-mm. Then, God's love. So, ang love po ng Diyos ay hindi dependent sa ating mga feelings. Kasi ang ating pong feelings ay from time to time.
0: Mm-hmm.
1: Nagsusubside. Nagpaiba-iba.
0: Oo.
1: Pero,
0: nagpa-fluctuate.
1: Yes. But, ang pag-ibig po ng Diyos, very secured po dyan. Hindi po yan nagbabago kahit pabago-bago ang feelings natin or situation po natin. And sometimes, sa mga disappointments na hindi po natin maintindihan, yan, hindi po natin maintindihan ang ginagawa ni Lord, bakit ito ay dinadanas natin, hindi po ibig sabihin na tumigil po siya sa pagmamahal po sa atin.
0: Mm-hmm. Tama. So, at ang ikapito ay mararanasan natin yung pagiging steadfast ng ating Diyos.
1: Yes.
0: That He is faithful. His faithfulness doesn't change ano man ang ating sitwasyon.
1: Yes. The number 8, if God loves us, syempre may justice po sa Kanya.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi man natin makita ang justice agad na hinahanap po natin, may assurance po ang Lord sa atin na all things, God will make all things right in His perfect timing. Lahat po ay nakikita ng Panginoon. He is our El Roy.
0: Yes, tama Ate Kay. And of course, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Wow.
0: So, kagaya kung paano niya ni-raise Jesus from the dead, the same way that He will raise us from our disappointments.
1: Mm-hmm. Then, panghuli, God's presence. So, isa po sa pinakamahirap na sitwasyon po, kapag nasa disappointment tayo, feeling natin nag-iisa tayo. Mm-hmm. Tama po, Ate Sheno.
0: That's right.
1: Yung ano yung pinaka number one reaction ng tao eh. Mm-hmm. Ay, mag-isa lang ako.

0: Tapos yung parang feeling mo, ikaw lang yung dumadaan sa ganun. Di ba?
1: Exclusive.
0: Oo, oo, oo.
1: But then, ang promise po ng Lord sa atin na hindi niya tayo kailanman iiwan. Kahit tahimik siya minsan, kasi may mga seasons din talagang may silence. Pero hindi yun ibig sabihin na wala ang Lord. So, nandyan pa din siya. So, may purpose bakit silent siya. So, hindi man nawawala yung pain sa disappointment natin, pero may comfort sa katotohanan na si Lord ay laging nariyan.
0: Ayan. Yes. Napakaganda. So, yun po yung mga 10 paraan para ma-encourage or mapalakas ang ating pananampalataya ng ating mga disappointments. And I hope nakatulong din po ito sa inyo, na paalalahanan tayo that anuman ang ating pinagdadaanan, we have a God who is powerful, who is always there, who will never leave us nor forsake us, and that He is in control po ng ating buhay at ng ating sitwasyon. So, Yes. Wag po tayong panghinaan ng loob. Let's sana masabi natin, no, na yung sinabi ni Paul, I'd rather glory in my problems. Yes. I'd rather glory in my weaknesses and disappointments para maranasan ko ang Diyos.
1: Yes.
0: Ayan. So, ang ganda. So, at this point po ay papakilala po muna natin ang ating himpilan. Ayan. Just stay tuned po.

0: and for our devotion and trusting God in the midst of disappointment. So sa buhay, kadalasan po, yan, tayo po'y nakakaranas ng disappointments that can leave us feeling disheartened and questioning the purpose behind our struggles. Sabi po sa kanyang salita, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay po ay may rason at lahat ay nagbibigay tulong sa atin to face all things in our life and to give glory to our Lord. Romans 8:28 invites us to reflect on the broader perspective of our circumstances. Ito po ay napakaganda and at the same time powerful reminder that God is actively at work in every aspect of our lives, even in the midst of disappointment. Ang promise po ay not every situation will be free from challenges, but rather God will ultimately use all things for our good. In terms of overcoming setbacks with faith, consider that the life of Joseph in the Old Testament, siya po ay betrayed by his brothers, sold into slavery, and later unjustly imprisoned. But Joseph faced numerous disappointments. Yet, in the end, God orchestrated events to elevate him to a position of a great influence in Egypt, saving many lives, including his brother, during a severe famine. What his brothers meant for harm, God turned for good. In terms naman po sa topic na turning pain into purpose with God's plan, so as we navigate our own disappointments, it's essential to trust in God's sovereignty and His goodness. Kapag may mga nangyari pong setbacks, rather than dwelling on the pain, we can choose to seek God's purpose in the midst of our trial. This is not to suggest that we should sweep our pain under the rug because God is using it for a bigger purpose, but rather to view it as an opportunity to deepen our reliance on Him and to grow in faith. At napakahalaga po na magtiwala po tayo sa Panginoon sa mga panahong tayo po ay nakakaranas ng disappointments. So, disappointments, marami man po tayong kinakaharap ngayon ng mga disappointments, surrender it to God. Tayo po'y humingi ng wisdom na makita po natin ang kanyang kamay na He works in all things. Tayo po'y maniwala na in His perfect timing, He will work all things together for good according to His purpose. Ang nararanasan mo po ngayon ng mga disappointment could very well be a setup for a great divine appointment. Ang mga disappointments natin po ay hindi po katapusan ng ating story. They are the raw material through which God crafts His masterpiece. Kaya naman, tayo po'y lumakad sa pananampalataya, trusting that God is turning your disappointments into divine appointments for His glory and your ultimate good.
1: So let's pray for strength in disappointment. Lord, you are Elroy, the God who sees me. Nakikita mo po ang mga disappointment na pinagdaraanan ko at alam mo ang aking pain. Lord, hindi ko alam what you plan and it feels hard for me to trust it. Pero alam ko that you have a plan. I ask that you would strengthen me through this. Strengthen up my faith that I may trust you more instead of leaning on my own understanding. Lord, I surrender all to you. My pain, my disappointments, ang aking mga doubts, pati na rin po ang mga uncertainties, and most importantly, my will. I ask that your will and not mine be done in my life. And we also pray, Father, for the face-to-face Bible study po ni Namiko kasama ng mga estudyante mamaya. Pagpalain mo po ang oras na kanilang pagtitipon para po maitanim ang iyong salita sa kanilang mga puso. Kayo po ang sumama kay Namiko and his team. And yes, I pray Father, that this time will be a blessed time of fellowship, of knowing you, and of being a blessing to others. Patuloy po namin tinataas din ang mga tagapakinig ng himpilang ito.
0: Yes,
1: ano man po ang kanilang pinagdadaanan, nasa ang season man po sila ng kanilang buhay, nawa po ay panghawakan nila ang iyong character, that you are a God who is steadfast. Hindi ka nagbabago.
0: Amen.
1: That you will never leave us nor forsake us, no matter what. That you are always there para i-guide kami sa bawat step na aming gagawin, Lord. Pagpalain niyo po ang mga kalusugan ng mga nakikinig, Lord, sa himpilang ito. Ang kanilang mga trabaho, iyo pong pagpalain, so that they will be a blessing to others also. Maging ang mga ministry partners, supporters, volunteers, pati na rin po ang staff. Nawa, Panginoon, ay as we serve you through this, mas makilala ka po namin ng lubusan. Mas mapalakas ang aming pananampalataya sa inyo. At dalhin namin ang liwanag mo wherever we go. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa. At sa mga pinagdadaanan namin ngayon, Lord, sa crisis, sa oil crisis, sa weather crisis, Lord, sa mga natural crisis na nangyayari sa amin, nawa maranasan namin ang iyong biyaya sa gitna ng mga ito. Patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, O Diyos. And that may we always remember how loving, how good you are sa iyong mga anak. And those, Lord, who want to put their trust kay Jesus, nawa ay tanggapin nila sa kanilang puso si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. That they will come to the saving knowledge of your Son. At maranasan nila ang isang buhay na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pag-asa at ng kasaganaan. Nawa, Lord God, may this day be a day of encouragement sa bawat isa. Maraming salamat po at sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri pa sa salamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Ayan, Ate Kay. Napakagandang topic natin ngayon,
0: yes,
1: ang disappointments. At alam ko may nag-comment pa rin dito sa ating ano.
0: Sa ating pong live?
1: Oo, sa ating live.
0: Ayan.
1: Ayan, sige.
0: Sige po, isang mapagpalang araw. At mainit na araw kay Graceful Heart. So
1: yes,
0: I believe, ano po ito? Ayan. Kaibigan ko po to si Ma'am Divine Basilia, yeah, na nakikinig,
1: okay,
0: po. Ayan. Maraming salamat
1: Thank
0: po.
1: Thank you po for tuning in.
0: Yes.
1: Ayan. And sa mga Pagbati po sa mga nagse-celebrate ulit ng kanilang mga kaarawan, anniversary, sa mga pumasa po sa board exam.
0: Yes, congratulations.
1: Wow. Congratulations sa mga mommies who are busy na sa pagbili ng mga gamit.
0: Tatanghali na naman.
1: Oo, in 2 weeks time may pasokan na Teacher Kay, no?
0: Oo.
1: And balita ko eh 3 trimester na kayo ngayon.
0: Yes po. So panibago yes. naman adjustment at yan, God bless po, ingat sa, kasi mainit diba ate?
1: Oo.
0: Iba na yung init ngayon, so sa mga nanay po natin, sa mga tumatayong guardian ng mga students, so kapag bibili po kayo sa malls or kung saan man yung bilihan, keep yourself hydrated.
1: Yes, tama yan. So, yes. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at nawa po ay nakatulong ang mga binahagi namin sa inyo. Simula yes, po sa ating Eva Tip, sa mga nag-travel nating mga ladies dyan. Mm-hmm. Nawa nakatulong po kanina ang ating tip. And of course, dun sa kusina ni Mamsi, ang sarap ng kanyang yes. isda recipe. And syempre po, doon sa ating usapang Eva, we pray that na-encourage po kayo na kahit may pinagdadaan tayong disappointment, God is with us. Yes. He will never leave us nor forsake us. Yes. So, maraming salamat po at hanggang sa susunod. Ako po si Sherry Welle.
0: At ako naman po si Ate Kay Barcelian.
1: Pagpalaay po tayong lahat ng ating Diyos. Yes.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
5: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
4: Oo naman, be!
5: Bakit? Anong latest?
4: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
5: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
4: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng mabungang panalangin.
5: Maganda yan! Mas early start!
4: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
5: Edi, updated na tayo!
4: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
5: Paano naman yung oras na Pilipinas?
4: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
5: Eh yung negosyo as in trabaho?
4: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
5: Ayos! Eh, yung mga mid-morning programs.
4: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
5: Eh, yung mga panghapon na programa.
4: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
5: Balita ko, same time pa rin sila.
4: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
5: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
4: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
5: E pag Sunday, anong aabangan namin?
4: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
5: Nasusundan ng reflections, di ba?
4: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
5: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
4: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
5: Tapos, may turning point din, di ba?
4: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
5: May short feature din dito, no?
4: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
5: Eh yung Music and Memories?
4: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
5: Sunod-sunod na talaga!
4: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
5: Tapos, may Stories That Build Faith din.
4: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
5: Nasusundan ng huling programa,
4: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
6: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3, The Way FM.
4: My mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Isang mapagpalang tanghali po sa lahat ng ating mga kasama, lalong-lalo na ang mga kasama natin mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Ito pong inyong programa dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, TNT, your lunch break cafe on air. At syempre, araw ng Miyerkules at kami excited every Wednesday na kayo ay aming makasama. Kami pong inyong kasama every Wednesday, Yvette Pao. At syempre,
1: Gracious Camille Dalde.
0: Ayan, ang napakagandang si Gracious.
1: Pareho
0: ano?
1: Tayo eh.
0: O, wag na tayo magbulahan dito,
1: oo,
0: Gracious.
1: Tayo na naman magkasama. Parang iba na naman napifeel ko ate.
0: Kaya nga eh, pag Wednesday, no, sobra kaka-excite itong ating mga talakayan. Kaya magandang umaga. Mm-hmm. Lagi ako nalilito kasi tayo yung programa na nagsisimula sa umaga, magandang umaga, at natatapos sa magandang tanghali.
1: In between tayo.
0: In between, mm-hmm. Yan. Tama yung description mo dyan, Gracious. In between, ayan. Kaya bati mo na, Gracious. Ay, baka may mga birthdays dyan.
1: Birthdays. Ah, okay. Belated. Happy birthday sa ating mga tagapakinig din sa ating programa, Ate Yvette.
0: Mm-hmm.
1: At ang aking mga brother.
0: Ayan.
1: Belated happy birthday ang masugid na co-mentor natin.
0: Oho.
1: Paul Anthony Ricafort. At ang kanyang kaibigang si Steven Reyes. At syempre, Ate Yvette, belated happy birthday to our very own Melanie Mangampo.
0: Uy, yes. Naku, hindi ko yun na, hindi ako updated. Hindi ako updated, Ate Melay.
1: Belated happy birthday. At syempre, binabati rin natin ang mga nakikinig sa atin, mga kumakain na ngayong tanghali, ang ating mga uncle, ang ating mga ante, at mga ating driver na sweet lover.
0: Ayun.
1: Na nakikinig rin sa atin ng radyo ngayon.
0: Yung mga binati mo na mga driver na sweet lover, baka tutok lang po kayo sa inyong pagmamaneho at baka, alam mo naman, syempre.
1: Baka madistock sa sweet voice ni Ate.
0: Yes, baka yun sa...
1: Marami na bagandahan sa boses mo.
0: Talaga, sana hindi lang sa boses, no?
1: Ay, oo. Syempre, ang face card ay lumalaban din natin.
0: Ang face card dapat talaga, no? Kaya salamat po sa mga lahat ng nakikinig sa atin. At syempre, yung lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Wala ka bang pasok ngayon, Ate Gracious?
1: Galing akong night shift, Ate.
0: Oh, wow. Ikaw ba'y may tulog na?
1: Wala pa masyado. Pero it's okay, Ate Beth. Kasi night shift ulit ako mamaya, so makakabawi ako after this.
0: Yes. Uh-huh. At yun, and diba, dyan napapatunayan yung tunay na maganda. Kahit walang tulog, maganda pa rin at fresh.
1: Ay, Ate, may makeup naman kasi. Magandang risa. No, magandang, alam mo yan, invention.
0: Ayun.
1: Isa pinakamagandang invention para sa ating mga babae.
0: Oo.
1: Ang makeup.
0: Lalo,
1: pero baka naman sabihin nila, hindi naman ako maganda pag walang makeup.
0: Maganda pa rin.
1: Oo, siyempre, ate kita eh.
0: Maganda pa rin tayo,
1: ikaw
0: siyempre.
1: Ikaw ba, ate? Ba't kamusta ka naman?
0: Ay, mabuting mabuti. At siyempre, marami tayong mga bagay na inaasikaso sa ating buhay. Pero siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga oras na dapat nagpapa-beauty, nagpapahinga.
1: Nagpapa-check up.
0: Kailangan yan, syempre. Oo. Alam mo ba kanina, speaking of check-up, dahil ikaw ay isang medtech, alam mo ba, na 3 beses ako natusukan dahil ayaw lumabas ng dugo
1: ko. Diba, naman kasi ugat pang mayaman yan.
0: Oo, type
1: diba?
0: A.
1: Diba, ugat pang mayaman. Manipis.
0: Oo, pumuputo. Kaya sabi ko, aragoy, kapag talaga may ganintong lab test, isa yan sa mga challenges sa buhay ko.
1: Di quarterly ka pa naman.
0: Yes, oo, lalo na ngayon. Kasi overdue na ito. Dapat nung April pa to. Pero dahil nga sa kabisihan, hindi natin to nabigyan ng pansin.
1: At least nahahabol, Ate Yvette.
0: Yes,
1: hindi nalilipasan.
0: Ayan, tama yan. Kaya naman yung mga nagla-lunch dyan ng maaga, sige lamang po, enjoyin nyo po inyong lunch. Dahil sabi nga ni Gracious, hindi nalilipasan.
1: Oo, ikaw nag-lunch ka na.
0: Oo naman. Wow. Ikaw, nag-lunch ka na ba?
1: Brunch,
0: yan. Ganun
1: brunch.
0: Din sa akin.
1: Ganun na rin tayo.
0: Yes, brunch talaga. Kasi syempre, matatapos tayo dito at 12:30. Baka mahimatay na tayo nito sa gutom, ano?
1: Kasi naranasan ko one time, ate. Wala talaga akong kain. Natatakot ako kasi tumutog na yung chan ko. Baka marinig ng microphone. kaya kumakain na ako bago ako pumunta dito.
0: Tama, oo. At saka syempre yung mga nagtatanghalian dyan ngayon, yung mga naka-early lunch or nagbra-brunch, mm-hmm. eh kumusta po at enjoy po sa inyong mga brunch, lalo na yung mga nakikinig sa atin sa mga offices ngayon na nagbra-brunch at nanonood mm-hmm. sa atin sa ating broadcast sa Facebook at sa mga social media platforms natin. Magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat.
1: At mainit sa labas.
0: Oo nga. Kaya ingat-ingat. Marami talaga ngayon ang mga na-high blood dahil sa sobrang init sa labas. Kaya ingat-ingat lamang po. Mas maganda pa rin na magdala kayo ng inyong mga payong at syempre yung inyong mga tubig dahil kailangan hydrated tayo. Ano ate?
1: Yes. Iba yung lagkit ate Yvette. Ako nga kahit hindi ako high blood, grabe ang lagkit pag nasa labas.
0: Nako yan yun. No? Kaya we are thankful din no? Yung mga nagtatrabaho sa opisina talagang naka-aircon pa.
1: Ay,
0: ano?
1: Buti na lang.
0: Fresh pa rin. Ano? Kaya yan, nako. Kaya kung gusto nyo po ngayong araw na to na makipag-kwentuhan sa amin ni Gracious, sa sabi nga isang masakit na kwentuhan. Ay. Pero sa dulo naman, tignan natin kung paano natin ito
1: itatawid.
0: Tama ka dyan. Oo. Kaya kung gusto nyo po makipagkwentuhan sa amin at samahan kami ni Gracious hanggang mamayang 12:30, pwede po kayo na magbigay ng inyong mga komento, ng inyong mga saloobin. Nako, si Uncle Alvis kaya, ano kaya ang saloobin niya sa mga pag-uusapan natin?
1: Baka nakaka-relate si Kuya Alvis dito.
0: Baka. Oo, kaya kung nice nyo po na makipag-ugnayan sa atin, pwedeng-pwede po kayo na saan ba sila pwede dyan makipag-ugnayan sa atin, Ate Gracious?
1: Yes, sa mga meron pa dyan gustong batiin dahil birthday ng kanilang kaibigan, kapamilya, best friend, or kung special someone, pwedeng-pwede nyong isend ang anyong mga babate at kasagutan mamaya no sa ating mga katanungan sa ating contact number 0998-843-0573 at sa ating social media Facebook na live ngayon. Pwede kayong mag-comment down below sa ating FBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM at meron din po tayong YouTube at Instagram. You can search FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAYFN at tayo ay nasa online streaming under bit.ly/DWAYFM at sa mga chatters natin na miyembro na ng ating official GC. Pwedeng-pwede kayong mag-send sa ating Carians official GC at lahat ay babasahin namin.
0: Ayan, wala tayong paliligtasin.
1: Wala.
0: At babasahin natin yan. Kaya huwag sila mag-alala. Ano? Ayan, kaya naman po, antabay lamang po kayo at maya-maya may mga magaganda tayo, may maganda tayong pag-uusapan.
1: Ay, oo.
0: Diba ate, minsan, akala natin puro pain or sakit. Pero meron naman pala itong magandang kalalabasan or ito ay meron din namang resulta na maganda, 'di ba?
1: Lalo na kapag sobrang painful.
0: Oh.
1: Parang wala nang bukas, parang wala nang hope, 'di ba?
0: Ayan, tama ka diyan. Ayan na si Uncle, meron na siyang sinabi.
1: Oy.
0: Ayan, nakita mo?
1: Matatag daw si Kuya Alvis, makikinig daw siya.
0: Ayan. Oh. Sa episode po namin ito, talaga naman kung masasaktan ka, pasintabi na po. Pero real talk itong ating pag-uusapan this morning hanggang mami alas 12:30.
1: At ano? Sabi mo nga, no, ito ay healthy chismisan.
0: Yes, correct. Alam mo, minsan yung chismisan, negative kasi yan di ba? Chismis, gossiping yan
1: Ibig sabihin, walang katotohanan.
0: Walang katotohanan. Mm-hmm. Pero dito sa atin sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air, ito yung mga makatotohanan at talagang nangyayari sa totoong buhay na pinag-uusapan.
1: Kaya possible naman pala, Ate Yvette.
0: Yes, possible.
1: Na magkaroon ng healthy chismisan with a heart.
0: Yes, Eva. Correct. Oo. Mm-hmm. Kaya yan ang ating layunin dito sa ating programa sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ayan. Ayan, Ate. Wala ka na bang ibang babatiin dyan? Kasi galing ka pa lang sa camp.
1: Ay, Ate Yvette, oo nga. Nabuti pinaalala mo sa akin ng ating mga nanay. Nang taladong kamaligalbay na hindi ko nakakalimutan. Kasi diba last time you went there?
0: Oo, sa taladong.
1: At maraming nakapakinig at nakikinig sa ating estasyon. Hello, hello. Sa ating mga nanay ng taladong kamaligalbay, sila ay nakikinig mismo, Ate Yvette, dun sa ating radio.
0: Oo nga.
1: Meron sila nun. Diba? Yes. At syempre, binabati ko ang kabataan na pag-asa ng bayan.
0: Yes!
1: Yes, ang aking mga, ang ating mga youth campers itong nakaraang Youth Camp 2026. Hello, hello! Sa mga, may mga listeners din tayo dyan, Ate Yvette. Yes. Kasama ko dyan ang ating ka-frenzy na si Ate Aileen.
0: Ayan, oo. Hello sa ating mga tagapakinig dyan sa taladong kamaligalbay. Yes. Kumusta naman sila, Ate Gracious? Hindi naman ba sila affected ng mga yung uson ng Mayon Volcano.
1: Pansin ko, Ate Yvette, iba talaga yung temperature doon.
0: Yung hangin na, no?
1: Iba yung init ng hangin. Kaya din siguro, alam mo na may mga nakaranas din during that time ng mga iba't ibang karamdaman. Pero, siguro yung ashfall, wala naman.
0: Masyado.
1: Kasi iba yung direksyon ng hangin.
0: Siguro
1: last time, pinuntahan namin yung Kirangay.
0: Doon
1: malala at Yvette. As in, kapag may dumadaang sasakyan, may mga abo na hinahangin na lang sa mga bata, sa mga residente doon. At wala silang ibang gagawin, kundi takpan na lang yung mukha nila.
0: Exactly. Kaya kailangan talaga yan ng face mask.
1: Kaya wala silang face mask, Ate Yvette.
0: Dapat, is it dahil walang supply or ano?
1: Walang supply, hindi nakakaabot ang tulong. Ganun na rin siguro, Ate Yvette, yung nangyayari. Lalo-lalo ng mga bata.
0: Yun.
1: Siguro, pag syempre, pag bata, ash yun. Abo yun. They are prone for allergics. Mga iba't ibang sakit.
0: Yes.
1: So, minsan, siguro kung may mga nakikinig dito, bisitahin natin sila minsan.
0: Oo nga.
1: Bisitahin natin.
0: At pwede din naman sila, like for example, itong mga face mask na to, pwede naman nating ipaabot. Kasi nga, nagpupunta naman kayo every week doon, di ba? So, pwede natin itong maipadala kung ano man yung pwede nating maihatid doon sa pamamagitan ng team nila. Ate Gracious, at syempre.
1: Nika Team G.
0: Yes. Oo, ang ating mga ka-Team G dyan na si Teacher Chen din, syempre. Hello, Teacher Chen!
1: Kumusta kaya siya? Magmamaraton kami niya ni ate. Ikaw ba, gusto mo na rin ba ng ano? Meron na doon ka na rin ba sa era na parang running era, Ate Yvette?
0: Actually, nag-walking ako.
1: Walking ka?
0: Oo, hindi ko na talaga kaya yung run.
1: Sabi daw, mas nakaka, alam mo yun, nakaka-lose or nakaka-burn ng calories ang breast walking.
0: Yun ang ginagawa
1: kesa
0: ko. Walking.
1: Sa jogging.
0: Tsaka hindi ko na kaya talaga yung takbo-takbo. Kasi nga, yung, hindi mo siguro, if you will notice, yung aking kabilang paa, itong aking kaliwang paa, may diferensya yan.
1: Okay.
0: So, kaya hindi ako basta-basta nakakapag-close shoes dahil may diferensya talaga siya. So,
1: okay.
0: Mahirap sa
1: trivia
0: akin na mag-run. Trivia yan. Tandaan mo yan. Ipapakwis ko yan.
1: Okay, trivia yun para kay ate Yvette.
0: Kaya yan. Ayun na, masakit yun ang nangyari sa akin dahil puro sakit ang ating pag-uusapan ngayon.
1: Sa'yo physical.
0: Physical yun.
1: Pero lagot sila mamaya.
0: Ay nako, baka una natin sila takutin.
1: Baka magpatay ng radyo, baka i-off tayo sa kanilang mga cellphones.
0: Yes.
1: Hindi. Sas ulitin nga natin, this is a healthy chismisan. May matututunan tayo dito.
0: Yes, kaya nga. Kaya kung kayo po naka-follow sa ating Facebook page, meron po tayo diyang katanungan.
1: Yes.
0: Kaya pwedeng-pwede na rin po kayong sumagot para naman mamaya pag ito ay atin ang itatanong, meron na tayong mga babasahin at mapag-uusapan na mga comments. Ano? Yan. Ano nga ba yung tinanong mo? Tanong ni Teo,
1: Tanong ko yun mamaya.
0: Tanong mo yun Mula yan kay Gracious na tanong Sabi ko, ano kaya pwede kong gawin sa tanong na to? Pero hayaan natin. Tanong niya yan. May hugot. Ayan, kaya maya-maya lamang po subaybayan nyo at samahan nyo po kami sa ating magandang talakayan ngayon. Mapanakit sa simula, pero sigurado na pagkatapos po ay merong ginhawa at merong kapayapaan na matatanggap.
1: Yes.
0: Ayan. Kaya kayo po ay aming anong tawag dito? Sabihin ko sana, iiwanan eh. Grabe, okay, no,
1: pansamantan.
0: Iniwan.
1: Wow, kaka-start pa lang natin.
0: Oh, alam mo, pag ikaw ang kasama ko, bungis-ngis ako.
1: Pareho kasi tayong bungis-ngis.
0: Pag ikaw ang aking
1: kasama. Ewan ko na lang pag tatlo tayo ni Kuya Alvis.
0: Ay, nako. Oo. Alam mo ba na meron kami isang programa na hindi na kami nakapagsalita, kakatawa?
1: Ano ba yun?
0: Oo, ganun na nangyari
1: sa amin. Babalikan ko yun.
0: May episode kaming ganun na hindi na kami naka ano yun?
1: Naka-spill, nakapagsalita.
0: Dahil sa kakatawa namin.
1: Oh, sige, pasok na lang, song na lang agad, no?
0: Oo nga, kaya nga. Kaya ngayon, ate, ang ating mga tagapakinig sa radyo, yung mga nasa radyo ngayon, eh makakapakinig po kayo ng isang awitin at yung mga nasa ating mga social media platforms naman ay makakanood o makakapnood ng mga ilang paalala mula sa ating himpilan. Kami pa'y magbabalik.

0: time commitment yung marriage. Mm-hmm. So, yung marriage, pag sinabi mo magpapakasal na ako, ibig sabihin nan, di ba sabi nga, till death do us part.
1: Wow, parang nare-remind ka sa vows nyo.
0: Oo nga. Mm-hmm. Di ba yung mga ganun na bagay, commitment siya.
1: Yes.
0: Kasi hanggang sa mamatay tayong dalawa, tayo ang magkasama. Tayo ang mag-asawa.
1: Sabi nga ni Ate Kay sa kanyang comment, commitment is a decision.
0: Ayun.
1: Oh, katulad ng marriage, di ba Ate?
0: Yes.
1: Hindi naman yung basta-basta nag-aido kayo.
0: Yes.
1: It's a mutual decision between
0: Correct.
1: Two person.
0: Oo.
1: So, kapag may isang bumitiw, ay yun na yun. Parang hindi na ba tayo nagkakasundo sa ating usapan?
0: Oo. Correct.
1: Diba? Pero bago ang lahat, Ate Yvette, greet muna natin yung
0: Sige.
1: Mga nakikinig sa atin ngayon sa live natin.
0: Sige, greet
1: Kay
0: na.
1: Ate Carm, steady he.
0: Hi!
1: Hi, Ate Carms! Uh-huh. At kay Ate Jaisel Buena Lumapas.
0: Ayan, oo. Ayan ba kasi Ate Carms, meron siyang
1: Uy, Ate Carms, sumagot ka naman.
0: Maganda tong sumagot eh.
1: Comment Ate Carms.
0: Baka may komento ka. Ulitin mo yung tanong para maano ni Ate Carms.
1: Uulitin ko. Dapat si Ate Jaisel at si Ate Carms.
0: Pinilit.
1: Ay, inuobliga.
0: Oo.
1: Ay, inuobliga kong sumagot. Para sa ating tanong ni Teng, yung umaga pa rin, may expiration ba ang commitment, mga ka-TNT? So, sa mga gusto pang mag-comment, andyan lang ang ating Facebook page. Mm-mm. At you can comment down there.
0: Diba? Yes, oo. At saka, alam mo, din ako sa sinabi ni Naara, yung expiration, ang may expiration lang, yung itong mga bagay. Kaya nga, di ba yung pagkain, may expiration. Kasi pag lumampas dyan, sira na.
1: Yes.
0: Hindi mo na yan pwedeng i-consume. Or else, pwede ito maka-apekto sa iyong kalusugan. At ganun din, sa, di ba may effect yan sa'yo. Kaya nga, meron talaga siyang expiration date or hanggang saan lang siya.
1: Ang ganda nun, Ate Yvette.
0: Diba? Nakuha ko yung kay Naara. Thank you, Naara.
1: Ang ganda nun kasi kung ang pagkain ay may expiration
0: yan.
1: Date at kapag siya ay na-expire na, kinain mo pa rin siya, toxic siya sa
0: toxic.
1: Katawan. Parang relasyon lang din yan.
0: Oo.
1: Hindi
0: sige.
1: Na kayo nag-work.
0: Parang,
1: diba? Tapos ipagpapatuloy nyo pa, toxic din yun.
0: Yes. Diba? Yun talaga yun eh. Oo. Naku, meron nang sinabi si Ate Carms.
1: Ay,
0: oo. Pero bago yan, sabi ni Carmela, grabe naman ang title. Aray.
1: Ano bang title?
0: Yung tanong
1: ay,
0: mo.
1: Ay, oo. Sorry sa pang bungad niya. Nabungad kayo ng ganito.
0: Yan. Ang sabi ni Ate Carms, commitment is sticking with something or someone wholeheartedly.
1: Pipiliin kita araw-araw.
0: Oh, diba?
1: Yun eh.
0: Oh. Alam mo, minsan, di ba kinikilig-kilig tayo pag yung may narinig tayo na yung kanta, yung mga naririnig natin ngayon
1: Ewan
0: sa OPM.
1: Ewan ko sa yung Ate Yvette, ikaw kinikilig.
0: O, kinikilig ako doon yung mga ganun na mga kantahan na sinasabi yung araw-araw, pipiliin ka, yung mga ganun.
1: Mm-mm.
0: Pero dapat yun eh, hindi lamang sa kanta or madala sa kilig.
1: Ay,
0: kasi ang meron dapat sa isang relasyon ay commitment.
1: Uy, nag-comment na si Kuya Alvis.
0: Nag-comment na? Oh. Excited ka dyan na? Sige, basahin mo.
1: Sabi ni Kuya Alvis Ray Ison, personally.
0: Aha, may hugot.
1: I think the concept of commitment that has an expiration contradicts itself. Mm-hmm. Parang if commitment is truly commitment, it cannot be temporary by design. Kasi commitment, it's the deepest sense of the word. Is not merely participation, preference, or even enthusiasm. Ang tunay kasi na commitment endures despite changing feelings, circumstances, and convenience.
0: Ayun.
1: The moment na magkaroon ng expiration clause ang isang commitment, yung relationship parang naging contract of convenience tuloy instead of a vow of perseverance.
0: Mm.
1: San ba ako magre-register para sa extension?
0: Tama.
1: Kung nare-register lang din talaga, Kuya Alvis.
0: Diba? Tama. I definitely agree with
1: this.
0: Oh, oh. Ano to, kuya? Ginugal mo ba to?
1: Grabe.
0: Or dala to sa experience talaga ni Alvis Ray.
1: Personally daw eh.
0: Oo nga. Experience to ni Alvis. So, napakaganda kasi diba, tama yung sabi niya dito eh. Kung

0: may expiration yung commitment, edi pwede pala to. Oh, it's not commitment. Mm-hmm. Tapos, yung relationship nyo is naging contract of convenience.
1: Oo.
0: Kasi nga, kung beneficial pa to sa akin, edi may contract of commitment pa tayo. Pero kung hindi na ito beneficial para sa akin, eh hindi na.
1: Mm-hmm. Diba?
0: Diba ang sakit?
1: Ano ba yan, Ate Yvette?
0: Oo nga, ano ba? Bakit pa kasi ito yung pinili natin?
1: ikaw nag-send me to eh.
0: Bakit pa itong ating napag-usapan ngayon?
1: Oo, diba?
0: Pero, diba, let's face it, kasi there's a lot na nakaka-experience ng ganito.
1: That's the reality, Ate
0: Yvette. This is the reality na minsan takot na takot tayong pag-usapan
1: mm-hmm.
0: dahil nga masakit.
1: Mm-hmm.
0: Pero, masakit sa una, pero at the end of the day, eh doon ka makakasimula na maka-move on doon sa pain na kung ano man yung daladala mo at bit-bit-bit-bit mo dahil sa mga failed relationships.
1: Tama. Minsan, Ate Yvette, parang it had to happen.
0: Yes.
1: Kailangang mangyari yun. Yun. Mm. Kasi, alam mo yun, we will learn from it.
0: Mm.
1: And sabi nga ni Carmela de los Reyes,
0: yes.
1: Nag-reply na si Naara, Ate.
0: Oh, ano daw? Ano doon sabi
1: for
0: niya?
1: For me po, yung Moy, French ng me, for Moy.
0: Wow! Ibang klase talaga si Naara.
1: For Moy. Ganon. Sabi ni Naara.
0: Okay.
1: Thank you, Naara. Thank you.
0: Thank you, Naara.
1: Mm-mm.
0: Yan. So, sige, go ahead, Ate.
1: Sabi ni Carmela de los Reyes, sa tanong ni Kuya Alvis na saan ba daw siya magre-register para ma-extend naman yung commitment na yan. Sabi niya, type extend and send it to 8080. Uy, Carmela, kung posible lang din talaga yun, siguro marami na nag-avail sa yung promo.
0: Correct.
1: Oo, pero pahabol ni Carmela de los Reyes, commitment is sticking with something or someone wholeheartedly. Yun nga sabi ni Kuya Alvis, no?
0: Mm-mm.
1: Commitment is commitment. Kapag may expiration, it's not commitment.
0: Yes.
1: Parang naging transaction na lang din, di ba?
0: Exactly. Mm. At syempre, itong commitment, hindi lang naman sa relasyon sa mag-asawa,
1: yes.
0: sa mag-boyfriend,
1: oo.
0: Kahit sa friendship.
1: Friendship.
0: Kaya nga, may naririnig ako, friendship over na tayo. Di ba? Kasi di ba yung friendship is also a relationship.
1: Yes.
0: And it also has a commitment.
1: Pansin mo, Tivet, sa diba? Lahat ng bagay, kailangan merong commitment.
0: Yes, sa lahat. Sa trabaho. Oh. Kapag nag-commit ka sa ministry sa church, or ito, katulad dito, oh. nag-commit tayo dito sa radio ministry natin,
1: yes.
0: eh talagang ginagampanan natin mm-hmm. ng maayos, ba? Diba?
1: At siguro, Ate Yvette, magsisimula lang siyang mawalan ka ng gana sa isang bagay kung hindi mo naman siya ginagawa, yung sabi nga ni Carmela, wholeheartedly.
0: Yes, correct.
1: So, lately, Ate Yvette, parang meron akong natututunan about the word passion.
0: Oh.
1: P-A-S-S-I-O-N na na-share mm-hmm. din sa akin ng aking ate Gretchen na in everything you do, there must be a passion.
0: Correct.
1: That will remind you why you started.
0: Mm-mm.
1: And that passion plus purpose is equals direction.
0: Oh.
1: So, kung may passion ka sa isang commitment, magkakaroon ng direksyon na kung ano mang relasyon ang meron ka.
0: Yan.
1: Diba? Kasi ang hirap, Ate Yvette, mabuhay sa isang mundo kung saan hindi mo alam ang salitang commitment. Lahat ng bagay sa'yo, temporary lang.
0: Ay, ang hirap.
1: Oo,
0: ano?
1: Lahat
0: Mm-mm.
1: pansamantala sa'yo. Mm-mm. Walang magtatagal, walang maglalast.
0: Mm.
1: Laging bago, laging start over, laging back to zero. Kasi hindi mo alam yung salitang commitment.
0: Yes. Mm-mm. Ang hirap pala, ang hirap talaga, non gracious, no? Nang lagi yung na-mention mo na lagi kang nagsisimula sa simula.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung meron ka nang na-build na foundation, may na-build ka na na relationship, tapos masisira
1: yes.
0: kasi walang commitment, tapos magsisimula ka na naman ng panibago. Ang hirap.
1: Mm-mm. San ba galing hugot natin? Kasi
0: oo nga,
1: hugot?
0: Bakit nga ba? ako hindi ako nakaranas ng...
1: Happily in love ka naman.
0: Sabay ganun
1: diba?
0: Eh, no? Hindi, pero yung nababasa natin ngayon kasi sa mga sa trending topic
1: yes.
0: natin later, masakit na kailangan na meron tayong pag-usapan dito para naman makamove forward.
1: Yes, tama, tama.
0: Correct, sabi ni Carmela, sabay-sabay tuloy tayong nasasaktan ngayon. Kasalanan namin, Carmela.
1: Kasalanan ba namin yun?
0: Oo, kasalanan namin to, Carms.
1: Tanghaling tapat naman si Ate Yvette, oh, sabi ni Carmel.
0: Oo nga, pasensya na po kayo at ito ang ating mapag-uusapan mm-hmm. ngayon. Kasi alam nyo, dito sa mundong to, parang nagiging normal na walang commitment yung mga tao.
1: Yes.
0: Di ba, as simple as yung, oh, magkita tayo sa ganitong oras,
1: ay,
0: sa ganitong
1: tama.
0: Araw.
1: Ay, tama. Mm-hmm.
0: Di ba, pag nagsabi ka ng yes, nag-commit ka na dun.
1: Mm-hmm. So, darating ka late.
0: Buti nga kung dumating na late eh. Oh, yun, kung hindi dumating, di ba?
1: Doon pa lang, Ate Beth, yun na yung simpleng example ng commitment.
0: Mm, correct.
1: Diba? Eh, doon pa lang sa bagay na yun, hindi mo kayang mag-commit. What more to the big things?
0: Yes, exactly. Mm-hmm. Pero di ba parang normal na, oy, sorry ah, na-late ako.
1: Oo, normal na siya.
0: Tapos sasagutin mo naman, ay, okay lang. Pero hindi talaga siya okay.
1: Hindi, hindi okay.
0: Kasi it only shows anong klaseng commitment meron siya.
1: Yes.
0: Kaya nga yung pag nag-yes tayo, dapat yes talaga yun. Mm-hmm. And it is biblical, ha? Our yes be yes and our no be no.
1: Alam mo, Ate Beth, sa aking journey, yan yung pinakauna kong natutunan at nabago sa aking sarili. Yung pag sinabi kong gantong oras, gantong oras, Ate Beth. Kasi
0: yes,
1: matututunan mong mag-commit and you are going to learn how to value the time of other people.
0: Yes. Diba? At yun din yun, it reflects who you are. Diba?
1: Tama.
0: It reflects who you are. Pagka sinabing ganito yung dumating ka at nandun ka, it reflects who you are. Kasi nag-yes ka eh, diba?
1: Ingay na nila sa GN,
0: ano na? Ano na nangyayari?
1: Ingay na nila sa ating comment section.
0: Ay, talaga. Oh, nag-iingay na sila.
1: Sabi ni Carmela de los Reyes, yes, agree. Ay, naku talaga. Parang mga ka-group ko po yan sa research. I-mention mo nga isa-isa. Pero lang, Saturday morning, sabi, maghintay ako. And dumating na yung Sunday, na madaling araw, wala pa rin.
0: Naku, yun talaga.
1: Ay, oo, diba? Doon pa lang sa simpleng ano, bagay na yun, usapang oras.
0: Yes, sa oras pa lang, doon na makikita yung commitment sa trabaho, sa mga meeting, yung mga meeting-meeting natin, etc., etc., diba? Doon pa lang. Alam mo, kaya yan yung number one eh. Palagi ako may dalang notebook.
1: Mm-hmm.
0: And if papasok ka dito sa office ko dyan sa tapat lang ng, ng studio, meron ako dyan malaking kalendaryo sa table. At dyan sa table kong yan, nandyan lahat ng activities ko.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin nun, hindi ako nagsasabi ng yes kapag nakita ko na pwede doon sa schedule.
1: Okay.
0: Oo, kaya lang minsan talaga, nagdudoble-doble.
1: Parang ang dami schedule ni Ate.
0: Oo, yung sobrang dami, hindi mo natuloy mapagkasya. Pero isa yun sa natutunan ko na ako din yung nagsasuffer.
1: Nga, no?
0: Diba? At the same time, hindi lang ako yung nagsasuffer. Hindi ko natatayuan yung yes ko.
1: Mm-hmm. So, kailangan mo rin i-organize yung mga errands mo at yung mga commitments mo mismo.
0: Yes.
1: Para hindi ka rin masisira dun sa commitment ng ibang tao.
0: Exactly.
1: Diba? At sabi ni Kuya Alves,
0: uh-oh,
1: I just realized, ngayon-ngayon lang din ata ito yung na-realize ni Kuya Alves, na ang commitment pala is not about how long something lasts. It's really more about the posture ng heart towards something. Pwedeng maging physically present ang isang tao with no true commitment.
0: Oh.
1: While someone naman can fully devote themselves with a limited season ng may sincerity and integrity pa din.
0: Nako.
1: May point naman, diba?
0: Oo. Diba? How long something lasts. Hindi yung kung gaano ito tumagal. Diba? Kasi, tama yung sabi niya. Minsan physically present yung tao pero wala namang commitment.
1: Tama, tama. Sabi nga rin ni Carmela, it shows how disciplined you kapag you do what you said. And nagpapakita din yun ng respect. At reply niya sa comment ni Kuya Alves, Kuya Alves Roy Aison, ikaw na talaga ang cool. Parang daming hugot natin, ah.
0: Oo nga. Alam mo, si Alves kahapon pa yan excited dito sa usapin natin, eh. Oo. Isa yan sa mga, siya yung FEBC Bicol na nag-comment na gusto lang naman niya makinig sa radyo pero bakit parang nasasaktan siya.
1: Ay, oo. Kuya, minsan ka na bang munti ka na rin, ano? Ayoko ito.
0: Parang may hugot siya dyan. Oo, na minsan na may nag-commit.
1: Oo, baka minsan ka na rin munti kang ikasal, kuya.
0: May ganun na, kuya.
1: Malay natin.
0: Nako, kuya, baka may mga ganito ka na namuntikan ka ng ikasal. Eh, pero, di ba, hindi pa pala. Oo. Pero ako, may experience ako, ate, dyan. Muntik na ako mag-yes na sa nanliligaw. Pero hindi ako naka-yes because may mga restrictions, 'di ba? Pero sabi ko nga, kung siya siguro yung naging asawa ko, wala ako dito.
1: Oh.
0: Oh, kasi nasa ibang bansa na siya ngayon eh. So, di ba updated pa
1: wala
0: ako?
1: Kaming, no? Wala kaming ate event ngayon. No? Buti na lang.
0: Buti na lang, di ba? So, hindi yun lang purpose at hindi yun ang plano ng Panginoon.
1: Yes.
0: Di ba? Ayan, nako, napakaganda nitong usapin natin. At pwedeng-pwede pa po kayong sumagot dito sa ating katanungan. Ayan, Ate Gracious, baka pwedeng pakiulit-ulit yung sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Pwede po kayong mag-text kung kayo ay meron mang mga load or kung gusto po ninyong mag-comment sa ating katanungan.
1: Oo, kaya nga sabi dito ni Ate Carm, sabay-sabay tayong masasaktan ngayon. Sabi Ate Yvette and Maring Camille, di ba? Oo, dahil para sabay-sabay din tayong masaktan ngayong umaga pa rin. Tinitino ko yung oras eh.
0: Oo nga eh.
1: Mag-contact na kayo sa aming contact numbers. 0998-843-0573 at sa ating Facebook page na live ngayon at nagko-comment na sila ngayon doon sa ating FBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa ating YouTube at Instagram, pwedeng-pwede rin FBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at sa ating online streaming bit.ly/DWAY FM. At para makasunod sa ating mga usapan, pwedeng-pwede abot na abot ang ating official GC under Carrion's official GC.
0: Ayan, kaya sige po, pwede pa kayong sumagot hanggang 12:30 eh. Pwedeng-pwede pa natin yan basahin at pag-usapan itong sagot ninyo. Or inyong mga, pwede din na kayong mag-share ng inyong mga experiences and how you go about it eh. Pwedeng-pwede. Ayan. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating topic at sa ating pagkukwentuhan sa ating healthy chismisan this morning dito sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin mula sa ating mga tagapakinig sa radyo at syempre pa sa ating mga nasa social media platform naman ay may mga paalala mula sa ating himpilan. Kami po ay magbabalik.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang cheesy na lang talaga.
1: Uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata
2: at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: What's hot?
6: What's not?
5: What's cool?
6: And what's lame?
7: What's trending?
5: What's baby?
8: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.
9: Trending Now Talaga ang isang babae na 8 taon niyang minahal ang isang lalaki. Pero sa huli, ipinagpalit lang siya sa isang babaeng 1 buwan pa lang nakikilala. Ang sabi nga ng mga komento, ikaw ang kasama sa lahat ng umpisa, ikaw yung nandyan nung wala pa siyang pera, wala pang direksyon, wala pang nararating, ikaw yung naging pahinga niya sa lahat ng pagod at problema sa buhay. 8 taon mong inalagaan yung relasyon ninyo, 8 taon kang naniwalang sa dulo, ikaw ang pakakasalan. Naplano na ang lahat, ang venue, ang prenup, kulang na lang talaga ay ang kasal. Pero habang ikaw, busy magmahal at maghintay, may iba na palang pumapasok sa buhay niya. At ang masakit, hindi lang simpleng third party. Pinakasalan niya. Yung lalaking akala mo makakasama mo sa altar, ibang babae pala ang hawak sa kamay niya habang nagsasabi ng I do. At doon mo ma-realize na minsan hindi sapat ang tagal, hindi sapat na ikaw ang nauna, at hindi rin sapat na binigay mo ang buong sarili mo. Kasi may mga tao talagang kayang iwan ang 8 taon para sa isang buwang mas bago at mas madaling piliin. Masakit, yun ang pakiramdam na para kang binura sa kwento na ikaw naman ang nagsimula. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Yung malaman mong habang ikaw naghahanda sa kasal nyo, siya pala kinakasal na sa iba. Hindi lahat ng long-term relationship ay happy ending at hindi lahat ng nangakong ikaw lang marunong tumupad. Pero tandaan mo ito, hindi nasasayang ang 8 taon mo dahil nagmahal ka ng totoo, ang tunay na sayang yung taong sinayang ka. At yan nga ang Trending Now talaga na ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Ayan, nako, ang sakit. Ako'y nagbabasa lang pero parang speechless ako sa labas.
7: Parang after nun, sabi mo, ay, ayan, yun na lang yung nasabi. Ayan!
9: Ayan! Kuya Jun, nasaktan ka ba?
7: Hindi naman siguro nakaka-relate ko.
9: Hindi na nakaka-relate ko. Pero di ba, ako nga na nagbabasa, parang, aray ko, sakit nun na. Diba? Totoo naman na yung trending natin topic today, marami siguro sa atin yung nakapanood na kasi ito ay naibalita na ng iba't ibang malalaking network. At syempre, ito ay dinulog at sinumbong dahil nga yung babae ay nagkaroon ng problema dahil siya ay ikakasal na. Actually, ikakasal na. Nag-prenup na sila. May mga preparations na. May venue na. Ikakasal natin sila.
7: Kompleto na.
9: Kompleto na. As in, kompleto na. At may date na. Nung May, dapat sila ikakasal. Pero imagine, 2 months before ng kasalan, March, ay ikinasal na pala yung iyong pakakasalan.
7: Sakit. Ano ba
9: yan? Sakit. Aray ko. At hindi lang yun. Sila ay 8 taon na magkasama. 8 years ang silang tagal. Magkasama. Oo, ang tagal. Tapos, itong isa sa mga nakita ko at nabasa at napanood ko ay March kinasal, April ay naglabas pa ulit siya ng money dahil merong kailangan asikasuhin pa yung lalaki. At kasal na siya noon.
7: Mm-hmm.
9: So, ibig sabihin kasal na siya noon pero ginamit pa yung pera na sabi ay sa kasal nila na alam naman ng lalaki na hindi na ito matutuloy dahil siya ay kasal na sa iba.
7: Ay, nako, Ate Yvette. No, bakit parang, baka mamaya-maya mas magwawala na sila sa comment section.
9: Ayan, oo. Kaya nga, ayan, meron naman ang comment dito eh. Sabi naman dito ni, basahin muna natin tong komento ni Ate Carms. Sabi niya, nawawala ang commitment kapag hindi na ito patuloy na pinipili at pinangangalagaan.
7: Mm-hmm.
9: Totoo. At yan, may comment din si Ate Ophel. Nakita mo yan, Ate. Yan. Sabi ni Ate Ophel, it depends upon the situation po, especially if it gives risk in your physical and emotional aspects, then commitment should expire. Tama. Yan naman ang sabi ni Ate Ophel. Ayan, kaya ngayon, pag-aani naman natin, alam ko eh medyo
7: mabigat na.
9: Mabigat at masakit, di ba? Kasi ikaw, Ate, di ba, what will you feel about that? Na pinangakuan ka, na pakakasalan ka, ready na ang lahat. Tapos bigla, nalaman mo, 2 days before ng wedding, na hindi mo na pala siya mapapakasalan kasi kasal na siya sa iba.
7: Napangakuan ka pangalan ng isang bagay, Ate Yvette, katulad ng regalo sa iyong kaarawan or isang trip to Palawan na hindi natuloy. What more yung 8?
9: Yes.
7: 8 taong relasyon na road to marriage na sana, kaso hindi pa nangyari. Mabigat, Ate Yvette, yun. At siguro kung mangyayari yun sa akin, hindi ko rin alam kung paano ko siya i-handle kasi it is a betrayal, Ate.
9: Yes, exactly.
7: At doon natin malalaman at doon natin matatanong ulit, bakit, is it commitment na na-expire doon sa relasyon o feelings o naging selfish. May naging selfish. Mm-hmm. O hindi natin kasi ate alam. Ate ano, Yvette alam eh. Diba?
9: Kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Oo. Ano? Kasi sila ay magkasama na ng 8 years at sila ay may anak na.
7: Mm-hmm.
9: At hindi sila nakakapagpakasal because ang lalaki ay meron pa siyang pangarap na tinutupad. At dun sa pangarap na yun, eh, yung babae ang sumuporta sa kanya upang makuha niya yung pangarap niya na siya ay maging isang coast guard.
7: That is love, ate.
9: Yun yun, di ba? So, kaya, kumbaga, even without the preparation pa ng marriage, eh, alam ng babae na dun sila papunta. Yun yung binubuo nila na pangarap, eh, kasama din siya doon. Pero it's so sad na ito nga yung nangyari.
7: In this case, siguro, Ate Vet, people will say, I don't like love anymore. Well, we cannot blame love because love is perfect.
9: Yeah.
7: Siguro, it's the person who committed the mistake, not the love itself. So, let us keep on trusting on love.
9: Yan. Kaya nga ngayon, Ate Gracious, pag-usapan natin yung love versus commitment.
7: Mm-hmm.
9: Dahil kanina, yung tanong nga natin, eh, nag-expire ba ang love? Ay, ang commitment.
7: Mm-hmm.
9: At may mga sumagot nga na ibig sabihin, hindi wholehearted yung pagmamahal mo kung ikaw ay nag-expire ang yung commitment.
7: Yes.
9: So today, let us find out ano nga ba yung love at yung commitment.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: Ayan, kaya nga.
7: Para tayo ngayon, ano ito, Ate Evet?
9: Ano?
7: Love guru.
9: Oo, love guru love tayo. Love counselor tayo ngayon. Kaya yung mga may hugot dyan at may mga pinagdadaanan, eh, makinig po kayo dito.
7: Yes.
9: Ayan. Ang sabi nga, kapag seryosong relasyon, especially kapag ito ay pag-aasawa na, eh, people often talk about love. Di ba pag nagpapakasal? Ba't ka nagpakasal? Kasi mahal mo.
7: Yes.
9: Di ba yun yung kadalasan na sagot? Ba't kayo magpapakasal? Kasi love namin ang isa't isa. At alam niyo po, wala naman talagang question doon na kaya tayo nagpapakasal or bakit tayo pumapasok sa isang seryosong relasyon. Eh dahil ito yung pinaka-importanteng pundasyon na dapat na meron sa isang relasyon.
7: Yes.
9: Diba? Pero marami din na mga long-term relationships hindi nagsasucceed. Maraming tayong nabalitaan, hindi lang ito ngayon. Marami pa, 11 years, 15 years, or ilang taon na silang magkasama, pero naghihiwalay pa rin. Or hindi pa rin nagsasucceed yung kanilang relationship. Ang isang factor kasi doon kung bakit ganon is yung commitment. At yung commitment na yon is the decision to stay dedicated to a partner even when feelings change or challenges arise.
7: Oh, yung sabi kanina ni Kuya Alvis.
9: Yun pala yun. Mm. So, ibig sabihin pala, Ate Gracious, yung love, napakahalagang elemento.
7: Mm-hmm.
9: Parang pag nagluto ka, na, pag walang lasa, wala, hindi masarap.
7: Salt and pepper.
9: Di ba? Walang pampalasa. Uh-huh. Di ba? So, ibig sabihin sa relasyon pala, yung love talaga yung pampalasa.
7: Yes.
9: At kailangan para maging masaya ka habang ikaw ay nandun sa relasyon.
7: Tama.
9: Pero yung commitment pala is a key factor. Ito din ay isang mahalagang factor sa relationship. Dahil ito yung pinili ka. Yung parang si Ate Carms nagsabi nung kanina na yung hindi ka na pinipili at hindi ka na pinapangalagaan.
7: Diba?
9: Oh, si Ate Carms. It's a decision na ikaw ang magde-decide mismo na ito ay pangalagaan mo at mahalin yung tao or ikaw ay magstay.
7: So, ang commitment at event is a product of love.
9: Yes. Pwedeng ganun.
7: Pwede, no?
9: Diba?
7: Kasi kung mahal mo yung tao, pipiliin mo.
9: Yes.
7: Mag-commit.
9: Oh, pero there are instances din na minsan, bilang may asawa, dumadating yung punto na yung sabi nila, alam mo yun, ay hindi na kita mahal.
7: Ay, mga ganun ka ba?
9: Hindi ako ganun. Wala akong ganung season. Okay. Pero may mga times na naiinis ka.
7: Okay.
9: Sana ganun, sana ganun. May mga ganung times, diba, sa pag-aasawa. Lalo na kung matagal na kayong mag-asawa.
7: Yes.
9: Pero alam mo, may mag-aaway kayo. Diba? Hindi naman pwedeng hindi kayo nag-aaway.
7: Oo.
9: Diba? Walang ganun, diba? So, ibig sabihin nun, yung decision mo to stay in that relationship, kahit na feeling mo eh ganun na kahirap, is a commitment.
7: Tama, oo.
9: At yun yung dapat na meron sa isang marriage.
7: Oh, tandaan nyo ha, sa mga magpapakasal dyan, maraming dapat i-consider.
9: Parang kasama ka dun dapat.
7: Hindi pa ate. Maraming dapat i-consider bago ka pumasok sa isang relasyon.
9: Kaya, kaya nga ngayon ate, pag-usapan natin, iunawain natin, ano ba yung love?
7: Mm-hmm.
9: Diba? Sige, simulan natin yan ate. Ano nga ba yan?
7: Sabi dito ate Yvette kasi, ang love daw, emotional. No, let us admit, love is emotion. Pag-ibig, nakakakilig.
9: Yes.
7: But it is also psychological connection between two people.
9: Mm-hmm.
7: Kayo ba ay nag-kukonekta? Meron ba kayong chemistry? Di ba yun yung term nila?
9: Oo.
7: Dapat may chemistry. Dapat kayo nagkakaintindihan. So, love is often what makes relationship feel exciting,
9: yes,
7: meaningful, and fulfilling. Siyempre, ano ba ang isang relasyon kung hindi ka kinikilig?
9: Oo.
7: Kung hindi ka na-excite.
9: Hindi ka na-attract.
7: Oo. Siyempre, it is because of the word love.
9: Mm-hmm.
7: Diba? At may mga characteristic dito, Ate Yvette, ang love. First is emotional attraction and affection. Diba? It always start... Ate Yvette, lahat magsa-start sa emotion.
9: Yes.
7: Oo, mafe-feel mo.
9: Yeah.
7: Mafe-feel mo yung isang kilig. Kikiligin
9: yes.
7: ka. Hanggang sa ikaw ay magkaroon na ng pagtingin sa isang tao. Love is feeling happy and comfortable with someone. Yung pakiramdam mo safe ka. Ganun ba yung feeling mo kapag kasama mo si Kuya Lito?
9: Oo. Tapos minsan, may mga times na yung pag mahal na mahal mo, di ba? Gustong-gusto mo, lagi ka naka-holding hands, lagi kang naka-abrisyete, mga ganun. Pero pag yung inis na inis ka, yung ayaw mong...
7: Wag mo akong hawakan.
9: Oo, kasi di ba, emotion nga eh. Di ba?
7: Another daw ate is caring deeply about another person's well-being. May nagki-care ka sa isang tao. Oh, 'di ba? May checklist dapat kayo diyan sa mga naguguluhan pa ngayon kung sasagutin yung kanyang manliligo. Ito na yung checklist nyo. So, this is love. Well, this is love. So, yung kanta na yun. So, kapag nagki-care ka na sa tao, no? Siguro hindi lang romantic talaga ate.
9: Mm-mm.
7: Oh, caring also applies to friendship, family. Another is romantic feelings and attachment. Doon na yun papasok sa mga magkasintahan.
9: Yes.
7: Nagkakaroon na kayo ng romantic feelings sa opposite sex, ate.
9: Yes.
7: At yung parang ayaw mo nang, sabi mo kanina, gusto mo laging magka-holding hands. Ganun ka rin ba nung ano, kadalaga-dalaga ka ba?
9: And even now, may mga season na ganun na yung gusto mo laging nakakapit, naka-holding hands.
7: At pakiramdam mo, knight and shining armor mo siya.
9: Ang di naman masyado. Di naman, joke lang. Hindi lang naman kasi sa mga ganung bagay mo masasabi na ito yun, love yun. Diba? May deep, ano siya eh.
7: Pero
9: may...
7: kapag you feel miserable ate, sinong hinahanap mo?
9: Ay, syempre si Papa.
7: Ayun.
9: Yung kakampi mo, yung sabi dito, yung komportable ka.
7: Mm-mm.
9: Yung kahit na feeling mo mali yung sasabihin mo, komportable kang sabihin to sa kanya. Kasi alam mo, na hindi kanya i-judge.
7: At doon na rin papasok ate, but so sinasabi mo yung desire of spending time together.
9: Yes.
7: Diba? That is a characteristic of love. And sabi din, love can grow slowly. Minsan, mabilis nangyari yung mga bagay. Maagay minsan, dumaan sa proseso.
9: Yes.
7: Dahan-dahan. At in spite of it, it is often influenced by emotions. And the personal experiences.
9: Correct.
7: That is characteristic of love. Para tayong understanding self dito.
9: Yes,
7: understanding love.
9: Kasi dapat naiintindihan natin to kung ano ba yung love eh, di ba?
7: So, meron din tayo dito Ate Yvette na kung meron tayong characteristic of love, may limitations din pala ang love.
9: Ito nga, nagulat ako, meron pala to eh. Sige daw.
7: Limitations of love alone, feelings can change over time.
9: Natin yun na kung love lang.
7: Kung love lang, ha?
9: Yan.
7: Since nag-start siya sa feelings, sa emotions, pwede rin siyang mag-end at pwede rin siyang magbago. Ganun na ka-deceiving ang ating mga
9: damdamin.
7: Yes, minsan, highest of high, lowest of low.
9: Yes.
7: Minsan, in love na in love ka. Minsan, sabi mo nga ate, ba't diba?
9: Pwede ba isoli na to?
7: Parang pwede bang sunugin na lang yung kontrata natin? Another limitations of love alone, kung love lang ha, attraction may fade or shift.
9: Correct.
7: Pwedeng maglaho. Paano kung first meetup nyo, siya ang pinaka-pogi sa iyong paningin. Siya ang pinaka-maganda sa iyong paningin.
9: Pinaka-sexy.
7: Pinaka-sexy. Na-attract ka sa kanya. Love at first sight.
9: Yeah.
7: Tapos bigla siyang parang tumataba na siya.
9: Correct.
7: Oh, magbabago ba ang iyong feelings at attraction sa taong ito. Ganun din pala Ate Yvette, no? Hindi lang talaga love lang ang pundasyon.
9: Yes.
7: Not just love alone. Another is love may weekend during stress or conflict. May mga bagay. Sabi mo kanina, di ba? Mga hindi naman sa relationship. Puro lang kayo holding hands while walking at the seashore.
9: Yes.
7: Or ano, wala, loving-loving. Hindi.
9: Hindi.
7: May mga alitan, may mga hindi pagkakaintindihan, at emotional highs and lows are normal. Yung sabi mo nga, minsan gusto mo nang ibalik.
9: Ayun.
7: Diba?
9: Dagdag ko dito ate din sa during stress or conflict. Kapag alam mo yung nasa isang relasyon ka, may problemang dumating, lalo na sa pag mag-asawa na kayo. Walang pang tuition fee, walang pang kain, walang, dyan na yan pumapasok eh.
7: Parang ayoko na ate.
9: Diba? Yung, ano ba? Yung love. Asan na yung love natin? Hindi naman nakakain. Diba sabi? Hindi naman nakakain yung love.
7: Love can't keep us alive when we are hungry.
9: Yeah.
7: Pero ate Yvette, diba? Doon mo rin makikita na, siguro doon sa ating trending topic ngayon, hindi pa emotional stable din.
9: Yes.
7: Yung subjects natin dito sa trending topic natin. Na siguro kung matatag din rin yung bawat isa, hindi na rin sila ma-deceive immediately.
9: Yes, exactly. Mm-hmm. Kaya nga ito yun eh, na naintindihan natin kung ano nga ba yung love, ano yung limitation, at kung pag-love lang, diba? Hindi pwedeng love lang.
7: Tama.
9: Diba? Kasi sabi, magpakasal tayo kasi
7: mahal kita
9: natin. Mahal natin isa't isa. Hindi lang pala yun. O maging magkarelasyon tayo kasi love natin ang isa't isa. Hindi lang pala yun ang isang reason.
7: Pero pansin mo ate, sa tagal ng panahon na pinagsamahan nila, for sure meron na rin silang mga pinagdaanan.
9: Yes.
7: And hindi na rin yung love alone.
9: Mm-mm.
7: Pero, syempre sabi, diba, nakakalimot. Nawawala ng attraction. Wala, nawawala.
9: At saka yung beneficial. Mm-hmm. Yung beneficial pa to sa akin. So, I will still keep on loving you. Kasi beneficial ka pa sa akin.
7: Oy, nagigets ko.
9: Diba minsan yun nga yung sabi mo, kapag may stress na, may conflict na, nagpe-fade yan eh, nawawala. Kasi nga, hindi na to beneficial para sa akin. At may mga tao, iba-iba rin yung...
7: Sakit naman nun,
9: diba?
7: No? Beneficial ka lang.
9: Yeah, diba, sorry na. Kasi yung may mga tao kasi, diba, na when you are beneficial to them, mahal na mahal ka. Praises to you or the loving eyes ay nakatutok sa'yo. Pero pag hindi ka na beneficial sa kanya, huyo ka.
7: Kaya mahalaga talaga na kilalanin mo ang isang tao.
9: Yes, exactly.
7: Bago ka mag-commit.
9: Yes.
7: Din sa kanya.
9: Kaya nga, ito yung isa natin, yung commitment.
7: Yes.
9: Dapat, maunawaan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng commitment.
7: Mm-hmm.
9: So, ito namang commitment daw is the conscious decision.
7: Mm-hmm.
9: Kasi nga, ikaw yun. Ikaw yan. Walang pwede mag-desisyon para sa'yo. It is your own decision dapat sa commitment.
7: Yes.
9: Decision mo to stay loyal. Decision mo to be responsible. Decision mo na maging dedicated ka dun sa partner mo. And not only to your partner, but to the relationship itself.
7: Mm-hmm.
9: Diba sabi, yung palay na kasi yung lumalapit eh, kaya pinatulan.
7: Okay.
9: Diba? Ibig sabihin, walang commitment.
7: Mm-mm.
9: Kasi nga, kahit na sino pa yan na humarap sa'yo, hindi ka matitinag. Kasi nga, meron kang decision to stay committed to your partner. To stay loyal.
7: Hindi yun commitment, ate. Parang you are comfortable kasi. Hindi ka na-challenge. Ay, hindi ko tatatrabahuhin. Okay na to.
9: Di ba yung mga ganon?
7: Comfortability.
9: Kasi, yes, yun naman yun. Di ba sa trabaho, hindi ka mag-stay loyal. Decision mo yan eh. If you wanted to stay there, you are committed sa trabaho mo, you will stay loyal to your work.
7: Tama.
9: You will stay loyal and be responsible dun sa iyong trabaho even without anyone looking at you.
7: Yes.
9: Diba? So, ganun din sa relationship. hindi pwedeng eh kasi may lumapit eh, kasi ganito eh. Kahit na ano pa yung reason, if you understand what commitment is, mm-hmm. it is your decision talaga to stay loyal, tama. To stay committed. Diba? Yes. Alam mo yan, isa kong mapagmamalaki kay ano eh, i-flex ko lang si Papa.
10: Sige na, ate. But...
9: Kasi sa 30 years namin magkasama, never in our mga pag-aaway, na naging pag-aaway namin yung magkaroon ng third party. Mm-hmm. Or... malink siya or magkagusto siya or something. Mm-hmm. Walang ganon. We wow. never had that kind of problem and any issues regarding sa mga ganito. Kaya...
10: you feel secure.
9: Yes. Yeah. And that is, kahit na may mga nakikita ko na crush siya, lumalapit, wow. lalo na nung basketball player pa siya, automatic, kahit na sino pa yung lumalapit sa kanya, nag-aabot ng tubig, mm-hmm. nag-aabot ng tuwalya or whatsoever, kahit nasa malayo akong lugar, sa akin siya pupunta. Mm,
10: may kumpiyansa ka.
9: Yes. So, kuya. So, kahit na assign siya sa ibang lugar at nagtrabaho, hindi ako nagkaroon ng kahit katiting na ka ba mm-hmm. na merong gagawing hindi siya maganda. And even nung ako yung wala dito sa Bicol, hindi kami nagkaroon ng ganitong issue with regards to that. Because I know, committed siya at committed din ako dun sa relationship na meron kami. Mm-hmm. Kahit na mag-aaway kami, pero we know and we understand what commitment is.
10: Yan ang nagagawa ng commitment, ate.
9: Ayan. Kaya nga, kapag ikaw ay committed, choosing to stay even during difficulties. Mm-hmm. Diba? Kahit na gano'n pa ito kahirap, it is your choice na to stay even difficulties. Yung loyalty and yung faithfulness, yung willingness to solve problems together. Yung give and take. Paano yes. natin ito susolusyonan? Hindi tayo mag-aaway pagkatapos break na tayo. Mm-mm. Or meron akong hindi na gusto sa'yo, hiwalay na tayo.
10: Hindi yung pag mahirap na, aalis ka na.
9: Aalis na, mm-hmm. diba? Hindi na beneficial sa'yo, wala na akong benefit sa'yo, aalis na. Hindi yun. Kasi meron kayong willingness to solve problems together at yun ay long-term responsibility at may kasama siyang effort. Wow. Oo, may mm-hmm. effort talaga to maintain and improve the relationship. Kaya naman importante talaga to kasi unlike love, yung love alone, commitment is less about feelings and more about actions and decisions.
10: Yun naman.
9: Ganda, diba?
10: It's a combination of feelings yes, and actions.
9: Yes, correct. Kaya ito yung importance ng isang commit na ikaw ay merong commitment. Keeps relationships stable during hard times at nabibuild yung trust and security. Katulad ng kwento ko, mm-hmm. kahit saan siya lupalo pumupunta, alam ko wala siyang gagawing
10: secure
9: di maganda.
10: Ka.
9: Diba?
10: May assurance
9: natin. Yes, correct. At it also encourages patience and understanding sa bawat isa. And ito din ay nakakatulong sa bawat couple to grow together instead of giving up easily.
10: Perfect.
9: Diba? Mm-hmm. May mga susunod pa sana ate, kaya lang parang hindi na natin yun na mapag-uusapan. Oo,
10: parang napadami-dami yung ating mga usapan at
9: correct.
10: Ating mga kwentuhan.
9: Oo nga. Kaya ang mahalaga lang dito ate is we understand what love and what is commitment.
10: And it must be combined together.
9: Mm-hmm. Yes.
10: Love plus commitment.
9: Oo, kaya before ka mag-yes, I do, mm-hmm. Yung may nag-propose sa'yo at magsabi kang yes, kasi baka emosyon lang yun.
10: Naiyak ka lang, na-excite ka lang sa sing-sing.
9: Binigyan ka ng sing-sing. Lumud-lumud. Or baka naman bongga, may pasabog pa dun sa proposal.
10: Ate, ito, is it okay ba na nandyan na yung proposal and everything, sing-sing and the setup, pero hindi mo pa feel, parang yung iba kasing babae, parang natatakot silang mag-no kasi marami nang, alam mo yun, nandyan na sa harap mo. Is it okay to say yes? To say no?
9: Yes. Mm-mm. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung ano eh, parang ano mo yan na, ikaw yan, decision mo yan, yung yes. commitment, diba? Am I committed? Or magko-commit ba ako dito sa relasyon na to? Am mm-hmm. I ready para dito? Or love ko lang siya alone?
10: Yes.
9: Yung feelings lang. Mm-hmm. Pero hindi pa pala ako ready.
10: Maklarify muna sa atin yes. yan, sa ating mga partners, mag-usap, yes. at mag-desisyon together.
9: Mm-hmm.
10: Kung hindi, kung meron na bang kasabay na commitment yung
9: yes.
10: relasyon nyo.
9: Correct. Kaya nga maganda to na pag-uusapan mm-hmm. eh, diba? So, handa na ba tayong magpakasal? Kasi alam mo, hindi ka naman...
10: Hindi pa ate.
9: Kasi alam mo, yung yung 'di ba kayo mag boyfriend girlfriend or you are in a relationship, napag-uusapan niyo naman 'to, 'di ba?
10: Oo naman.
9: Na magpapakasal na tayo.
10: Unless wala kayong healthy conversation.
9: Yes. Kaya yung lalaki, hindi siya yung pop-up lang siya na, oh, will you marry me?
10: Clueless siya kung ano bang gusto mo.
9: Yes. Diba, meron na yan eh. Yes. Meron na yan na discussion, meron na yan usapan before gumawa ng ganong klaseng proposal ang isang lalaki.
10: It is also our segment this afternoon na yes. Is a reminder sa ating lahat na hindi kabawasan sa iyong pagiging tao ang pagiging mabuti.

0: yung mag-identify na ay yung partner ko ready na to kasi may ganto-ganto na siya. I-check mo yung sarili mo, am I ready?
1: Yes.
0: And hindi lang dahil feeling mo na love mo siya, but you are willing to commit to that long-term relationship.
1: Coming from Ate Yvette.
0: Diba? Oo. Kaya yun yung maganda dito na pag-usapan natin ito. Masakit man sa simula, pero ito ay may pagtuturo sa atin na sa bawat relasyon na ating binubuo ay dapat hindi lang pagmamahal, kung hindi meron kasabay na commitment sa lahat ng ito.
1: Yes. At kung mangyari man sa atin, ito sa ating mga future relationship at sa ating present relationship, kung may mga dumaranas man ito ngayon, it's okay. Everything will be alright soon.
0: Ayan, tamang-tama. At yan ang nasabi mo, Ate Gracious. Pwede ba kitang i-request na ipanalangin natin yung ating mga tagapakinig ngayon, lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng ganitong klaseng pain sa oras na ito.
1: Yes, Ate Yvette. This afternoon, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, magandang hapon po sa iyo. Kami po ay dumudulog sa iyo upang ipagdasal ang aming mga kapatid, Panginoon, na nasasaktan ngayon, Lord.
0: Yes.
1: Ikaw na po, Lord, ang bahala sa kanila. Alam po namin na sa iyo matatagpuan ang kapahingahan at ang kagalingan, Panginoon. Lord, kami man po ay nasaktan, nawa hindi mawala sa aming mga puso na patuloy magtiwala sa pag-ibig. At dumirekta lamang kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, because your love is perfect, your love is wide and unconditional, Lord. Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Ate Gracious. Yan po ang aming panalangin sa mga nasaktan. Hindi pa po itong katapusan.
1: Yes.
0: At meron pa po tayong pag-asa. At doon naman sa hindi pa nakakaranas, alagaan at ingatan po natin para hindi na natin maranasan pa ang ganintong bagay. Kasi pwede naman.
1: Pwede.
0: Diba? Ayan, kaya maraming salamat kay Pastor Noe Bataan. Sabi niya, magandang tanghali po sa inyong dalawa, Sister Yvette, Sister Gracious Camille, Kingdom Favor po sa programa nyo. Pa-shoutout sa lahat ng RUCF, San Andres at Maine Albay. Ayan.
1: Hello.
0: Thanks
1: po.
0: Ayan. Good morning po sa inyo. At syempre, batiin din natin si Paul Anthony Rica Ford.
1: Yes.
0: Siya ay nanonood from work.
1: Hi, Paul.
0: Ayan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayon tanghaling ito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Kami po'y pansamantala magpapaalam muna sa inyo ngayong araw na ito. Antabay lamang po sa mga susunod pa nating mga programa. At salamat kay Kuya Jun sa pagsama sa amin sa technical side. Ako po si Yvette Pao.
1: At ako po si Gracious Camille Dalde.
0: God bless everyone. Enjoy your day. Bye-bye.
1: Bye.

0: 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

sa Ezekiel 36, sa talatang 25, ito po ang nakasulat. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa niyo dahil sa inyong mga diyos-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ako po si Bishop Jerry Valio, Tubong Misaing Kalasyaw, Pangasinan. Ngayon po ay pinagpala kami ng aking pamilya na manirahan sa Hong Kong. Meron kaming mga anak ni Pastora Edeline na isang handsome son at 4 beautiful daughters. Ang ibinigay sa akin ng Diyos na Jesus the Living God was born in Hong Kong. And now, Mission 900 was born in Kalasyaw, Pangasinan. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang ginawang imala ng Diyos sa aking pagmimisyon. Dito lang, sa Tanikalang Lagot, naririto po.

0: Kayong mga kapitbahay kong lalaki! Lumabas kayo ng bahay! Hinahamon ko kayo ng suntukan! Ngayon ako ay lasing na! Ngayon niyo ako subukan! Suntukan tayo!
1: Aba, Jerry, anak! Naku, tinamaan ka na ng magaling na! Lasing na lasing ka! Saan ka naman dumayo ng inuman? Oh, umakyat ka na nga dito sa bahay at matulog ka na! At iyang hinahaman mo ng babag ay mga tulog at pagod galing sa bukid! At pati ang mga puwet, naghihilik na! Bukas mo sila hamunin ng sutukan! Yung gising silang lahat!
0: Mother! Hindi na ako lasing bukas! Eh, paano kung lumaban? Madami yung hinamon ko! Eh, lugi ako, Mother!
1: Kaya nga, umakyat ka na sa bahay! Madaling araw na, naghahapon ka pa! Aba, matulog ka na!
0: Yes, Mother! Yes! Mabuti pa nga! Matulog na lang ako! Walang lumabas! Hoy! Kayo dyan! Baka magbago pa ang isip nyo! Labas na! Tulog na ako, Nay. Tulog na ako. Tara na, Mother. Akit na tayo ng bahay.

0: Jerry, anak! Aba, ang daming nagagalit sa'yo. Mandaraya ka raw sa sugal. Yun ang balita ko.
1: Aba, inay. Ikaw pala ang original na Marites. Fake news yun. Basa sa sugal, di nila makukuha ang pera ko. Hustler ako sa pagbabalasa ng baraha. Ako lang ang sugarol na kailan ay hindi natatalo. Mukha kaya nila balasahin ko.

0: Inay, eto na ang sweldo ko. Ipamili mo ng masarap na pagkain para... para naman makatikim kayo ng ibang pagkain.
1: Ah, Jerry? Anak? Ikaw nga ba ang Jerry'ng anak ko?
0: Mother! Ako to, good boy na po ako dahil nakakilala na po ako sa Panginoong Yesus. Kasi madalas ang kulang ulam natin. Close na nga kami. Yung kangkong naman, kahit sa pagtulog ko, hinahabol ako na eh. Matagal na po akong hindi naninigarilyo. Ni tumitikim ng alak, ayoko na nay.
1: Aba, abay, dumayo ka pa ng Maynila para makakilala lang sa Panginoong Jesus. Ang dami nating santo dito. Hindi mo ba sila kilala? Pero mas natutuwa nga ako, anak, at naayos ang buhay mo.
0: Inayos po ng Diyos.

0: O Jerry, napadalo ka sa akin. Kailangan mo ba ng pera? Magkano ba ang kailangan mo?
1: Naku, Uncle. Di ko po kailangan ng pera nyo. Kaya po ako naparito kasi hingi po ako ng Bible. Wala po kasi akong Bible. Isa na po akong born again. Diyan po ako dumadalo sa Marfi Cubao. Yun lang po ang ipinunta ko sa inyo.
0: Naku, ibang klase ka rin, ano? Dito pa talaga sa military camp. Dala ba yan ang pag-inom-inom mo ng alak? Tigilan mo na yan.
1: Mula po nung makakilala ko sa Panginoong Jesus, tumigil na po ako. Pengi lang po ng Bible, Uncle.
0: Talagang Bible ang hinihingi mo sa akin? Okay, sige. Meron ako dito. Nasa cabinet ko. Sa'yo na yun.
1: Salamat po, Uncle. Sabi po ng Diyos ay dapat may Bible ako. Alam ko po kasi meron kang Bible.
0: Talaga bang Bible ang hiningi mo sa akin? At hindi ka humihingi ng pera? Ibang klase ka.
1: Uncle, ang Biblia ay salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos ang aking ipapangaral hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Dadalhin ako ng salita ng Diyos ibang bansa.
2: Brother, ang sipag mo naman. Ikaw pa nag-aayos sa mga silya?
1: Hallelujah! Ikaw pala yung kasama ni Pastor Lynn. Ako nga pala si Jerry Valio. My pleasure to meet you. Ang pinagpalang mukha ng Abba Father. May I know your name?
2: Ako naman si Edeline, Brad.
1: Hallelujah!
2: Teka, ang kamay ko. Baka mapisa sa pagkakahawak mo.
1: Ay, sorry. Pinapakiramdaman ko lang kasi kung may pilay ka sa kamay. Sanay kasi ako magbalasa ng bara. Ay, este! Manghihilot pala ng mga kamay. Para palang kandila ang mga daliri mo. Baka pagod ka na. Pwede ka nang maupo. Bagong punas ko yan.

0: Magpapakasal na tayo? Agad-agad? Di ba mabilis?
1: Ang bagal nga. Matagal lang yung utos sa langit. Dapat first page pa lang ng love story natin, ipinakasal na tayo ng writer.
0: Sinong writer?
1: Si Jesus. Gagamitin tayong dalawa ng Panginoong Jesus sa kanyang upasan.

0: Jerry, panglima na to. Ceasefire na. 4 girls na at 1 boy. Happy family na tayo.
1: Sinabi mo, ang bait ng Diyos sa atin. Kailanman di siya nagkulang. Alam mo bang Hong Kong ang nagbigay ng missionary visa sa akin? To preach the gospel dito sa Hong Kong?
0: Praise the Lord! God will move mountains para makakilala sa Diyos sa mga tao.
2: Mama? Look, my drawing. This is our church in Pangasinan.
0: Papa, look! May drawing sa Abigail. She's only 8 years old. Pero ito ang vision niya.
1: Ha? Huh? Pati nga.
2: Here.
1: Our future church sa Kalasyaw, Pangasinan. Na matagal ko nang pinagpipray. Mama, kinakausap siya ng Diyos. Kaya ihanda mo na mga gamit, lilipad tayo pauwi sa Pilipinas. Bumili ka ng tiket. Teka, may pera ba tayo?
0: Tingnan ko ang pananalapi natin kung may pambili tayo ng tiket. Tutuloy ba talaga tayo?
1: Very clear, nauuwi tayo. Dahil kagabi pa ako kinakausap ng Diyos. Sabi niya, umuwi ka na anak at may ibibigay akong lupa sa'yo. Kausapin mo yung dati mong kaibigan na nag-a-abroad na isang engineer. Tatawagan ko si Engineer Arnold Padlan.
2: Papa, do you like my drawing? Our church?
1: Hallelujah! Abby!
2: Pa?
1: My dear child, sa edad mong yan, na 80 years old, ginamit ka na ng Panginoong Jesus upang doon ipatayo ang mission house ng Diyos. Praise the Lord! Hi, Brother Engineer Arnold Padlan! Ang aking kaibigan at ang aking kababayan.
3: Hello, Bishop Jerry. Good to hear your voice. Ano may tutulong ko at napatawag ka?
1: May ibibigay sa akin ng Diyos na lote, pero di ko alam kung saan lugar sa Pangasinan. At ikaw, kapatid, ang binanggit ng Diyos sa akin panalangin. Uuwi kami dyan ni Edlin sa Pilipinas. O makita tayo bukas.
3: Okay, nasa Dagupan ako ngayon. Doon mo ako puntahan para naman mag-fellowship tayo.

0: Good to see you, Bishop Jerry Balio.
1: Ako rin, Engineer Arnold Padlan. Oh, my wife, si Edeline.
0: I'm glad to see you, Mrs. Balio. Oh, what is the occasion all about? Daming food po sa lamesa. Ayaw mo pang sabihin sa akin sa telepon. Ano bang pinapasabi sa iyo ng Diyos? Excited akong marinig from you.
1: Engineer Arnold, ako man ay excited na rin na ipaalam sa iyo ang sinabi ng Diyos.
0: Bishop Jerry, sabi mo sa akin sa phone, merong ibibigay na lupa sa iyo ang Diyos. Marahil, after nating mag-dinner dito sa Dagupan, punta tayo sa Kalasyaw, Pangasinan.
1: Engineer, doon ako sinilang sa lugar ng Kalasyaw, sa Barrio Misaeng.
0: Ganun ba?

0: Dito pala sa Calasau, sa lugar mo, ang restaurant ni Engineer Arnold, tabi ng highway.
1: Oo nga, tamang-tama. Mamaya, madadalaw natin si Nainay at ang mga kapatid ko. After ng fellowship natin with Engineer, may ipapakita sa atin si Engineer Arnold na lupa.
2: Bishop Jerry, look, ito ang lupa ko rito sa Calasau. 8x13 ang laki nito. Kanina, sabi mo sa akin, may ibibigay ang Diyos na lupa sa iyo na doon mo itatayo ang idinadalangin mong Mission 600. Nakita mo ba yung bakanting luting yon na talhiban? Nagkakahalaga yan ng 3 million pesos. Yan ang lupang ibinigay sa iyo ng Diyos. Diyan mo ipapatayo ang Mission 600. Sa iyo na yan! Pagawan mo na yan ang titulo! Iyan ang lupang ibinigay sa iyo ng Diyos. Diyan mo itatayo yung idinrowing ng anak mong si Abigail na iyong simbahan.

sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoong Hesus dito sa buong Pangasinan. Maging sa karating lugar, meron itong Bible School. May church, may facility para sa mga events, like leadership training. May room para sa mga missionary na gustong mag-overnight. At sa biyaya ng Diyos, for the future, ay magkakaroon tayo ng Pangasinan Radio Station para sa wikang Pangasinan. Ito ang Mission 900, ang ubasan ng Panginoong Hesus. Sa Diyos po ang papuri.

0: Lahat mong gawain ay nababatid ko. Hindi lingid sa akin anumang balak mo. Mga awit 37:28.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Bishop Jerry Valio ng Hong Kong. Binigyang buhay ni na
0: Yul Serbonieto,
2: Carlene de Guzman,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Janelle Briones,
5: Ariel Basas,
6: A.G. Gabrillo.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli,
7: simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Our time is 1:21 in the afternoon.
7: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello, kaibigan. It's Wednesday and it's the 20th of May, 2026. Kumusta ang araw mo today? I hope that you are doing fine and you are well. Ako po si Mel, inviting you to join us again for this edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This is the program that not just give you music, also gives you inspiration and information. Happy birthday sa mga may birthday today. Or ano pa mga celebration meron kayo sa araw na ito. We celebrate with you guys. And special day naman sa araw na ito sa ating kasaysayan. Dahil noong 1865, si Queen Isabella II of Spain issued a royal decree that organized standardized and centralized secondary education in the Philippines. This decree formally established the division between public and private secondary schools and created the educational foundation na nag-nurture po sa mga kabataan. And sa araw din na ito, ay ginugunita po ang tinatawag na World Metrology Day. That was in 1875 when 17 nations signed the Meter Convention in Paris, establishing the international system of measurement that now governs science, trade, and daily life in nearly every country on Earth. And of course, nakikiisa din po ang ating istasyon sa isinasagawang Sarongbanggi Festival ng mga kababayan natin dito sa Santo Domingo, Albay. Na nagsimula po kahapon, ano, dito po sa ating minamahal din na bayan na Santo Domingo, Albay. Of course, Sarongbanggi or One Evening ay isa pong composition ng isang taga Santo Domingo na si Potenciano V. Gregorio Sr. Itong festival pong ito ay binibigay na honor para sa kanya. And of course, ang showcases ng rich musical and cultural heritage po ng munisipyo ng Santo Domingo. Si Potenciano Gregorio po Sr. was born on May 19, 1880. Sa Barangay Libod na ngayon po ay Santo Domingo, Albay na. He served as a musician and bandmaster until his passing in Hawaii noong 1939 while nasa isang competition sa Amerika, musical competition. So ito pong Sarongbanggi Festival ay talagang nangyayari po ngayon dito sa Santo Domingo, Albay. And until next week po ito, ano, gaganapin. So tayo po ay nakikiisa, ano, sa isang Bicolnon na festival. Kaya sige lang, ingat-ingat lang din po sa pag-celebrate. Dahil meron pa rin tayong binabantayan na Mayon Volcano, ano? And syempre pa po, sa araw na ito naman, ay magbibigay pa rin kami sa inyo ng mga musika at inspirasyon. Dahil bibigyan po muna natin ng daan ang mga music lineup natin today. Wala muna po yung ating mga regular features. Pero pwede pa rin po kayo mag-comment, magpaabot ng inyong mga messages, shoutouts, and song requests. Para sa ating pong programa sa hapon na to, naka-post na po ito sa ating FB page. Ang link po ng Music and Chat Recharge sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And of course, pwede pa rin po kayo mag-try ng ating online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Sa ating naman pong Carians, ay pwede kayong mag-message sa ating Carians Official GC.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Tunog Pinoy at Music and Chat Recharged.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo

sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Kahanga-hanga kung pagmamasda ng makina ng sasakyan. Ang lakas na dulot nito ay hindi mapapantayan. Isipin na lamang natin na kayang buhatin at itakbo ng isang sasakyan ang tune-tuniladang kargamento. Kaya ring iangat ng isang makina ang isang napakabigat na bagay sa isang gusaling ipinapatayo. Ito ay dahil sa lakas na dulot ng makina. Tulad ng aking nasabi noong una, lumaki ako sa piling ng mga magsasakang magulang. Dahil dito ay nasanay na din sa pagsasaka ang aking mga kapatid. Noong una ay kalabaw ang ginagamit nila sa mga gawain sa bukid. Subalit hindi naglaon ay bumili ng makina ang aking tatay na magagamit sa anumang gawain sa bukid. Nakita ko kung gaano kabilis natutunan ng aking mga kapatid ang paggamit ng makinaryang iyon. Natutunan din nila itong kumpunihin kapag ito'y nasisira. Doon ko nakita ang halaga ng isang maliit na tornilyo. Kung wala ang maliit na bahaging ito na kung minsan ay itinuturing na walang halaga, ay walang matatapos na gawain dahil hindi tatakbo ng maayos ang makina. Sinabi ni Pablo sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Talatang 27 hanggang 28, ang ganitong mga kataga. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan, upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hama, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutang ito. Tunghayan po natin ang mensahe sa oras na ito.
1: Sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ng Unang Korinto, Unang Kabanata, simulan po natin sa talatang 13 hanggang 31. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Naging tampok na layunin ng liham ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga dahilan ng pag-aaway ng mga taga-Korinto. Dumating ang isang balita kay Pablo ang tungkol sa kanilang mga pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. Hindi ito naging mainam sa pandinig ni Apostol Pablo, kung kaya't ito ang kanyang inuna sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Korinto. Noong niloob ng Diyos na maitatag ang iglesia, ang nais niyang makita ay ang mga mananampalataya na sama-samang sumasamba at nagkakaisa sa Panginoon. Nais niyang makita ang kagandahan ng pagsamba at hindi ang pag-aaway at pagkakanya-kanya't pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya. Subalit, kahit na ang isang tao ay tinawag ng Kristiyano, matigas pa rin ang kanilang mga ulo at puso kung kaya't patuloy na sumusuway sa mabuti niyang hangarin. Nabanggit din natin sa nakaraang pag-aaral ang katapatan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kabutihan ng Diyos ang naging dahilan ng pagtawag sa atin tungo sa pakikisama ng Kaniyang Anak. Ang pakikisamang ito ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Kung wala ang pakikisama sa atin ng Anak, ay walang halaga ang lahat ng ating mga ginagawang kabutihan. Nagpapagal lamang tayo ng walang kabuluhan sa mata ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang mabubuting gawa ang paraan upang tayo ay magkaroon ng pakikiisa kay Jesus. Makakamit lang natin ito sa pamamagitan ng kaniyang cross at ng kaniyang muling pagkabuhay. Ngayon ay ituloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Unang Korinto sa Unang Kabanata. Simulan po natin sa 13 talata na ganito po ang sinasabi. Si Kristo ba ay nahahati? Si Pablo ba ay ipinako sa cross dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismohan sa pangalan ni Pablo? Ang sagot sa mga katanungang ito ay malinaw. Si Kristo ay hindi nahahati. Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang ating Panginoon ay nahahati, wala tayong dahilan kung sumunod sa Kanya, sapagkat hindi siya karapat dapat na huwaran para sa atin. Naging bahagi ng panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad ang maging isa, subalit hindi dito natatapos ang panalangin ng Panginoon, ginawa niyang huwaran ang pagkakaisa nila ng Ama nang sinabi niyang, sapagkat tayo ay iisa. Nakalulungkot mang isipin, maraming kaanib ng mga iglesia ngayon, gaano man sila kaliit o kalaki, ay merong pagkakanya-kanya at pagkakabahabahagi. Kaibigan, kung ikaw man ay may kinakampihan sa iyong simbahan, ito ang panahon upang baguhin mo ang iyong pag-iisip, sapagkat hindi ka kumikilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Isa sa mga naging bahagi ng liham ni Pablo sa mga taga-Korinto na matatagpuan sa 13 talata ay ang tungkol sa pagbabautismo. Ang pagbabautismo ay mahalaga sa mga Kristiyano sa panahon ng unang iglesia. Kapag ang isang makasalanan ay nanampalataya sa Panginoon at siya ay nagpabautismo, pinuputol niya ang kanyang kaugnayan sa lumang pagkatao at kadalasan ay tinatanggihan sila ng kanilang mga pamilya na hindi mananampalataya. Malaki ang kahalagahan ng pagbabautismo sa buhay ng mga mananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay hindi nagbautismo. Gayun din ang ginawa ni Pablo at ni Pedro. Ipinaubaya na lamang nilang magbautismo ang kanilang mga alagad. Sa katotohanan, hindi ito isang malaking bagay para kay Pablo, subalit ginagawa ito ng mga taga-Korinto. Mabuting bagay ang kilalanin at alamin natin ang pangalan ng nagbautismo sa atin, ngunit tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus tayo dapat na mabautismohan, sapagkat kung gagawin natin ang mga bagay na ito, magkakaroon ng paghahambing sa mga taong ginamit ng Diyos sa pagbabautismo at ang pinakabunga nito ay ang pagkakampi-kampi at ang pagkakanya-kanya. Tulad tayo ng mga taong lumapit na sa altar na nais lamang mahawakan ng isang sikat na pastor at pagkatapos ay pupunta muli sa ibang mas sikat na pastor upang tumanggap ng pagpapala. Kaibigan, hindi ang pastor ang nagkakalaob ng pagpapala o ng pagbabago ng isang tao, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya ang nagkakalaob ng mga pagpapala at gayon din ng kaligtasan, sapagkat iyan po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12, na tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang ibinigay upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Basahin naman po natin ang talatang 14 at 15 sa unang kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sinuman sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sinuman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Nagpatuloy si Apostol Pablo ng pagtuturo tungkol sa pagbabautismo. Sinabi niya dito na hindi siya nagbautismo liban lamang sa dalawang tao. Hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa pagbabautismo, sapagkat alam niya ang mga maaring mangyari. Kung kaya't mas tinuunan niya ng pansin ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. May mga tao pa rin sa ating panahon na naniniwalang mas mahalaga ang pagbabautismo dahil sa nakapagliligtas daw ito. Tela bang mayroon itong malaking kapangyarihan? Kapatid na nakikinig, hindi ang tubig sa pagbabautismo ang may kapangyarihan, kundi ang dugo ni Hesus na siyang dumaloy doon sa cross, doon sa Kalbaryo, ang may sapat na kapangyarihan upang baguhin at mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa kabanatang una, talatang 16, ganito po naman ang sinasabi. Binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismuhan pang iba. Hindi gaanong tinutukan ni Pablo ang aral ng pagbabautismo. Sa katotohanan, wala na siyang matandaan kung sino pa ang kanyang mga binautismuhan. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 17. sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Marahil ay meron pa ngayon sa mga simbahan ang pagkakabahabahagi, naghihiwalay at nagkakanya-kanya dahil lamang sa mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak at problema ng mga simbahan. Nasira ang simbahan sa Korinto dahil sa ganitong uri ng kanilang mga pag-uugali. Inatasan ang tatlong tao sa kanila, si Apollos, si Pablo at si Cephas, upang magpahayag ng pagkakaisa at ang kapangyarihan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ang kanilang mga mensahe ay tungkol sa pagiging isa at hindi ang pagkakawatak-watak. Nangyayari ang mga bagay na ito dahil sa marami pang mga sanggol na Kristiyano sa Korinto. Kung kaya't sa liham na ito ni Pablo, nais niyang baguhin ang kaisipan ng mga tao sa makikitid nilang pag-iisip at ibaling ang kanilang mga paningin sa Panginoon. Tulad ng iba pang mga lungsod, mahilig ang mga taga-Korinto sa pilosopya at pangangatwiran. Ito ang makikita natin sa susunod na talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Pinaghiwalay ng cross ang mga tao. Inihiwalay niya ang mga ligtas sa mga hindi paligtas. Subalit hindi nito pinaghiwalay ang mga Kristiyano. Pinag-isa ng cross ang mga mananampalataya. Kung makikita natin ngayon sa ating mga paligid, marami sa mga hindi Kristiyano ang matagumpay na nagkakaisa laban sa isang bagay. Subalit ang mga Kristiyano na tinatawag sa pakikisa sa Panginoon ay patuloy na nagkakampi-kampi at nagkakawatak-watak. Kaibigan, hindi kalooban ng Diyos ang pagkakabahabahagi. Ang nais niya ay ang pagkakaisa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Naging malinaw din ang pahayag ni Pablo na ang kaniyang pamamaraan ay hindi sa pamamagitan ng karunungan ng sanglibutan, subalit tanging sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Ang pagparito ng Panginoon ay para sa kaligtasan lamang ng mga tao at hindi upang magkaroon ng makasanlibotang katalinuhan. Ito ang malaking pagkakamali na nagaganap sa ating panahon. Pinag-aawayan ng maraming matatalinong tao ang tungkol kay Kristo. Inihiwalay ng cross ang mga tao subalit hindi ang simbahan. Sa talatang 19-21 ay ganito po naman ang nasusulat. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang iskreba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ang sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalulugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Marahil ay namamangha tayo sa mga taong malawak ang kanilang kaalaman sa Biblia at ang katalinuhan sa kanilang mga pagpapaliwanag. Subalit ang sinabi ni Pablo sa talatang ito ay wawasakin ng Diyos ang mga karunungang ito sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Bilang mangangaral, marami ng pagkakataon na aking naranasan ang mangamba sa aking pagpapahayag ng mabuting balita sapagkat may mga pagkakataon na nakikita ang aking kahinaan. Subalit, sa mga ganitong pangyayari, nararamdaman ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aking buhay. Sa aking pagpapahayag, kailangang makita natin. Sa ating pagpapahayag ay kailangang makita natin ang ating kakulangan at doon naman tayo pupunta sa Panginoon. Sa talatang 22 at 23 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga Hudyo ay humingi
2: ng mga tanda at mga Grego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Kapansin-pansin na hinati ni Pablo sa dalawang pangkat ang mga tao, ang mga Hudyo at mga Grego o mga Hintil. Kinakatawa ng mga Hudyo ang relihiyon. Pakiramdam ng mga Hudyo na nasa kanila ang katotohanan. At kung ibabatay natin sa lumang tipan, nasa kanila nga ang katotohanan. Subalit ang mali ay naging ritual na lamang ang mga bagay na ito para sa kanila. Hindi na nila sinunod ang mga kasulatan at ginawa na lamang ang mga nakagawian nilang gawain at ito ang kanilang pagkakaalam sa mga kasulatan. Nawala na ang kahalagahan ng Biblia, kung kaya't nang dumating si Jesus ay naghanap sila ng mga tanda. Sa halip na tignan nila ang kasulatan, ay hinanapan nila ang Panginoong Jesus ng mga tanda. Ganito ang nasusulat sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo sa 12 kabanata, talatang 38 hanggang 40. Pagkatapos, ilan sa mga eskriba at mga Fariseo ang nagwika sa kanya, "Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo." Ngunit sumagot siya sa kanila, "Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibinigay sa kanya liban sa tanda sa propetang Hunas. Kung paanong si Hunas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa." Ang Panginoong Hesus ay nagbigay sa kanila ng palatandaan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang mga Grego o mga Hintil ay mahilig sila sa paghahanap ng katotohanan. Nagpupunta sila sa iba't ibang panig ng daigdig at nagsusuri ng iba't ibang mga aklat upang masumpungan nila ang katotohanan. Subalit ang mga Hudyo naman ay tumigil na sa paggawa ng ritual. Minsan, nagtanong si Pilato, "Ano ang katotohanan?" Matagal ng panahon ang nagdaan, subalit hanggang ngayon ay nananatiling katanungan ang mga bagay na ito. Nasaan ba ang mga marurunong, ang mga eskriba, ang mga bihasang nakikipagtalo? Hindi ba't sa katanungan na tungkol sa katotohanan ay naging hangal ang mga taong ito? Hanggang ngayon ay patuloy na nagtuturo ang mga tao tungkol sa salitang katotohanan. Marami na sa atin ang nagtatanong tungkol sa salitang katotohanan. Natatakot daw silang pumasok sa isang simbahan sapagkat baka hindi ang katotohanan ang kanilang ipinapangaral dito. Balikan natin ang sinabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kapag ipinahayag ng isang mangangaral ang tungkol sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos, ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ang cross ay naging katitisuran para sa mga Hudyo. Kailangan pa nila ang isang bagay na magdadala sa kanila sa katotohanan. Mas nanaisin pa nila ang isang taong mangdirigmang magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga taga-Roma. Kung kaya't naging insulto sa kanila ang pagdating ng Kristong ipinako sa cross, sapagkat sa kanila ito ay pagkatalo at hindi tagumpay. Ganito ang isinulat ni Pedro sa kanyang aklat sa 1 Pedro, kabanatang 2, talatang 7 at 8. "Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila, sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita. Nandito na naman sila itinalaga. Ang ipinakong Kristo ay naging katitisuran sa mga Hudyo. Sa mga Hintil naman ay kahangalan at katatawanan ang katotohanan sa likod ng cross. Ngayon ay merong ikatlong lupon ng mga tao sangayon sa talatang 24. Sila ay tinawag na mga tinawag. Hindi lamang nila narinig ang panawagan, subalit tumugon pa sila rito. At natagpuan nila sa krus ni Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos na nagbago sa kanilang buhay. Tunghayan po natin ang mga bagay na ito sa talatang 24 hanggang 26. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag. Mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. May mga taong mataas ang tingin sa mga taong mayayaman o may katungkulan sa lipunan na tumanggap sa Panginoon. Kung kaya't sila ang nakikita natin sa mga telebisyon, naririnig sa radyo, o naririnig natin na nagpapatotoo sa mga simbahan. Subalit ang nalilimutan nating makita ay ang mga unang tinawag ng Panginoon na maging alagad niya. Sila ay mga pangkaraniwang tao lamang, mga taong hindi pinansin at maaring sabihin nating pinakam mababa sa lipunan. Subalit sila ang ilan sa mga nabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus at tumugon sa kanyang panawagan. Hindi natin kailangang maging matalino, mayaman o bantog upang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tinatawag niya ang mga pangkaraniwang tao. Sa talatang 27 ng unang kabanata, saklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang nasusulat. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Hindi ibig sabihin na ang pinili lamang ng Diyos ay mga hangal, kundi mga mabababa sa paningin ng tao upang ipakita sa mga mapagmataas na mas mahalaga ang mga taong tumutugon sa kanyang panawagan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 28 at 29. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Sino ang makapagsasabing meron kang may pagmamalaki sa araw na ito? Kung meron man, walang kabuluhan iyan sa harapan ng Diyos. Sa 30 talata ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Mga kapatid, siya lamang ang tangi nating kailangan. Siya ang lahat sa atin. Lahat ng ating karunungan, katuwiran, kabanalan at kaligtasan ay mula sa Kanya. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 31. Upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmamalaki ang Panginoon. Ang kalwalhatian natin ay na kay Kristo lamang. Hindi dapat ipagmalaki ang ating mga pinag-aralan, karangyaan, kalagayan sa buhay, ang ating pagkatao at lahat ng mga nasa atin. Kaibigang nakikinig, uulitin ko, ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan sa Panginoon. Ang tangi nating may pagmamalaki ay ang kaligtasang nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya na kaloob ng Panginoong Hesus na napako sa cross. Si Kristo ang muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. kung hindi mo pa siya tinanggap ngayon na iyong tagapagligtas. Ito na ang pagkakataon para sa iyo, sapagkat ngayon ang panahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Nagpupuri po kami't nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa iyong mga salita upang tuklasin ang mga katotohanang nasusulat sa mga salita mo. Idinadalangin po namin, Ama, na kung merong pagkukulang ang mga mensaheng ito, dalangin po namin na ikaw ang maging kapupunan at magbigay ng pangunawa sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na siyang nangikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Idinadalangin po namin ang bawat isa sa kanila, sangayon sa kanilang mga kalagayan sa buhay, sangayon sa kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Panginoon, ang dalangin ko, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Ibuhos mo ang iyong pagpapala, gayon din ang mayamang biyaya upang makamit nila, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat ay sa espiritual, mapalakas ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng kanilang pakikinig. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, merong dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa, sila ay nanlulupaypay, marahil naroon sila sa loob ng kanilang mga tahanan o sa mga paggamutan. Akin po silang itinataas, inilalagay sa iyong mga kamay, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang ministeryo ng Transworld Radio International upang makapagpatuloy, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

kasiyahan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Kung magalaw sumasagot, pare ko, yan ang totoo. Itaga sa pato, kahit

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay! Narito rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po! At ito naman si Dennis Campanier. Kumusta po kayo mga kaagapay? At syempre, mainit pa rin!
2: Oo, napakainit! Oo,
3: ang tindi po talaga ng sikat ng araw. Ramdam natin yan, lalo na sa umaga. Pero kahit mainit, ipinagpapasalamat po natin ang bawat umaga na galing sa Diyos.
1: Pag may bagong umaga, may bagong pag-asa, di po ba mga kaagapay?
3: Yes!
1: Ibig sabihin po, may pinapagawa pa ang Diyos sa atin. He is not finished with us yet.
2: I agree to that, Trish. At hayaan niyong basahin ko itong salita ng Panginoon mula sa Lamentations 3:22-23 sa Tagalog. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas, at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan.
3: Amen!
2: Amen!
3: Thank you, Lord, for that promise. Mainit man ang panahon, mas mainit po dyan ang naglalagablab na pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas. At maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Yes, at babasahin ko ang inyong mga messages na ipinadala sa amin mga kaagapay. Unahin ko si Neneth Cristobal. Ang sabi niya, nakikinig na po sa Diyos ang Papuri. Pakibati po ng happy birthday ang aming nag-iisang apo, si Rocky Boy Cristobal. Birthday niya today, May 6. 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Rocky Boy!
3: Happy birthday!
2: God bless you, Rocky birthday. Boy! Si Emmy Pagyo Teodoro naman ang sabi, hello, bakit hindi ko na kayo mapanood sa YouTube at sa Facebook? Namimiss ko na kayo. Napakasweet naman ng message na yan, Emmy. Hayaan mo, Emmy, mangyayari yan sa tamang panahon. Happy listening po. Si Louie Basco, ang sabi niya, happy Papuri Wednesday sa beautiful and handsome Campanier family. Pa-request ng sapagkat ang Diyos ay pag-ibig by Tricia Denise. Listening po, habang nag-relax at sabay prepare para sa dinner from Valenzuela City. God bless. Happy Wednesday din sa iyo, Louie.
3: Yes, happy Wednesday,
2: at
3: Louie.
2: At abangan mo, ipi-play namin yung song na yan bago matapos itong programa natin.
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Epifanio Salvador, RD Alister Abante, Nitz Clamor, Nora Cancela, Precious Ablazo, Anita Ontal, Euforcina Bernardino, Emerita Faustino, Jessica Jeng, Ruth Queman, Rose Pamorca, Orlando and James Sambagan, at Merly Alcantara Forake. Happy listening po sa inyo lahat!
2: Happy listening!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Kathy Go Umali, na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya Not once, not twice, kundi sa buong Wednesdays ng May.
3: Yes.
1: Kaya tutok lang po mga kaagapay ha. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Simulan natin sa Maaari Naman, sinulat ni Pastor Bong Hermosa, inawit ni Mika O'Hara. Susundan ang Dakilang Pagmamahal na sinulat ni John Manalo at inawit ng Muni Muni. Ang Jesus na inawit ni Asel Van Omen, sinulat ni Andre Dionisio at Pintong Mahiwaga, sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Barbie Almalbis Honasan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan nyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo, kundi pati sa online streaming ng febc.ph.
1: Mga kaagapay, nakaka-encourage nga po na marinig namin at ng mga tagapakinig natin dito sa program ang inyong mga kwentong papuri.
2: Yes po. Mm-hmm.
1: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers,

0: Papuri Composers at ng Papuri Listeners. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating Gmail account, ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. Pwede niyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong favorite Papuri song nang amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
1: Maraming salamat po sa inyong mga ipinapadalang kwento, mga kaagapay.
0: Thank you!
1: Itatampok namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga Papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi si Cathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
2: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Cathy Go Umali. I grew up listening to Papuri songs, lalo na po ang awiting Dakilang Katapatan. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album, written by Mr. Arnel De Pano. Every time I will listen or I will sing this song, you know, I can't help but cry. Dahil sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Katulad po ng sinabi niya sa kanyang salita, His love endures forever. His love continues throughout all generations. Alam niyo po, I grew up in a dysfunctional home. My parents didn't have a good relationship. And as a result, natakot po akong magkapamilya. Natakot po ako sa marriage. Dahil pakiramdam ko po, mangyayari din sa akin yung nangyari sa kanila. Pero dahil po sa mabuting balita ng Diyos, nagbago po ang aking pananaw. Natutunan ko pong may pag-asa tayo sa Diyos. And because of His grace and His mercy, He can redeem this part of my life. And He did. He changed my mind. He taught me through His word. And I learned to pray for a godly man. I prayed for someone who I can do life with, who I can do ministry with. And sa awa po ng Diyos, we are celebrating our second year as husband and wife. Today, God is so good. Ang mga pangako niya po ay laging maaasahan. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa Kanya, makakaasa po tayo na makikita natin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay at sa mga susunod pa pong henerasyon. Sa Diyos ang papuri.
0: Ikaw kaagapay na nakikinig ngayon, maaaring tulad din ni Cathy, takot ang iyong nararamdaman dahil sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Kaagapay, huwag kang mangamba dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tunay na dakila ang kanyang katapatan.
3: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Cathy Go Umali. Ang Dakilang Katapatan mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ng Victory Worship, sinulat ni Arnel De Pano. Susundan niya ng ilan pang awitin mula sa same album, ang requested song ni Luis Carias Basco, ang Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig, inawit ni Trisha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong, at dalawang awiting sinulat ni Robert More, ang Tsuper ng Buhay na inawit ni John De Vera at ni Benny Manaligod, at ang Pag-ibig ang Susi ng Lahat na inawit ni Sabu. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig. Dito po yan sa programa Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Happy Wednesday. Kasama niyo pa rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Si Trisha Denise Campanier ay kasama niyo rin po. At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga...
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Cathy Go Umali na ating napakinggan. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pumaitampok dito sa program.
2: Yes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkapadala ng inyong mga kwento. At alam natin marami na nag-prepare for dinner.
1: Yes.
2: Ano po ba ang inyong inihahanda mga kaagapay? Bago po kami yung paalam, balikan natin ang Lamentations 3:22-23 sa Tagalog. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
1: Salamat Panginoon dahil tunay ngang dakila ang inyong katapatan.
2: Amen.
1: Pakinggan natin ang awiting tunay nga mula sa Papuri 17. Ito po'y inawit ni Mon Faustino at sinulat ni Jonathan Manalo. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos!

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At kami po ay once more, bumabati po sa inyo ng good morning, good afternoon, or good evening, or good day. Saan mong panig na mundo ka naroroon ngayon at nakikiabang. Usaping pag-ibig na naman. At sino kaya dito yung nakaka-relate pag pinag-usapan niyang usaping puso or usaping pag-ibig. At siyempre tayo po ay Heartline Youth Edition. Kaya iniimbitahan po natin ng patuloy ang mga kabataan sa ating programa, sa ating usapan at sa ating kwentuhan. Sa mga parents po na nakikinig po sa atin, baka gusto nyong encourage yung mga anak ninyo to join us. Medyo lakasan mo yung radyo mo o kaya yung pakikinig mo sa yung cellphone para mapakinggan nila kung ano po yung ating pag-uusapan ngayong mga oras na ito. At sa mga teachers din, baka yung mga GC po natin o kaya ipa-assignment ninyo, pagawa kayo ng reaction paper sa ating pong pag-uusapan. Bakit hindi, di ba? At marami siguro sa mga young people naghahanap din ng avenue to discuss syempre yung mga personal concerns nila. When I say personal concern, yung mga natatago sa kanila mga isipan at mga damdamin at maaaring yung mga nagagawa nila na walang supervision ng mga nakakatanda. This is a great opportunity for us to really talk about love, courtship, and marriage. At patuloy po tayong sumasagot at tumutugon pa rin po sa mga frequently asked questions ng mga young people. At patuloy po tayong nagbabantay sa ating mga kabataan at nakikid sa lahat sa panahon ngayon na talagang alam naman natin na talagang in need ng mga role models, di ba, yung mga young people natin. And magandang magkaroon ng avenues and platforms at especially at home para mapag-usapan natin yung mga detalye ng buhay at mga pagbabago sa buhay ng mga young people. At sama-sama po tayong gumabay sa mga kabataan po sa makabagong lipunan. And sa mga young people, continue to send in your questions, or sa mga adult na nakikinig, kung meron kayong mga katanungan din, welcome na welcome din po yan sa ating programa. At yan po ang pag-usapan po natin. At ngayon, hindi pa rin po ako mag-isa dito, siyempre. At kasama pa rin po natin, walang iba, ang ating co-pastor at ating kasama, walang iba kundi si Pastor John.
1: Pastor.
0: Oo nga. At very, ano to Pastor, very crucial sabihin na natin na usapin or discussion ito. Even though parang madalas naman na nating nakikita sa social media itong topic na to. Pero sa nakikita natin kasi Pastor, when we talk about the values, di ba? Yung values ng love.
1: Right.
0: Sa panahon natin ngayon, parang marami ng mga tema at konsepto na nadidistort na yung original concept.
1: Yes, Pastor. Napakadami na, diba? To the point na talagang malayo na siya sa original na disenyo ng Diyos talaga para
0: Yan.
1: Sa kanya.
0: Maganda pag-usapan niyan, Pastor. Ano ba yung disenyo talaga ni God? What's
1: right.
0: The real intention,
1: yes.
0: Di ba, Pastor? Magandang mapag-usapan at least to somehow guide yung mga young people sa panahon natin ngayon. Baka
1: yes.
0: Kasi meron tayong maling perception, di ba?
1: Right.
0: Or siyempre sa mga tagapakinig natin na open po tayo, di ba, sa opinion ng especially yung mga adults at yung may mga experiences. Magandang pagkakataon po ito na i-share po natin yung mga karanasan din po natin pagdating po sa usaping pag-ibig, di ba? O usaping love, love life.
1: Yes.
0: Mga kilig-kilig, Pastor.
1: Right, Pastor.
0: And, ikaw ba, Pastor, kailan ka unang kinilig?
1: Well, pwede bang ano? Hindi, Pastor. Ano, naranasan ko rin yan mga way back na high school na ako, mga third year part na, Pastor.
0: Third year. So medyo, ano, Pastor, late bloomer ng konti. Pagdating
1: late.
0: Sa kilig-kilig, Pastor.
1: Yes, Pastor. Kasi alam mo, Pastor, noong mga panahon na yan, wala akong ibang ano tubag kundi mag-aral eh. Akala
0: wow.
1: ko kasi about dyan lang yung buhay eh.
0: Oh, praise God, Pastor, kasi you are very studious. Maganda naman yan, Pastor. Talagang
1: right,
0: pag
1: right.
0: ikaw estudyante,
1: yes.
0: talagang ilaan mo yung oras mo sa pag-aaral naman talaga.
1: Yes.
0: Yun naman talaga yung tama, Pastor, eh, di ba?
1: Right.
0: Pero magandang mapag-usapan din kasi alam natin yung reality na yung mga ligawan at mga kilig-kilig nag-uumpisa pa talaga, Pastor, at a young age.
1: Yes, Pastor. Totoo po yan.
0: Tapos hiyang-hiya tayong pag-usapan at home, di ba? Lalo
1: right.
0: noon.
1: Yes.
0: Pero ngayon, Pastor, pag-uusapan natin, ano ba yung pagkakaiba pa rin noon at saka ngayon, di ba? When we
1: right.
0: talk about love, courtship, and marriage. At,
1: yes.
0: Ngayon, may mga questions kasi tayo, Pastor, na i-entertain
1: right.
0: Ngayong oras na ito. No? At yun yung pag-uusapan natin. At baka meron ka muna, Pastor, gustong batiin.
1: Sige, diba? Pastor. Meron po akong gustong batiin sa mga oras na to. I would like to shout out, syempre, yung pa rin mga kasama ko sa church. Ang church din po namin. Gusto ko din i-shout out lahat po ng mga members namin dyan sa Pinugay Holy Light Church sa may bandang Baras Rizal po yan. So shout out po sa lahat ng mga co-pastors ko at yung mga leaders na kasama ko na serving in the ministry.
0: Yes, and recently, Pastor, meron kang pinuntahang ministry, di ba?
1: Ah, yeah, right, Pastor.
0: Ditong nakaraan. So, share mo kami ng konti kasi nag-evangelism kayo sa UP nitong nakaraang linggo lang.
1: Right. Opo, Pastor. Gusto ko din po i-shoutout ang needgod.net sa pangunguna po ni Ryan at nung kanyang wife na si Bekte.
0: Yan, kung kilala nila, Pastor, influencer yan sa social media.
1: Right. Kung nakikilala nyo po, sila po, yung grupo po na yan ay nagbabahagi ng gospel. At nito pong February 4 hanggang February 10 ay dumalaw po sila sa University of the Philippines para mag-share ng gospel. At maabot po yung mga young people na nandyan po sa university. Naging part po tayo dyan. Nakarating po tayo nung araw na yan. And I was really blessed sa akin pong experience sa pag-abot po, pag-win po ng mga souls dyan
0: and
1: sa lugar na yan.
0: Kanina po, sir, nabanggit mo ilang taon nang nangyayari to.
1: Well,
0: itong evangelism na to sa young people intentionally,
1: yes.
0: Specifically sa University of the Philippines nila ginagawa to.
1: Yes, opo. Ito pong event na ito ay ginagawa po nila yearly at ito po ay pang fourth year na nilang ginagawa po sa Pilipinas.
0: Yes, and ang target talaga nila, Pastor, are young people or students from top universities of the Philippines.
1: Yes, opo, Pastor. At maganda to kasi talagang yung mga questions nila na binibigay doon sa mga young people ay talagang very straight to the point that mako-confirm talaga yung kanilang faith at talagang malalaman at ma-assess kung nasa na ba sila or gano'n nila kakilala si Jesus at gano'n nila kaalam yung patungkol sa gospel.
0: Mm-hmm. At napakaganda niyan, Pastor, kasi medyo napapanood ko rin yung mga videos nila recently na pinuposo. Kung matcha-check niyo po yung kanilang Facebook page, better. Kasama nila si Brother King.
1: Yes, yes. Brother Talastay at si Joros. Yes.
0: Oo, alam naman natin mga local influencers din that really passionate when it comes to their faith, Pastor.
1: Yes, opo. At kung gusto nyo pong makasama, actually ginagawa nila to kagaya po na sinabi ko kanina, Pastor, yearly po ito nila ginagawa and they do open invitation sa kanilang page. Pwede nyo po silang i-visit sa kanilang Facebook page sa needgod.net. So yun ang i-search nila at makikita na nila po iyon. And you can join next year ulit ay babalik po sila dito sa Pilipinas at maybe bumalik din ulit sila sa UP.
0: Yes, so, and we encourage mga young people to join yung ganitong klaseng evangelism.
1: Right.
0: Kasi parang, Pastor, ngayon wala na masyadong ganitong street evangelism na nangyayari sa Pilipinas to. Naalala ko nung kapanahunan ko talagang kasama sa training natin yan, Pastor.
1: Yes, opo, Pastor. Maalala ko pa nga nung kapag sa discipleship kasi nagsisimula yan, magsisit down kami. Tapos kami na mga mag-reach out, kami yung nagpa-practice sa isa't isa kung paano magiging situation. Yeah. Anong pwede maging mga sagot ng mga taong iwi-win natin.
0: Naalala ko, Pastor, yung pinapakabisado sa atin yung four spiritual laws.
1: Yes,
0: di ko alam, Pastor, kung dumaan ka doon.
1: Hindi ko masyado kabisado yan.
0: Yung four spiritual laws for evangelism.
1: Right,
0: parang four points lang yun na ginagamit. Sa Campus Crusade, Pastor, actually, nagumpisa yan. So, and nakakatuwa lang na sa panahon ngayon, meron, sabi nila, Pastor, Charlie Kirk impact.
1: Right, diba? Yes.
0: Talagang maraming naging passionate din to really share Jesus to communities like yung universities talaga.
1: Yes.
0: At magandang yan, Pastor, sa panahon kasi ngayon, magandang advocacy yan. At lalo yung majority talaga ng young people, matatagpuan mo kasi sa mga schools.
1: Right,
0: diba? And kahit naman yung mga local churches natin, alam ko, nagtutulong-tulungan din, malaking simbahan man o maliit na simbahan, in reaching out the young people in their campuses.
1: Yes, napaka-importante din po kasi talaga at napakaganda na mag-reach out sa mga schools kasi nandun available talaga yung mga kabataan natin at doon sila laging nakastay kasi araw-araw silang may pasok.
0: Tama. At saka, Pastor, tayo, halimbawa, tayo, matagal naman na tayong mananampalataya. Eh, sabi nga ni Paul K. Timothy, di ba, Pastor, na huwag mong hayaan na hamakin yung pagiging kabataan mo. Kundi, sa halip, mag-set ka daw ng example. So, yung mga, may mga young people who grew up in the church praying na, Lord, ipadala mo ko sa ganito. Di ba yung mga mission field, Pastor?
1: Yes,
0: parang
1: opo.
0: Na-inspire sila na i-send off sila ng Panginoon. Hindi ba natin nare-realize, Pastor, na kung saan ka man nilagay ng Panginoon sa panahon na to, eh, yun yung harvest field mo.
1: Yes.
0: Naalala ko kasi yun, Pastor, nung ako college din, pinag-pray ko yan. Din yung prayer ko sa Lord, gamitin mo ako. Pero saan ako mag-uumpisa? Kasi nakakarinig ako ng mga testimonies of people being sent off, Tapos sabi lang ng Lord sa akin, you have to grow where I have planted you.
1: Yes.
0: So nasa campus tayo, maraming unbelievers dyan sa loob ng campus natin. And ang goal naman natin is to share the gospel, to share Jesus.
1: Right.
0: Diba? To every unbeliever. Pwede bong maabot talaga. And siguro, ano lang, kailangan mo lang din na kumbaga, ihanda yung sarili mo that not everybody would really accept what you're offering
1: yes.
0: to them. Pero net merong rejection talaga, Pastor.
1: Meron po talaga, Pastor, that, according sa aming po na-experience, parang out of 30, meron talagang 15 or 20 pa nga na magre-reject talaga at lalagpasan kayo.
0: Si Jesus nga, Pastor, nireject.
1: Right.
0: Diba? Nag-perform na ng miracle yun. Nakita yes. na nila yung pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Pero still, he is being rejected. Diba?
1: Right. To the point pa nga, Pastor, na talagang gusto pa ng mga tao noon, eh, noong unang panahon na patayin si Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Buti na lang talaga si Jesus ay umalis doon. No?
0: Yes. And siguro magandang ano yan, Pastor, sa mga susunod pang panahon, eh, mas marami tayong matrain na younger generation to really yes. reach out their communities locally. And siguro isa sa problem kasi, or isa sa challenge, Pastor, ng Christianity dito sa Pilipinas is that marami namang umaattend ng simbahan. Diba? Pero yung maling understanding, Pastor, dun sa pananampalataya na meron tayo. Diba?
1: Right.
0: Na, yung daan sa kaligtasan, bakit ba nasisave ang tao? And narinig ko lang na isa sa 80% ng mga young Christians, ang pag tinanong mo bakit ka maliligtas, kasi ang sagot nila daw, kasi mabuting tao ako.
1: Yes, opo.
0: Diba? So, alam naman natin, Pastor, na sinabi ng Panginoong Jesus that I am the way, the truth, and the life. No
1: yes.
0: one comes to the Father except through me. Wala naman talagang maliligtas sa mabuting gawa.
1: Right. At sinabi pa ng Bible, no one can be saved by good works, so no one could boast.
0: Mm-hmm. That's right, Pastor. Oh, yes. At si Jesus lang talaga yung nagsisave, and we really
1: right.
0: have to put our faith in Him.
1: Yes.
0: But ano yan, Pastor, nasa grace tayo
1: right.
0: ng Panginoong Diyos, and the unmerited favor, hindi natin deserve, pero
1: yes.
0: dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, binigay sa atin. Pastor, kailangan lang talaga itanggapin natin si Jesus Christ specifically to be our Lord and Savior.
1: Alam mo, Pastor, yan din yung isa sa mga topic why, alam mo, Pastor, this is a wake-up call then sa mga churches na i-encourage nila yung mga leaders nila to reach out to these kinds of campuses and outside of their church. Kasi nga, Pastor, ang dami talagang akala nila, mga Christian na sila, but they mm-hmm. don't have enough information, enough understanding about the gospel. Alam mo, Pastor, 10 out of 10 na natanong namin
0: mm-hmm.
1: dyan about sa tungkol sa good works. Sabi nila maliligtas sila dahil sa good
0: yeah.
1: works. So, ang ibig sabihin, yung pagkaka-implant ng gospel or ng word of God sa kanila, hindi pa ganun kalalim.
0: Mm-hmm.
1: That's why this is also a reminder for all the churches na talagang you have to make sure na the word that you have shared, that you are trying to share to your members, eh, talagang naitatanim natin ng maayos.
0: Mm, kumbaga, Pastor, we all have a responsibility
1: right.
0: na siguraduhin na tama yung tinatanggap nating gospel.
1: Yes.
0: Diba? Yun naman ang sinasabi ng Word of God. And siguro tayo din, kung mag-evangelism tayo, you have to come prepared.
1: Yes.
0: Diba? Hindi rin pwedeng hindi ka nag-aaral.
1: Right.
0: Diba? Yung minsan yung confidence kasi natin, Pastor, mali yung pinanggagalingan. Eh.
1: Yes.
0: Hindi ka naman talaga nag-spend ng time studying the Word of God.
1: Yes.
0: Tapos lalabas ka. Diba?
1: Tama po,
0: parang,
1: Pastor.
0: Hindi ka sigurado pala.
1: Yes,
0: so,
1: Pastor.
0: Baka mangyari pa, malead mo yung mga ibang tao. Imbis na mapalapit doon sa katotohanan,
1: yes.
0: mapalayo, 'di ba? Magtunog tayong spiritual, pero mali pala yung
1: yes,
0: understanding din
1: right,
0: natin.
1: Pastor. Alam mo, Pastor, actually topic 'yan ng isa sa mga kaibigan kong pastor nitong mga nakaraan din, ano, Pastor. Shout out nga pala kay Pastor Edwin Longkop ng Church of the Nazarene. Kwentuhan namin 'yan. Actually sa church kasi, mayroong process 'yan, mayroon tayong evangelism, consolidation, discipleship training, tsaka sending. Ang nangyayari kasi madalas, Pastor, kaya nangyayari kanina mong sinasabi na naliligaw sila kasi tinatalonan nila. After evangelism, sinisend na nila yun. Tinatalonan na yung consolidation. So consolidation, dyan yung devotion, yung prayer, tapos sa discipleship training, dyan mo na malalaman ano yung share mo. Kaya lang madalas, ang church ginagawa, walang consolidation, walang discipleship training, sending agad.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang, alam mo yun, napasama lang, mm-hmm. hindi nila alam magsasabihin nila. And doon na nanganak yung ibang tao na nakikita na...
0: Kumbaga, Pastor, meron namang strategy talaga
1: right.
0: to really
1: yes.
0: help. Though, may mga tao talaga naman, Pastor, na nung tumanggap, naunawaan.
1: Right,
0: tapos
1: right away. Meron namang
0: agad.
1: Ganun.
0: Meron naman nangyayari
1: yes,
0: naman yun sa kalooban ng banal na spirito. Hindi naman tayo magiging technical dun sa
1: right.
0: part na yun. Pero,
1: yes.
0: may mga programa yung simbahan natin that could really help our members.
1: Yes, of course.
0: Diba? Para lang ma-assure natin na tama yung understanding nila dun sa faith nila. It's also a process
1: yes.
0: para tayo ay lumago din.
1: Right.
0: So, maraming salamat po sa mga kapatid natin na sumama sa evangelism na yan. Ang panalangin po natin ay yung mga nataniman. Diba?
1: Right.
0: Ano man yung naitanim sa kanila mga puso at mga buhay ay lumago pagdating ng takdang panahon.
1: Amen.
0: At Diyos lang makakaalam nun, Pastor. pastor kasi tama si Lord po. Yung nakakapagpalago eh, 'di ba? Tayo right. Trabaho natin magtanim yes. ng magtanim sa buhay ng mga tao. At right. Pastor, baka meron ka pang gusto
1: meron pa po sir. Actually, today is my brother's birthday. Yung aking po pangatlong kapatid, no? Shout out sa aking kapatid, Jairus Sam Ramos. At ganun din yung isa sa mga leaders ng aming church, si Kuya JM. Birthday niya rin today. So,
0: yeah, happy birthday
1: po sa inyo.
0: Yes. And ako, Pastor, gusto ko lang din batiin kasi papalapit na ng palapit yung First National Mental Health Awareness Conference. At again, ito po ay sa pangunguna po ng Association of Filipino Youth for Civic Action sa pangunguna po ng ating Director and President na si Pastor Anthony. At ngayon po ay open pa rin po ang ating registration at gaganapin po yung ating mga events this coming February 19 to 20 sa Asia Pacific Theological Seminary or APTS sa Baguio City. At sa darating naman pong April 7 at 8, ito po ay gaganapin sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila. So maganda po itong program natin na ito kasi pag maraming pag-uusapan, Pastor, na sobrang makakatulong sa atin personally. At the same time, kung ikaw po ay nagka-counsel at or kung gusto mong mas maintindihan yung behavior ng mga tao. At maganda na tayo din nagpe-prepare kasi hindi natin alam, Pastor, sino yung mga mahal natin sa buhay or meron tayong mga kaibigan na meron palang mga pinagdadaanan na hindi natin napapansin. Diba? Iba yung may alam. Ika nga, 'di ba? Iba yung right. Meron kang knowledge pa rin. And yung mga topics po natin na magaganda sabi, yung para lang bigyan Pastor ng idea yung mga tagapakinig natin sa yung mga topics po natin, yung isa po sa topic is Beyond Isolation, Healing Through Authentic Relationships. Pangalawa, sabi dito, it's okay, you're human, loved and valued by God. Tapos meron din po tayong ang mga counseling for children and adolescent. And many more. Marami po tayong naimbitahan na mga speakers dito na magagaling, Pastor. Magagaling na counselor, magagaling na psychologist. And kung kayo po ay interested na mag-join, or ito po yung mga number na pwede po ninyong kontakin. Hanapin nyo lang po si Miss Cherry Astillero sa 0994409482. So yun po yung number niya, 0994409482. Or pwede nyo pong i-email ang empoweredafika2022@gmail.com. So malapit na po, few weeks from now, yung sa Baguio po gaganapin na. At this coming April, pag-pray nyo kapag taga Manila ka, yan ay dito ka mag-join. Malaki yung ating venue. At marami rin, Pastor, maganda dito, ini-endorse na rin ito ng Philippine Council of Evangelical Churches.
1: Wow.
0: At League of the Philippines, Pastor, ng mga mayors.
1: Wow, ganda, Pastor.
0: So ini-endorse na nila kasi ang target talaga natin yung mga locality, Pastor, right. Yung mga iba't ibang city all over the Philippines. So ito yung kauna-unahan, Pastor. We are praying na ang bawat isa po sa inyo would be able to take part dito po sa ating mga activities yes. at ating pong mga programs. At kung gusto nyo rin pong suportahan ang ating pong programa, ang FEBC or ang DZAS, pwede po kayong mag-donate or kung hinihipo po kayo ng Panginoon na tulungan po yung ating ministry para mas marami pa pong maabot ng gospel through the airwaves, pwede po kayong pumunta sa ating pong Facebook page. At meron po dyang donate button. Nakikita right. po ninyo kung saan po tayo pwedeng mag-donate. At talagang for a long time, Pastor, ang ministry ng DCAS ay talagang fueled ng passion at ng heart at ng contribution din ng mga iba't ibang mananampalataya all over the world. Yes. So patuloy po tayong magkaisa, patuloy po tayong magsama-sama para po sa patuloy na ikalalago di po ba ng ating gawain. At siyempre, Pastor, napapakinggan din tayo sa 107.4 DYFM sa Kabikulan. At sana po nasa mabuti kayong kalalagayan kasi nitong mga nakaraan, alam namin kayo po ay binagyo, Pastor, di ba sa Kabikulan.
1: Yes po.
0: At prayer namin na talagang makarecover po tayo. At kung meron pong gusto rin mag-donate at gustong tumulong din, pwede po kayo mag-send sa ating pong Facebook page. At yun po, atid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming sa febc.ph. At meron po tayong ibang mga app pa. Hanapin nyo lang po sa sa App Store, yung 702 DZAS. Yan, so makikita nyo na po iba-iba pong mga streaming platform. At kung saan mang panig po kayo ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan basta meron po kayong internet connection. At siyempre, gusto rin po nating magpasalamat sa mga kaibigan natin, mga kapatid, sa ating production team. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat, at sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi Transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday Tuesday. At tayo po ay 9:30 to 11 p.m. nag-i-air. At kapag Monday po, makakasama nyo po si Pastor Archie, kasama po ang Amara Counseling. At pag Tuesday naman po, usapang legal, kasama po si Ate Heidi Sampang. At marami pa pong mga bisita. And of course, every Wednesday, ang inyo pong Kuya Pastor, usapang kabataan, para gabay para sa mga young people. Kaya iniimbitahan namin lahat ng mga young people na naaabot ng tinig ko. Every Wednesday, abangan nyo at tayo po ay magsama-sama dito. At share mo na rin sa mga friends mo na merong ganitong platform para tayo ay makapag-fellow. At every Thursday naman, Family with Jason sa panguna po ni Kuya Ken Guillermo at ng Guillermo Family. At pag Friday naman, ito po ay pinangungunahan ni Kuya Pilo Laharga. So may makakausap po kayo simula Lunes hanggang Biyernes. At kung kayo po ay may counseling concern, pwede po kayong mag-message po sa ating Facebook page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, yung Facebook page po natin ay 702 DCAS Radio TV. So ito po yung same na Facebook page kung saan pwede kayong mag-donate if God is touching your hearts to support our ministry. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga cellphone numbers just in case na gusto nyong mag-iwan ng voice message or kung ano man through text. Ang Globe number po natin ay 0916-296-6620 at ang Smart number po natin ay 0961-784-9351. So kung meron po kayong question directed para po sa ating programa, ilagay nyo lang po para sa Youth Edition, Heartline Youth Edition. At siyempre, Pastor, again, dami na nating napag-usapan at right. Ngayon, punta tayo dun sa, Pastor, katanungan ng ating kaagapay.
1: Yes,
0: and nagagala kami po na makasama po kayo ngayong gabing ito sa lahat po ng listeners namin. Hindi na namin kayo may isa-isa. Di po ba?
1: Right.
0: And yan, Pastor, punta na tayo sa ating kwentuhan. At yung usapan natin, Pastor, maganda yung topic eh. Meron tayong dalawang questions, Pastor eh.
1: Yes,
0: na magkadugtong, I think magandang nung kinonsolidate ko tong question, sabi ko ayos naman tong katanungan na to, parang related sila sa isa't isa. So usapang
1: wow.
0: Ligawan, Pastor.
1: Ay, galing, ayos.
0: O kasi parang siyempre ilang araw na lang.
1: Right, malapit na yung mga naghahanda ng
0: December
1: flowers.
0: December 14, di ba? yung iba, Pastor, naghahandang manligaw.
1: Oh, tama, Pastor.
0: O, naghahandang manligaw, Pastor. So yung katanungan po ng ating kaagapay, sabi po nung unang kaagapay natin na nagpadala ng kanyang question, sabi niya, magandang gabi po mga kuya. Sabi niya, magtatanong po sana ako tungkol sa panliligaw. Sabi niya, uso pa din po ba yung traditional na panliligaw? Madami po kasi ako kakilala na hindi na sila nagliligawan. Sabi niya, nagiging sila na lang kaagad kahit di pa sila ganoon magkakilala. Sabi niya, at saka, kailangan pa po bang ipagpaalam kung manliligaw ka o hindi? Ayun, Pastor,
1: wow,
0: so gamit
1: grabe.
0: Sa perspective ng lalaki to.
1: Oo nga, Pastor.
0: Ayan, Pastor, yan yung unang question natin. So, banggitin ko na rin yung pangalawang katanungan.
1: Oh, sige po,
0: paano
1: sige
0: natin
1: po,
0: ito mapagdudugtong? No? Sabi naman nung isa nating kaagapay, sabi niya, good evening po, Kuya Pastor. Sabi niya, mali po ba kung ako bilang babae ang manliligaw? Sabi niya, meron po kasi akong gusto at mukhang gusto din naman po niya ako. Nako, si ate eh. Parang damang-dama yata. Sabi niya, palagay ko, nahihiya kasi siya dahil sa personality niya. Introvert po kasi siya. Sabi niya, okay lang po kaya na ako na yung unang magtanong kung gusto ba niya ako o hindi.
1: Right.
0: Iyon.
1: Grabe. Grabe yung magiging topic natin ngayon.
0: Yes, Pastor. Usapang ligaw. Actually, maganda itong topic, Pastor. Very, nitong mga nakaraan, ang dami ko ring discussion about courtship.
1: Yes.
0: Na iba-ibang perspective, di ba, about courtship, no? Kasi yung courtship daw, Pastor, over time, has evolved from formal, di ba,
1: right.
0: To family-sanctioned process. Na
1: yes.
0: Ang aim talaga is for marriage, 'di ba, Pastor?
1: Yes.
0: Hanggang naging modern, hanggang naging individualistic, hanggang naging technology-driven yung dating. So, historically daw, Pastor, ang function daw ng dating is an strategic arrangement daw ito to align family interest.
1: Yes.
0: 'Di ba? Oftentimes under daw ito ng strict na supervision, 'di ba, bago mapunta ito sa romantic courtship. At medyo may konting history lang ako, Pastor,
1: yes,
0: na ako,
1: Pastor,
0: na babanggitin para lang alam natin kasi baka mamaya hindi mo rin alam.
1: Ano
0: kung kailan ba,
1: ba
0: nag-umpisa yung concept ng courtship? Kasi Pastor,
1: right.
0: Pag hinanap mo sa Bible, 'di ba, biblically speaking, wala kang makikita eh.
1: Yes, opo.
0: 'Di ba na kumbaga literal na instructions
1: right.
0: Na oh, ganito dapat ha.
1: Yes.
0: Ganito dapat yung para makahanap ka ng taong pakakasalan mo, ganito dapat yung specific na gagawin mo. So, walang specific na courtship talaga. 'Di ba? So,
1: right.
0: Ang courtship is an invention of man.
1: Yes.
0: 'Di ba, Pastor? And ang tanong, kailan ba nag-umpisa talaga 'to?
1: Yes, Pastor.
0: So, nag-umpisa na daw 'to, Pastor, during the ancient and the medieval times. Ooh. So, mga ano daw to, Pastor, pre-1700s. So,
1: matagal na, Pastor.
0: Oh, pero Pastor, ang intention ng mga panahon na 'yon, yung kumbaga ito yung evolution ng ano, Pastor, ya, ng courtship. So, nung 1700s, yung mga marriages daw were predominantly economic or mm-hmm. political arrangement, 'di ba?
1: Yes.
0: Na hanggang ngayon, Pastor, may mga families, political families,
1: ganun pa rin
0: yung ginagawa.
1: Right.
0: So, ano daw to, Pastor, ancient way of yes. arranging marriage. So, nakuha to doon sa mga European countries, Pastor, doon nag-umpisa kasi sila yung talagang very romantic, di ba, Pastor,
1: yes.
0: when it comes to courtship, and dyan yung Paris, di ba, Pastor, sa Italia. So, yung romantic love daw often existed outside of marriage.
1: Right.
0: So, nung unang panahon, Pastor, hindi sila nagpapakasal dahil may pagmamahalan talaga.
1: Yes.
0: So, ang intention talaga ay para panatilihin yung family line.
1: Right. Diba minsan yung kayamanan, Pastor, ng pamilya.
0: Yes, Pastor. Kasama yung, Pastor, economic,
1: yes.
0: Economic, at the same time, yung popularity ng
1: right.
0: yung position sa economy. Hanggang eventually, Pastor, tas dati, Pastor, very strict ang mga ano, parang yung mga kababaihan daw dati. Pastor, parang ano yan, ginugroom talaga yan para puhunan, pain.
1: Yes, yes.
0: Di, parang walang choice.
1: Right.
0: Yung mga kababaihan ngayon, pag, for example, nagustuhan ng tatay nila, hindi, papakasal kita kay ganito.
1: Yes.
0: Di ba? So, tas yung chaperon, meron talaga.
1: Right.
0: Talagang maraming, ano yan, Pastor, nakasubaybay.
1: Yes.

0: talagang magkakaroon ng grand ball, Pastor, kung yes. saan lahat ng single all over town would gather together. Diba? Yes. At saka, ano yun, talagang yung mga
1: ima-match,
0: parents.
1: Match
0: na. Oh, Pastor, ima-match-match. Right. Match. Talagang pagkakasunduin ng mga magulang. At ayan, madalas ito may mga formal na yung manliligaw talaga sa loob ng bahay. So during the 19th century pala nag-umpisa yung, Pastor, right. na pupuntahan mo sa bahay yung family.
1: Ah, okay. Opo.
0: O, tapos kailangan formal yung pag-visit mo. Kailangan yes. sasabihin mo pupunta ka ng ganitong panahon. Tapos may chaperon yan para ma-ensure na yung pag-uusap maayos. Diba? Right. So tapos nakafocus daw to, Pastor, na yung lalaki pupunta sa loob ng sa bahay ng babae. So by tradition during the 19th century hanggang nag-shift na yung dating part, Pastor.
1: Okay.
0: So magkaiba daw yung ano, Pastor, courtship sa dating.
1: Mhm.
0: Right. Diba yan, mamaya mas ma-define natin yes. anong difference ba ng courtship at saka dating, no, Pastor. So yung nag-shift na daw bigla sa dating during the early 20th century, Pastor, na yung rise of urban life, di ba?
1: Yes.
0: So nag-iba na daw yung sistema kasi yung movement ng mga tao nag-iba na din, di ba? So nagkaroon na yung may mga courtships na daw na hindi na nagaganap sa loob ng bahay. Diba? So ang tawag na daw doon dating, they would go out.
1: Mm-hmm.
0: And so doon na during the 19th century daw yan. So mas naging fun daw
1: mm-hmm.
0: yung yes, concept sir. ng courtship.
1: Right.
0: Kumbaga hindi na lang siya intended. Nabago rin kasi, Pastor, yung mindset
1: yung intention. Yes.
0: Yung intention kasi before marriage talaga.
1: Opo, long term commitment.
0: Talagang pagkakasunduin yung pamilya. Parang yes. nung early 20th century, nag-shift siya na mas na-enjoy nila
1: yes.
0: yung proseso ng paghahanap ng partner.
1: Yes, kumbaga casual na fun tsaka testing yes. compatibility in the thing, Pastor.
0: Yes, Pastor, hindi na rin uso yung chaperon.
1: All right.
0: Pastor, during the early
1: 20th. Solo na.
0: Pwede ka nang lumabas ng ikaw lang kasi mm-hmm. hindi naman talaga marriage driven or focus right. Ang focus nung pag-date mo ay mag-asawa talaga. So parang hanggang dumating na yung ano, Pastor, mid 20th century and beyond na. Mm-hmm. So ito na daw yung ano during the 1960s, Pastor, nagkaroon ng sexual revolution.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Yes.
0: Tapos nag-reduce yung need ng tao for ano for a more sabi nga conservative way.
1: Right.
0: 'Di ba, of doing dating. Nawala na yung mga traditional courtship rules. Dati marami kasing rules talaga, Pastor. Mm-hmm. Meron talaga during the Victorian era nga, Pastor. Maraming rules sila. So hanggang dumating yung 20th and early 21st century na introduce na yung online dating.
1: Right.
0: Marami na mga applications, Pastor, na swipe left, swipe right, 'di ba?
1: Yes.
0: Or isang pindot lang, meron ka nang kadate agad, mapunta ka sa isang lugar. 'Di ba? Alam ko familiar naman yung iba nating mga tagapakinig. And there's nothing wrong about it. Ang sinasabi natin, there's an evolution when it comes to dating.
1: Yes.
0: And ngayon ibang-iba na talaga, Pastor, yung konsepto, 'di ba? At itsura ng dating. So, ikaw ang tanong natin, Pastor. Ngayon pag-usapan natin, Pastor, kasi yung evolution ng dating, no? Kasi may kita natin dito, may traditional at saka non-traditional. So, ano, kung ikaw tatanungin, anong mas gusto mo, Pastor? Yung mas traditional ka ba na nakikipag-date? Kasi yung tanong nung kaagapay natin, tungkol sa panliligaw, uso pa ba yung traditional way ng panliligaw?
1: Mm-hmm.
0: Ang tanong,
1: yes.
0: ano ba yung traditional way? Ano ba yung, ikaw ba, Pastor, naabutan mo ba yung traditional way? Ano ba yung panliligaw noon?
1: Well, Pastor, ano yan eh. Mahirap na tanongin pag Pilipino ang tinatalong mo kasi mix ano tayo eh, mix culture eh. Halo na yung kultura natin, yung Espanyol, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos iba-iba pa pagka depende pa sa dialect, kung may Bisaya, may ano, may Tagalog, di ba? Well, but then dito sa may bandang Katagalugan, sa Rizal.
0: talagang may ganyan kang paliwanag, Pastor.
1: Inispesipiko talaga, Pastor, para baka mamaya sabihin.
0: Hindi, Pastor, ang tanong ko, regional ba yung concept ng dating, yung formal or traditional way of dating?
1: Well, depende kasi sa influence, Pastor. Kasi, di ba, ang Pilipinas, binubuo yan ng halo-halo ng mga tao kasi, di ba, meron tayong half-Chinese na mga brothers and sisters, tapos Muslim, tapos Christian. So,
0: talagang dinala mo dyan, Pastor, sa iba't ibang cultural background.
1: Kaya medyo
0: background.
1: Mahirap. But then, dito sa iba't ibang Rizal, para safe lang ako. So, ano naman tayo, Pastor? Parang ang traditional pa rin naman natin, yung katulad pa din ang na-adapt natin doon sa original na version. So, magkaano pa rin, maghahanda ka ng sarili, may bulaklak. Pero ewan ko saan natin nakuha itong harana. Meron tayo na itong kakanta ka, magdadala ka ng gitara.
0: Mm-hmm. So, Pastor, yung panliligaw noon, maganda yan eh. Meron akong nag-research din ako, Pastor.
1: Yes,
0: patungkol dito. So, yung formal

0: traditional daw na pandiligaw. In general siguro pa, sorry. Lagay na natin
1: right.
0: All throughout the history, depende kahit saan ka pang bahagi ng
1: yes,
0: Pilipinas.
1: Yes, of course. Opo.
0: But sorry. So yung mga kaagapay po natin na nakikinig ngayon, especially yung nasa Facebook Live.
1: Alright.
0: Baka pwede po kayong mag-comment para sa'yo, ano ba yung formal at traditional? Or baka meron kong experience. Diba?
1: Yes,
0: when
1: yes,
0: it comes
1: yes.
0: to, ano yung experience mo when it comes to dating? Ano ba right. yung mas preferred mo? Gagawa tayo ng poll. Ano ba yung mas preferred mo? Eh yung traditional way of dating or yung modern
1: yes.
0: na dating na sa panahon natin ngayon. Sabi nila, Pastor, yung formal at saka traditional daw, yung panliligaw daw noon, kadalasan, yun nga, formal, kailangan makuha ng lalaki ang permiso ng magulang ng babae.
1: Ayan, yan. Tama po yan.
0: Diba? So, bago mo ligawan yung babae, magpapaalam ka daw muna right. sa magulang.
1: Yes.
0: So, yun yung traditional at formal. At karaniwang bahagi daw ng panliligaw, yung binanggit mo kanina, Pastor, eh yung paghaharana.
1: Yes.
0: Diba? O kaya yung pagsiserenade. Yung iba daw, pagsusulat ng liham. Diba? Nagliletter.
1: Dati, Pastor, may
0: love letter.
1: Ipapasabay pa nila dati sa ibon kasi wala pa tayong cellphone.
0: Grabe naman yung ibon, Pastor.
1: Wala na kalapate. Alam mo ba yun? Nilalagay nila yung
0: Pero hindi na natin naabutan yun, Pastor.
1: Yung mga magulang ko, yung kwento nila.
0: Talaga ba, Pastor? Kasi para ako, di ko naman na naabutan yan.
1: Pati ang hirap nun.
0: Yung mga magulang ko, hindi na rin yata naabutan yun na kalapati pa yung ginagamit.
1: Alam mo, ang hirap nun, Pastor, kasi kapag hindi well-trained yung kalapati, hindi makakarating yung liham.
0: Saka ano, Pastor, mas, ang naabutan ko pa, Pastor, yung siguro sa mga kwento, yung telegrama na tinatawa.
1: Yung telegrama, talaga.
0: Or yung yes. telegram, di ba? Kasi hindi yes. lahat naabot ng sulat.
1: Right.
0: So, pero merong telegram na tinatawag before.
1: Yes.
0: Limited words lang, alam ko, yung pwede mong isend
1: yes, yes, yes.
0: Kasi yung iba, yun nga, yung pagbibigay ng bulaklak. Hanggang ngayon naman, tradition talaga yung pagbibigay ng bulaklak. At yung panliligaw din daw, madalas na ngailangan ng mahabang panahon.
1: Right.
0: At pasensya, talagang pinapahirapan. Yung iba, pinagsisibak ng kahoy.
1: Yes, nag-iigib.
0: Diba? So doon, Pastor, hindi pwedeng manligaw na hindi pupunta yung lalaki.
1: Nice.
0: Sa bahay ng babae.
1: Right, that's true.
0: Laging paalala ng mga, 'di ba, nakatatanda sa atin o 'di ba, parang sa kanila kabastusan yung manliligaw ka sa labas ng bahay at hindi sa loob
1: yes.
0: ng bahay. Kung talagang maayos yung intention mo, pumunta ka sa bahay. At
1: yes.
0: kasama na nga doon yung pagpapaalam sa magulang para
1: yes.
0: makilatis ka rin ng mga magulang at makita nila yung totoong intention mo.
1: Yes.
0: 'Di ba? So talagang noon, Pastor, kailangan mo ng tapang.
1: Right, kasi dadaan ka sa butas ng rayom.
0: Yung makikita nga natin, Pastor, sa mga pelikula, di ba, pag pumupunta yung, lalo na kapag mga nasa military yung father.
1: Yun ang pinakamahirap, Pastor.
0: Oh, takot na takot yung mga manliligaw pumunta dun sa bahay ng kanilang nililigawan. Tapos
1: yes.
0: takapila lahat ng mga kuya.
1: Yun pa. Pag marami pang kuya.
0: Oh, tapos yung bunso yung nililigawan mo. Parang yung kaba mo, yun yung una mong kailangan ma-overcome.
1: Right.
0: At kasama nga daw dun, Pastor, paglilingkod sa pamilya ng babae.
1: Yes.
0: Diba? Madalas daw, nung unang panahon, Pastor, kasama yun sa ano, sa process talaga.
1: Yes.
0: Madalas kasama sa proseso ng panliligaw talaga yon. At ang expectation din, Pastor, sa babae before ay mahinhin at
1: yes.
0: mapagpigil. Diba?
1: Right.
0: Hindi yung kahit gusto mo yung manliligaw mo, eh agad-agad.
1: Yes.
0: Diba mag-yes ka or agad-agad ibibigay mo yung matamis mong oo, ika
1: yes.
0: nga nila. So, doon talagang ang expectation sa babae, you would really allow yourself to really get to know the person.
1: Yes.
0: At talagang pinipursu ka.
1: Yes.
0: Women are meant to be pursued. Madalas naman natin, Pastor, yan na pag-uusapan sa church,
1: right.
0: that women are really meant to be pursued.
1: Right.
0: Na babae, dapat yung nag-iintay. At
1: yes.
0: lalaki talaga yung dapat na nagpe-pursue.
1: Yes.
0: Ayan. And sundan daw, Pastor, ay yung lalaki, inaasahang magpakita ng respeto at paggalang sa babae at sa kanyang pamilya. So, yun, Pastor, lahat na yun, aligned naman yun. At nung unang panahon din, Pastor, malaki ang papel ng family dun sa process ng panliligaw, pati dun sa pagpili
1: Totoo
0: ng
1: yan,
0: mapapangasawa or i-entertain ng mga kababaihan. So, those are the traditional way,
1: yes.
0: Pastor, of... Pastor, may pasok ka ba doon? Mayroon ka bang ginawa doon sa...
1: Parang... No, well, nung umpisa, Pastor, kasi yung generation ko, nandun sa middle ng dalawa, medyo may modern, pero mayroon pa rin mga classic, traditional.
0: Pero parang kumbaga. Feeling ko, Pastor, ikaw, pasok ka na doon sa modern talaga.
1: Yes, pasok
0: yung age bracket mo, Pastor,
1: right,
0: hindi na doon sa traditional talaga. Yung mga traditional,
1: yes.
0: yung mga magulang pa natin yan eh.
1: Yes.
0: Mga lolo, lola, mga
1: right.
0: tito, tita yan, sila pa yung pasok doon sa traditional. Sila na nga yung, I think, halfway papasok na doon sa medyo modern. Modern.
1: Yes.
0: Di ba kasi 19 centuries.
1: Pastor. Yes, yes.
0: Di ba yung ano natin. Tapos yung panliligaw ng ngayon, Pastor, ay mas informal. at mas mabilis.
2: Right.
0: Diba? So, mas informal ang panliligaw daw ngayon, kadalasan nagsisimula daw sa social media platforms at online dating apps. Ay, hindi ko alam, right, Pastor, yung demographics eh. Or wala akong nakuha na data or number kung gaano kadami, yes, yung mga tao na pumapasok sa relationship sa panahon ngayon na nagkakilala lang sa social media,
2: right,
0: or doon lang nila sabihin na natin na palalim yung kanilang pag-uunawaan.
2: Yes, diba? Grabe.
0: Or, ikaw ba, Pastor, na-experience mo yung mga online dating apps?
1: Well, before kasi yung online dating apps, pero pang sikat noon, yung texting, Pastor, bago dumating kasi yung
0: clan.
1: Clan, texting clan, so chat-chat muna. Tapos nagkaroon pa nun ng bago tayo magkaroon talaga ng Facebook at saka Friendster, meron pang Moco.mobi, tsaka yung sa Smart, yung Usap. So, may mga clan-clan, tapos magte-text-text. Tapos usong-usong nun, Pastor, nung panahon, yung
0: eyeball.
1: Panahon ko, eyeball, yes, EB kung tawagin. So, doon po palang makikita yung text mo, ganyan.
0: Mm-hmm. So, yun yung era mo, Pastor.
1: Yes, yun yung panahon.
0: Kaya lang ngayon kasi when it comes to online dating, Pastor, iba na talaga.
1: Yes, diba? Iba na kasi ngayon eh.
0: Marami ngayong connectivity ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. They're,
2: yes,
0: really getting connected. Minsan, a year after, saka sila magkikita,
2: right,
0: personally, and then they would really get married. And it really happened. Marami, yes, naman akong kakilala din, Pastor, na nagkaroon din naman ng magandang kwento.
2: Yes.
0: Pagdating doon sa doon sa kanilang
1: love story.
0: Marriage.
2: Yes.
0: Marriage, Pastor. Hindi kasi may Pastor.
1: Kinasal sila. Yes.
0: Oo, may mga Christian dating. Hindi ko sa pinopromote, Pastor, pero yes, I want, siyempre gusto po natin yung mga tagapakinig natin to have an open mind.
2: Right.
0: Pinag-usapan nga natin yung dating, Pastor.
2: Yes.
0: Saan ba nag-umpisa yung concept na yan? Talaga bang kailangan nagde-date para makahanap ka ng true love talaga?
2: Yes.
0: So yun yung mga pag-uusapan natin, Pastor. Medyo magbe-break tayo konti.
2: Yes.
0: Pastor, na mga nakasanaya nating kaisipan.
2: Yes.
0: We have to be more open.
2: Right.
0: Doon sa experiences din ng iba. And I have a lot of friends, Pastor, who've met their husbands and wives online.
2: Right.
0: Surprisingly, Pastor. Though ako personally, Pastor, hindi ko pa sa masyadong na-entertain yung idea,
2: yes,
0: of doing online datings. But, pero I have friends na talagang naging successful yung marriage nila. They have 3 kids.
2: Yes.
0: They have 5 kids now. Diba? And hindi natin masabi, Pastor, pwedeng gumamit din talaga si Lord ng iba't ibang platform for you to really get to meet the right one.
2: Right.
0: Nga. Hindi rin naman porque mahabang panahon kayo nag-dating, hindi na nasisira yung relationship. Kasi,
2: yes,
0: in reality, marami din tayong kakilala, Pastor, na ang tagal na panahon nag-date, ang tagal na maging girlfriend and boyfriend, pero nag-i-end up pa din.
1: Hindi nagkatuluyan.
0: Na hindi nagkatuluyan.
1: Oh my goodness.
0: Yes, Pastor,
1: yes.
0: I have
1: totoo
0: friends,
1: yan.
0: Pastor,
1: right.
0: 9
1: madami
0: years.
1: Yan,
0: 9 years, 11 years, 14 years, Pastor.
2: Right.
0: Tapos ang napangasawa nila yung next person.
1: Yes, na parang ilang buwan lang nilang nakilala or wala pang.
0: Oh, Pastor, may...
1: Nangyayari.
0: Yung iba, Pastor, meron akong kakilala, 8 months.
2: Oh,
0: so
2: grabe.
0: Parang after 8 months nagka-usap.
1: Nagkausap
0: na sila or naging formal na.
2: Yes.
0: Yung kanilang pag-iibigan, talagang kinasal naman sila and happily married naman sila, Pastor.
2: Yes.
0: But so far yun yung pinaka-maikli. Hindi, meron pala akong kakilala, Pastor, 4 months.
2: Uy, grabe yan.
0: So 4 months pa lang sila na naging sila sa relationship but they were engaged.
2: Mm-hmm.
0: Right after. So ako sa akin, Pastor, I'm open to the idea.
2: Yes.
0: Diba? Depende siguro sa depende siguro din dun sa maturity.
2: Yes.
0: Or siguro later on, Pastor, mas mapag-usapan natin ano
2: yes,
0: ba yung mga
2: yes.
0: factors that really makes a relationship work.
2: Right.
0: Diba? At least yung konting idea, konting context lang, diba, Pastor?
2: Yes, so po.
0: Tapos yung pagdating nga sa ano daw, Pastor, panliligaw ngayon, very informal,
2: yes.
0: Informal and mas mabilis. Dahil daw dun sa communication. Kasi before, di ba, pahirapan nga yung pag-communicate, Pastor?
2: Yes.
0: Kasi nga, kailangan pupuntahan mo pa sa bahay, tapos pagpabawalan ng mga magulang lumabas. So, hirap
2: right.
0: na hirap kayo mag-usap to
2: Tama
0: really get
2: po.
0: To know the person. Ngayon kasi, mas madali na daw yung process of really getting to know or getting in touch
2: yes.
0: With someone. Kahit na napakalayo pa niya, hindi ka na mag-iintay ng ilang buwan
2: right.
0: para matanggap yung sulat. Hindi mo pa alam kung makakarating o hindi.
1: Yes. Tama po, Pastor. Maganda kasi actually yung nangyari sa Industrial Revolution kasi nga kagaya ng sinare ko kanina ba sir, no? Dati nung 2G pa lang yung signal multimedia messages ang sinisend para ma-receive mo yung picture na medyo malabo pa kasi mababa
2: yes.
1: pang quality ng camera noon pero ngayon comparing from before ang ganda na ng quality at meron ng video call, Pastor.
2: Mm-hmm.
1: So talagang lively, makakausap mo na on the spot in person na gusto mong makausap sa ito sa mga social networking sites na ito.
0: Saka kahit nasan ka pa, sir, kahit nasa gitna ka pa ng laot.
1: Right. Diba? Pwede kang, meron kayong punto para makapag-usap.
0: Or nagta-travel ka, yes, any part of the world, right, nandun ka eh. Diba pa, sir, meron kang way to really communicate.
1: Yes.
0: So, mas uso yung mga long distance na relationship sa panahon, right, natin ngayon. Just because yung availability of communicating.
1: Yes.
0: Diba? So, dahil ngayon sa technology, pa, sir, yung text, yung chatting, social media. At so, malaki yung papel nung technology, pastor.
1: Yes.
0: Sa panliligo sa panahon ngayon. At ikaw, pastor, so far, ilan yung, meron ka bang mga... kumbaga, na-try mo ba na makapanligaw sa social media? Hindi mo kakilala, randomly. Nung hindi ka pakasal, pastor, ha?
1: Opo. Of course, tama, pastor. Naranasan ko rin naman yan, pastor, no? Yung chat-chat, yung mga sweet talk sa chat, ganyan. So, una, parang kausapin mo muna yung tao, tapos may konting appreciate mo yung ina-appreciate ka. Mm-hmm. Tapos doon na magsisimula yung konting mga spark-spark sa chat.
0: Spark-spark?
1: Mm-hmm. Spark-spark. And then, alam mo yun, magkikita na kayo. Kasi nung panahon ko nga, pastor, eyeball-eyeball. Uh-huh. Eh. So, magkikita pa kayo on. Kailangan nyo mag-eyeball para makita nyo yung isa't isa. Tapos ayun, pastor, pagkakita nyo, matuturn off na kayo sa isa't isa. Biro lang.
0: Di, kasi
1: so, naranasan
0: pastor,
1: ko rin. Naranasan
0: madalas kasi, pastor, pag hindi naman talaga kayo nag-grow sa relationship ninyo ng personal.
1: Yes.
0: Diba, parang nag-create ka kasi ng ano eh, image.
1: Right.
0: Kumbaga nagmamanage tayo ng certain image na feeling natin magugustuhan.
1: Tama
0: ng tao. Po. Pero pag nakita na kayo, nagkasama na kayo, lumalabas yung totoo, hindi mo na madedeny.
1: Right.
0: Hindi mo na matatago. And pagdating din sa physical, pastor, di ba?
1: Meron tayong kanya-kanyang preferences eh.
0: Mag-filter.
1: Yes.
0: Edit, di ba?
1: Yung iba, picture, tama. Tawang,
0: natatawa ko kanina, pastor, meron lang ako nadaanan sa social media. Parang may ka-chat siya. Tapos yes, hindi naka-open cam yung ka-chat niya.
1: Yes.
0: Tapos maganda yung nasa picture, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, pwede po ba open cam, ganyan-ganyan. So, nag-open cam naman tong babae. Pag open cam ng babae, nagulat yung lalaki. Sabi niya, wow. Sabi niya, scam.
1: So, nangyayari to, actually, ngayon.
0: Ibang-iba kasi yung itsura nung ano, nalimutan daw maglagay ng filter.
1: Yeah.
0: So, nangyayari, pwede ka, pastor, na ma-scam talaga. So, ang hirap mag-build ng genuine na
1: connection
0: talaga, right, pastor. Kaya, dahil nga, mas mabilis, pastor, na makahanap ng ka-relationship, sabihin na natin, I don't know what kind of relationship yung nabibuild sa ganito.
1: Right.
0: So, nauuso din yung ghosting na tinatawag.
1: Yes.
0: Or yung biglang pagkawala. Diba?
1: Right.
0: Biglang hindi ka na i-chat, biglang, yes, hindi ka na i-message. Diba? So, sobrang karaniwang nangyayari daw yan sa panahon ngayon,
1: yes,
0: ng panliligaw. Yung sincerity ng tao, dahil minsan yung iba daw, pastor, dahil nga madali makahanap ng i-chat-chat eh. Di ba? Madali,
1: yes,
0: makahanap ng kakausapin. Eh, multiple.
1: Right.
0: Di ba, wag namang ganun.
1: Yes.
0: Di ba, meron kang kinikilala, multiple. Sabi nila daw kasi, pastor, nung iba, collect and then select. Titignan mo kung ano yung mag-work. Yung iba, pinagsasabay pa.
1: Right.
0: Diba? So, hindi natin sinasabi to dahil approved tayo dito, pastor.
1: Yes.
0: Binabanggit natin to, pinag-uusapan natin, kasi ito yung nangyayari.
1: Right. It, diba, happens. Oh, it's happening.
0: Dahil nga, makabagong panahon na, because of technology, meron talagang pros and cons, pastor, na padaliman yung way of communicating.
1: Yes.
0: Dun sa mga genuine na nagmamahalan talaga, malaking bagay to na merong, right, technology, pero dun sa mga tao na hindi pa seryoso,
1: yes,
0: and looking just for someone to really love.
1: Yes, they're just taking advantage of the technology para, alam niyo yan, pastor, maglaro,
0: yes,
1: kung ano pa man ang gawin nila.
0: Or sa sabihin na natin, pastor, yung para ma-feed yung kanilang desire.
1: Yes.
0: Diba? Yung iba talagang ang hinahanap lang playtime. Feeling,
1: right,
0: na yung machismo na the more the merrier.
1: Yes. Yeah,
0: pastor, yan tinuturo ng mundo eh.
1: Yes.
0: That's why yung mga young people today needed to be guided. Kailangan,
1: right,
0: talagang na nababantayan talaga yung mga kabataan. Kasi ang hirap din, pastor, dahil nga dito sa mga ganitong klaseng culture sa panahon natin ngayon, yung ghosting culture. So ngayon, emotionally, mas malalim, or sabihin na natin, mas nadadamage yung emotions at yung mental state ng mga young people. Diba? Kasi may mga experiences na dapat di mo pa naman nararanasan,
1: right,
0: yan. Diba? Pero ngayon, dahil nga, because of the culture that we have, dahil dun sa nangyayari sa paligid natin ngayon.
1: Na-advance.
0: At, yes, pastor. At saka, pastor, na-abuse.
1: Totoo po yan, pastor.
0: At the end of the day, diba? Parang maraming mga young people, diba, they've met their partner, sabihin na natin,
1: yes,
0: online. And yung iba, pastor, makikita mo yung mga influencer.
1: Alright.
0: Diba, gagawa sila ng mga vlogs nila.
1: Yes.
0: Yung relationship nila is an open book.
1: Yes.
0: Pagkakakitaan nila yung relationship nila.
1: Yes.
0: Tapos biglang maghihiwalay.
1: Right.
0: And they were really damaged after.
1: Yes.
0: Kasi dahil ginagawa mo yung public yung ano ninyo, yung buhay ninyo. So pag may nangyari doon sa relationship ninyo, in-open nyo din eh.
1: Yes. At ang pinakamasakit dyan, Pastor, ay yung resulta, yung broken heart.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung ano eh, dapat hindi mo pamaranasan. Kaya lang naranasan yes. mo kasi you get into that early, mm-hmm. earlier than expected.
0: Broken heart, di ba? Meron nga ako nakita, Pastor. Nagbablog lang siya, sabi niya. Siguro nasa ano na sa age 28 na ganoon, dalaki. Yes. Sabi niya, if there's one thing na pinagpipray daw niya, never pa niyang na-experience to be really in love.
1: Wow, so grabe naman, Pastor.
0: That's a good question kasi
1: totoo naman
0: po. Parang marami kasi pumapasok sa relationship. In love, parang ano ba ibig sabihin ng pagiging in love?
1: Yes.
0: But what do you really mean when you say you are in love?
1: Right.
0: Ikaw, Pastor, if you would define love, parang paano mo masasabi na in love ka?
1: Well, yung love kasi dapat alam mo muna yung original na meaning. Kung sino bang nag-design ng word eh. Para sa akin medyo may advantage na kasi kilala na natin si Lord. Paano niya ba dinisign talaga yung mm-hmm. pag-ibig? Kasi meron yung foundation eh.
0: Yep.
1: Ang foundation ng pag-ibig, unang-una sa lahat, si Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Si God. So, kung alam mong si God ang foundation, talagang mas magiging maganda yung takbo ng pag-ibig. At bukod sa siya yung foundation nun, binigyan ni Lord ng look ang totoong pag-ibig eh. Sabi mm-hmm. niya sa 1 Corinthians chapter 13, ano ba yung itsura ng pag-ibig? Sabi niya doon, love is patient, kind, not jealous, or proud. It bears all things, believe all things, hopes all things, endures all things. Napakaganda ng definition ng pag-ibig mm-hmm. kung titingnan mo yun sa perspective ng Diyos. At
0: yeah.
1: maganda at mapalag po yung mga Christian nating mga kaagapay dyan na nakikinig kasi you have the best reference.
0: Mm-hmm.
1: Yun talaga yung katotohanan about sa pag-ibig. Pero pag wala ka doon, Pastor, saan mo kukunin yun?
0: Uh-huh.
1: Di ba, Pastor? Yung kumbaga, maobserbahan mo lang sa barkada mo, ba, nag-girlfriend siya, ganong ginawa niya, gagawin mo rin, gagayahin mo lang din.
0: Mm-hmm.
1: Pero
0: right.
1: if you have the definition that is coming from the original
0: kapag
1: designer.
0: Kapag naiintindihan mo, Pastor.
1: Yes, Pastor. Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, yung blueprint eh. Sino ba talaga, ano ba talaga yung disenyo? So
0: yes.
1: ito na dito na magsisimula yun.
0: Yes.
1: So dapat yung mata natin, nandun sa designer. At sabi niya, ayun yung definition ng love. Sabi pa nga niya sa Colossians, and above all this, put on love which binds everything together in perfect harmony. Yung pag-ibig din talaga ang nagtotoo ng lahat eh.
0: Yes. So malalaman mo, Pastor, na in love ka kapag alam mo yung origin.
1: Yes.
0: Na iintindihan mo eh.
1: Ano yung definition niya? Ano ba talaga siya?
0: Sino ba talaga yung author ng love na yan? Diba?
1: Yes.
0: In the first place, di ba? Kaya, Pastor, ako naniniwala ako, there's a creator eh.
1: Totoo talaga,
0: Pastor. Alam mo, di ba totoo talagang may Diyos eh.
1: Yes.
0: Kasi pag inunawa mo, Pastor, yung complexity, di ba, Pastor, nung salitang pagmamahal.
1: Yes.
0: Di ba, Pastor, ang hirap nga niyang i-define eh.
1: Yes.
0: In a singular word. Kasi
1: right.
0: it varies from person to person.
1: Yes.
0: Paano niya i-define yung love? Napakalawak, Pastor.
1: Right.
0: Napakalalim, di ba? Sabi niya. So, lalo na yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, Pastor. Hindi
1: yes.
0: natin sa maiintindihan. Pero kapag natagpuan mo kasi yun, naunawaan mo yung love ni God, madali nang magmahal, Pastor eh.
1: Yes.
0: Ng tao sa paligid natin.
1: Right.
0: And I think, yung romantic love kasi, it comes naturally eh. 'Di ba nagiging natural naman talaga siya sa atin yung attraction na yun.
1: Yes.
0: 'Di ba? Pag given, of course, Pastor, nandun tayo sa tamang ano na rin, tamang edad,
1: yes.
0: tamang pag-iisip, 'di ba?
1: Right.
0: Kumbaga emotionally mature na tayo, mas nauunawaan na natin yung papasukin natin na ang intention talaga ng relationship is of course marriage talaga. Ang
1: yes.
0: intention bakit ka manliligaw, ang intention kung bakit ka papasok sa relationship because you wanted to build a family.
1: Right.
0: Or sabihin na natin hindi man pag-build ng family, pero ang marriage kasi, Pastor, is partnership eh.
1: Yes.
0: Di ba? Kalooban na ng Panginoon if imumultiply kayo. Pero
1: yes.
0: sabi ng Panginoon, di ba, isa yun sa purpose niya.
1: Right.
0: To subdue. Ika nga, Pastor. Pero partnership eh, para makapagtulungan.
1: Yes.
0: Nung naalala ko lang, Pastor, yung kwento ni Adan at Eva.
1: Yes.
0: Di ba, unang nilikha talaga si Adan, Pastor.
1: Yes.
0: Binigyan siya ng responsibilidad ng Panginoon until such time, nakita ni Lord na okay, nalulungkot na yung aking nilikha.
1: Yes. Genesis diba? Chapter 2 verse 18.
0: Di ba, Pastor? So ngayon, ibibigay ko, patutulugin ko siya, pagpapahingahin ko siya. Pagising niya, nandiyan na yung andiyan na si Eva, Pastor, as a gift.
1: Right.
0: Diba, Pastor, ang babae talaga binigay ng Panginoon kay Adan, si Eve, as
1: yes.
0: a gift.
1: Right.
0: Na dapat talaga katuwang.
1: Yes, kasi mababanggit doon sa verse, it is not good that man should be alone.
0: Mm-hmm. Yes, kasi that's right, Pastor.
1: Lonely si si Adan John.
0: Yes, specifically
1: time.
0: Yung kalalagayan ni Adan.
1: Yes.
0: Though, Pastor, may mga tao sa panahon natin ngayon na binigyan din naman talaga ng gift ng Panginoon
1: yes.
0: Na alam mo yun, masaya sila to be alone. Diba?
1: Right.
0: Hindi nila kailangan ng ibang tao para
1: yes.
0: lang masabi nila that they are really complete. Kasi katotohanan naman talaga talaga yung pastor. Hindi tayo papasok sa relationship kasi feeling natin we are broken,
2: yes,
0: or we are empty, or merong kulang sa atin. Sabi nga, pastor, ang equation daw niyan, pag ikaw papasok ka sa relationship, dapat 100-100, hindi 50-50.
2: Right.
0: Diba, 50% lang ako, 50% broken, hahanapin ko yung, yes, 50% ko. That's not how it works. That's not the equation of, yes, a successful marriage, pastor. Right. So, mas madalas nga kapag broken ka, broken din yung partner mo. So, para nangyari, para kayong doctor-patient relationship, pastor.
2: Yes, tama po yan.
0: Kasi sabi nga, tama yung pastor, sabi nga, hurt people. Diba?
2: Yes.
0: So yung mga healed na tao daw, they will also heal people, heal others.
2: Right.
0: So ang hirap mag-work ng isang relationship na pareho kayong
2: broken,
0: pastor. So kaya mahalaga na ang uunahin mo talaga yung highest relationship, pastor,
2: yes,
0: na pwede mong i-desire, which is yung relationship mo sa Panginoong Diyos, and allow the Lord to fix you.
2: Yes.
0: Kasi walang tao makakapag-fix sa iyo, eh. Makakapag-fix lang sa iyo si Lord talaga.
2: Totoo po.
0: Diba? Yan. Kaya it takes a mature person para pumasok sa relationship.
2: Yes.
0: Diba na maintindihan mo muna yung sense of purpose mo. Mas
2: right,
0: maganda yun, eh. Maintindihan mo yung purpose mo. I-grow mo yung sarili mo. Diba? Until dun sa time na handa ka na.
2: Yes.
0: At pag yung responsibility na meron ka, hindi ka na dapat mag-isa, ibibigay ng Lord, eh.
2: Yes.
0: Yung magiging katuwang mo to fulfill that purpose.
2: Right. Hindi mo na nga kailangan maghanap, pastor, eh. Talagang si Lord na magpo-provide. Kagaya ng ginawa niya kay Adan, eh.
0: That's right, pastor.
2: Right. Pag-gising niya, nandun na si Eve.
0: Naniniwala ka ba dyan, pastor, that the Lord provides?
2: Amen, syempre. Opo, pastor.
0: Kaya wag magmamadali, pastor.
2: Totoo po.
0: Kasi
2: yan.
0: Maraming nagmadali, napahamak. Kasi
2: yes,
0: na-miss out nila yung tunay na blessing.
2: Yes. Pagpasok kasi nila, ganito pala to. Ganito pala kabigat.
0: Do, pastor, ako, right, pwede pa rin namang i-bless ng Lord yung marriage mo,
2: yes,
0: kung nagkamali ka.
2: Yes.
0: Di ba? Na by choice, ikaw talaga yung...
2: Right.
0: Ano, pero pwede namang i-bless ng Lord yun. Kaya lang, may mga consequences kayong pagdadaanan.
2: Yes.
0: Di ba? May
2: kumbaga,
0: mga
2: pastor,
0: molding.
2: Kumbaga, pastor, what's done is done, eh.
0: Yes,
2: so kaya
0: right,
2: talagang yung consequences, eh, hindi mo na maiiwasan.
0: That's right. Pero dahil sovereign si God, pastor, at mahal niya talaga tayo,
2: right,
0: kumbaga, kayang ayusin ng Lord, eh. Even
2: yes,
0: yung mga maling choices natin at yung bunga ng mga maling choices natin.
2: Yes.
0: Eh, pwede pa rin, di ba, at the end of the day, magamit ng Panginoong Diyos as a testimony also to other people.
2: Yes.
0: Na yung pinagdaanan mo, hindi pa rin masasayang yan. Sabi nga ng Panginoon, all things work together for good for those who love the Lord and for those who are called according to His purpose.
2: Yes.
0: So, ibig sabihin, sige, nagkamali ka. Pero sana, yung lesson mo, eh, ituro mo din, di ba? Ibahagi
2: yes
0: mo din sa iba para to prevent na yung pinagdaanan ninyo. Kasi, di ba, yung consequences ninyo, pwede namang hindi napagdaanan ng iba. We have a responsibility. Ganun daw yun, pastor, eh. Pag binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, binigyan tayo ng learning, ang responsibility natin is paano natin yung ibabahagi sa ibang tao. Hindi tayo dapat maging madamot.
2: Yes.
0: Di ba? And meron at merong matutulungan, pastor, yung kwento natin. Sabi nga nila, pastor, pag walang kwento, walang kwenta daw, eh. So yung sabihin, pastor, yung mga kwento natin, lalo't kasama mo si Lord dun sa pag-aayos na yan, lahat yan merong kwenta yan. Merong
2: yes
0: at merong makikinabang dun
2: may
0: sa kwento
2: purpose
0: na yan.
2: Purpose at purpose yan.
0: Basura, sabi nga lang, pastor, basura sa iba, pero ginto sa iba.
2: Right.
0: Yan. Diba, may pera sa basura.
2: Yes.
0: Maraming lesson na dun, pastor.
2: Magtayo na tayo ng junk shop, pastor.
0: Pero pastor, idagdag ko lang, no?
2: Yes,
0: sa, dun sa ano daw, yung panliligaw daw ngayon, diba dahil nga mas informal, mas mabilis.
2: Mm-hmm.
0: Yun nga, malaking factor yung social media, yung communication, dumali. Pero dahil nga, mas mabilis, yun nga, mas mabilis din masaktan.
2: Right.
0: Nalilimit yung genuine intention. Kasi nga, bilis. Pwedeng pagsabay-sabayin. Eh. Hindi naman
2: yes
0: nila nakikita, eh. Diba? Kung sino yung mga kausap mo, diba? And yung iba, nakakalusot. Pero at the end of the day, may consequences lahat yun. At may pananagutan sa Panginoon
2: yes
0: yun. At yung, kung noon daw, pastor, yung mga kababaihan daw, expected to be timid.
2: Yes.
0: Diba? May Maria Clara concept nga, eh. Lalo na
2: right
0: sa Filipino culture, pastor. Hindi natin alam sa ibang culture, pastor. Kasi
2: yes
0: mas mabilis silang na-modernize, eh. Diba? Tayo kasi sa atin, mahabang panahon. And even up until today, meron tinatawag, diba, pastor,
2: Maria Clara.
0: Maria Clara culture talaga.
2: Yes.
0: Yun talaga yung inaasahan or ine-expect sa dalagang Pilipina. Ika
2: yes
0: nga, pastor. At ako, I would agree. Ako, gusto ko din naman yun, pastor.
2: Yes.
0: Na more of dun sa part na yun, mas traditional,
2: right,
0: na ipipreserve mo yung sarili mo, ipipreserve mo yung purity mo, ipipreserve
2: yes
0: mo yung virginity mo.
2: Right.
0: For other people, they would question that, eh, pastor, lalo na yung modern thinking.
2: Yes.
0: Diba? Pero sa atin, dahil naiintindihan natin yung principle ng Word of God,
2: right,
0: eh, paninindigan natin yun, na mas pinopromote pa rin talaga ng Word of God, of course, ng values, ang gusto ng Panginoon, ma-preserve natin. At hindi lang para sa kababaihan to, pastor.
2: Yes.
0: Sa lahat to in general.
2: Yes. Kumbaga, putting that into systematic way, pastor, seek God first.
0: Mm-hmm.
2: Talaga.
0: That's
2: unahin
0: right
2: mo muna si Lord. at para maging magkaroon talaga ng proper na dadaanan, mm-hmm, proper na pupuntahan yung relationship.
0: Yes. At yung seeking God first, Pastor, ano yan eh? Basic ng lahat.
2: Yes, opo, of course. Diba? Sa lahat ng klase ng mapag-uusapan natin, number one talaga si Lord.
0: Oh, number one talaga. At talo yes, dito sa pinag-uusapan sa natin tungkol sa relationship. Kasi si Lord yung author, Pastor eh. Siya yung nakakaalam talaga.
2: At saka, Pastor, alam mo, napakaseryosong matter ng usapin ng pag-aasawa.
0: Mm-hmm, that's
2: napakahirap
0: right.
2: Napakahirap pagka dito ka nag- kamali.
0: Ako mga kabataan na nakikinig, ayun, alam ko mag-aagree yung mga adult dito yes, na ang pag-aasawa hindi madali.
2: Tama po.
0: Lalo sa panahon natin ngayon na, alam mo yung Pastor, parang yung complexity ng mundo. Na parang yes, yung pag-aasawa, ganun na lang kadali right, na bitawan, po, talikuran, di ba? Yes. Yung sincerity.
2: At saka gumagawa sila ng paraan para talagang, kumbaga, mapadali yung pagbitaw nila sa marriage ngayon, mm, di ba?
0: And ang isipin natin, long term. Ang dami yes, Pastor, na nagsasuffer ngayon just because of irresponsible decisions ng adults. So, yes, let's not make, di ba, Pastor, the same mistake.
2: Yes. And kaya lang, we call it, Pastor, broken family at saka dysfunctional families.
0: Yes, Pastor. Kumbaga, to put it lightly nga, Pastor.
2: Right, opo.
0: Parang, siyempre, marami, sa alam ko, sa mga kapatiran din natin, kaagapay natin, who's been in that situation. Alam yes, ko, hindi madali, di ba?
2: Yes.
0: So, kung kaya natin na ma-prevent, kasi prevention is better than cure, di ba? Yes. So, we have to remind the younger generation na wag nilang mamadaliin.
2: Right.
0: Even though yung kultura ngayon, Pastor, mas mabilis na talaga, mas informal. Yung mga babae nga daw, di ba, Pastor, binabanggit ko nga kanina, Maria Clara before, eh. Ngayon hindi right, eh. Ibang-iba na, mas malaya na daw yung mga kababaihan ngayon sa pagpapahayag ng damdamin nila, maging sa pananamit, di ba, Pastor, yes, sa values, ibang-iba na eh. So, mas iba, at the same time ngayon kasi, Pastor, because of modernization at yung sabihin na natin, Pastor, hindi ko alam kung paano i-put into words, pero mas bukas na kasi yung mga tao sa iba't ibang uri ng relationship sa panahon natin ngayon. Right. And I don't wanna go into specifics. Yan, Pastor, liberation, maybe that's the right word, na mas liberated yung panahon talaga yes, ngayon, mas bukas tayo sa iba't ibang uri ng relationship. I don't know. Hindi ko na alam kung anong klaseng, Pastor, ilang klase yung relasyon yes, na pwede para yes, sa ibang tao ngayon. Pero tayo kasi, Pastor, we keep our stand eh.
2: Right.
0: Diba, pagdating din sa part na yan, dalagang nilikha ng Panginoon, babae at lalaki, Pastor.
2: Yes.
0: Diba, na merong inilaan ng Diyos para sa atin talaga. And we yes, should not complicate yung idea at yung concept na si Lord mismo yung nag-establish.
2: Yes.
0: Diba, nagiging komplikado lang din naman yan kasi maraming tao trying to enforce, doing their right, best to enforce what they really want.
2: Yes.
0: Diba, even though ang pinanggagalingan at motivation talaga ay yung desires ng flesh.
2: Right.
0: Lahat naman tayo, Pastor, may ganun eh. Diba, may mga desires ng flesh. That's why yes, kailangan nga natin si Lord para matulungan tayo na manatili tayo dun sa tama at dun sa maayos. Diba? At alam nyo, Pastor, pagdating dun sa ano, pagdating din dun sa values ng ano, ng pagpili ng mapapangasawa, kung dati yung involvement ng family is very important.
2: Napaka-importante.
0: Ayaw, Pastor, hindi.
2: Yes.
0: Hindi na, parang yung iba, wala nang pakialam. Sasabihin ng iba, hindi buhay ko to. Yung mga young people na iba, hindi buhay
2: yes,
0: ko naman to.
2: Or yung
0: iba,
2: right,
0: tinatago talaga kasi sobrang busy ng mga parents yes, nila. They don't have time. Or yes, sasabihin, kayo nga eh, ginawa ninyo. Oh, siyempre ako din.
2: Yes.
0: Diba, parang hindi ka nabibigyan ng lisensya na kumbaga magkamali, sabihin yes, natin, or pumili ng hindi tama just because your parents experience the same. Dahil
2: yes,
0: nagkamali na nga sila.
2: Right.
0: Diba, dapat nga natututo tayo dun sa kamalian ng mga magulang natin.
2: Yes.
0: And you'll never know what kind, hindi nyo alam kung anong klaseng regret at pain
2: yung pinagdaanan nila.
0: Oh, at yung nararamdaman nila at this point, Pastor, maybe
2: yes,
0: many of our parents are still broken, in brokenness,
2: yes,
0: Pastor, na sila kailangan nila ng healing. Kaya lang, na-overwhelm na sila sa responsibility. So there's no time for them to process and heal.
2: Yes.
0: Diba? Kaya, ano nangyari, Pastor? Naipapasa yung brokenness into what generation, we don't even know. Diba, Pastor? Kaya mahalaga din, Pastor, na tayo as individuals, para sa mga adults na listeners natin, evaluate din tayo ng sarili natin. Meron ba tayong mga wounds that really needs to heal also?
2: Yes.
0: Kasi baka mamaya, gusto nating magkaroon ng maayos na buhay yung mga anak natin. Diba? Yung mga younger generation. Pero we are not setting as an example also.
2: Yes.
0: Kailangan ano ito, Pastor, eh? We have to work hand in hand.
2: Totoo po, diba? Yan, Pastor. Hindi natin maiiwasan that as individuals, we are interconnected.
0: Mm-hmm.
2: So, how we deal with our parents.
0: Yes.
2: Also, nakikita yan ng mga children natin na talagang hindi man natin gusto pero talagang yan yung pang, ano nila, panunularan nila. So, hindi mo secretly or passively yung ganong klaseng behavior na pinakita mo, ipinasa mo rin sa mga anak mo. Kumbaga, kung paano mo tinitreat yung mga magulang natin ngayon. No, napaka-importante. Lalo na kung may mga anak na tayo kasi they adapt.
0: Yes, at saka mas nagiging permissive yung culture, Pastor.
2: Right.
0: That's really a sad story.
2: Yes.
0: Diba dahil parang di, wala naman na tayong magagawa eh. Nasa modern times na tayo. Kailangan na lang nating tanggapin at saka yakapin what's really happening. Kaya lang, tandaan po natin that we have a moral responsibility to really take care of our children. But po namin binabanggit ito, no? Kasi alam namin marami tayong mga kaagapay na mga parents din na nakikinig sa atin.
2: Yes.
0: Malaki po yung role natin. Let's evaluate how we are really teaching our children. Kasi mahalaga po yung role ng tahanan po talaga eh.
2: Yes.
0: To influence them eh. At nga pa, sir, nitong mga nakaraan nag-evaluate ako kaya pala kinaka-cut off yan. Parang nagiging curse kasi yan eh.
2: Yes.
0: Iba nagiging curse sa family, family yan, not unless ika-cut off mo. And marami sa mga bondages sa families are all mindsets eh. Pastor.
2: Yes, totoo po yan. Ideologies.
0: Ideology, principles. Mindset. Exactly, na napapass on.
2: Right.
0: And if kung gusto mong ma-cut off sa'yo, 'di ba, Pastor, yung mga hindi magagandang bagay ma-cut off sa magiging anak mo, magiging apo mo. Imagine what kind of culture, what kind of values, environment yung maipapamana mo sa mga anak mo kung ikaw mismo hindi ka magde-decide to really cut off. So dapat magsimula sa iyo. Sabi nga eh, tayo daw bilang mga magulang, mayroon tayong opportunity to teach our children when we eat, when we walk, when we sleep. Diba? There's a lot of time for us to plant, sabi nga Pastor, seeds sa buhay ng mga anak natin.
2: Yes.
0: So whether you're a single parent or pareho kayong nandyan, nanay at tatay, meron tayong moral responsibility.
2: Yes.
0: Diba? And tayo yung unang-una rin na magli-lead sa mga anak natin papalapit sa Panginoon. And kagaya sa mga young people, lagi po natin ini-encourage dito na ikaw din naman, maging intentional ka to really grow your personal relationship with your parents. Diba? Kasi magtanong ka if you have questions about courtship. Itong mga bagay na to, Pastor, magandang magtanong ka sa magulang mo din.
2: Yes, kasi yung mga pinagdaanan nila kasi malaking bagay din talaga para sa atin. So, ito kasi, Pastor, palagay ko nakikita ko no, dito sa new generation. Nangyayari, they are too much on leaning on their independence na.
0: Mm-hmm.
2: Parang live and clip, grabe namang niyakap nila.
0: Or parang feeling kasi nila, Pastor, kaya na nila.
2: Right. Actually, yung kasabihan na sinabi na nauna sila tapos kumbaga pabalik na ako, something like that na sinasabi na totoo talaga yun, nauna sila, so mas marami silang experience. Maaring hindi nga tayo pareho ng story, no, Pastor, kahit na sa magulang natin iba, pero at least no, hindi mo na uulitin yung mistakes na nagawa nila. Kumbaga meron ka ng life hack, Pastor,
0: right,
2: at least kahit papaano. So actually it is a benefit na para sa atin din naman. So that's why hearing our parents sometimes, lalo na sa mga important matters like ganito, relationship, napaka-importante na may boses pa rin naman sila.
0: Yes. Or hindi lang magulang, Pastor, merong mga adults, di ba?
2: Yes. Right.
0: Na pwede naman tayong mag-consultin.
2: Yes.
0: So yung mga mentors natin, may mga leaders tayo. Sabihin natin, may mga nakikilala tayong tao that we admire.
2: Yes, we look up to.
0: Yes. At siyempre, pumunta ka dun sa mga tao na nakikita mo na yung buhay nila.
2: Yes.
0: And that's the life that you really wanted to follow also.
2: Right.
0: Yung mga values. Or siguro man, kung meron kang mga kakilalang adult na magsisisi ka ng advice, na alam mong may pinagdaanan, learn from their mistake also.
2: Yes.
0: Kasi there's two type of learning, Pastor. Eh.
2: Yes.
0: Matututo ka sa kamalian or yung isa preventive.
2: Right.
0: Diba, ano yung ginawa nila, kung bakit nila na-prevent. Yung iba naman, ano yung nangyari sa kanila. Diba? At ano yung natutunan nila doon sa karanasan nila. So you can learn from a lot of people. Diba? Hindi ka mauubusan ng learning.
2: Yes.
0: And then, i-process mo yun.
2: Right.
0: Maigi. Parang, kung i-apply mo sa buhay mo, how it would really help you.
2: Yes, wag ka na dun sa ano, iwasan mo na yung masakit na aral na ikaw mismo yung madadapa pa doon, ikaw pa mismo yung masusugatan doon sa situation na yun.
0: Yung iba kasi, Pastor, pinaninindigan yung the best teacher daw is
2: experience.
0: Alam mo, Pastor, naniniwala naman ako doon that the best teacher is experience, pero you don't need to experience.
2: Yes.
0: Sabi sa Bible, Pastor, mas matalino daw yung tao na natututo sa kamalian ng iba.
2: Right, that's
0: diba?
2: The best.
0: Mas may wisdom daw doon, Pastor.
2: Yes.
0: So, sa tingin tingin mo, ano, mas matalino ka ba o ikaw yung sinabihan ka ng wag mong hahawakan kasi mainit?
2: Yes, hinawakan.
0: Ano ka, bata? Di ba bata lang, pastor?
2: Right, yun,
0: eh.
2: Yes.
0: Di ba yung curiosity mo, yes, mas nangingibabaw kaysa dun sa warning. Na may, yes, warning na nga, eh, merong purpose, bakit may warning eh? Ibig sabihin, yes, meron nang nanggaling dun.
2: Right, pastor. Alam mo, pastor, minsan, kasi, kumbaga lumalamang yung katigasan ng ulo natin, kaya minsan, mm-hmm, nagagawa.
0: Hindi minsan, pastor, madalas.
2: Madalas. Alam mo, yung word na, simple lang yung salita eh, obedience. Yung pagsunod, uh-huh, malaking bagay din, oh, talaga, natutunan yan eh.
0: That's a big word, pastor.
2: Napakalaking word eh. Pero kung tutuusin, yan yung maglalayo sa'yo sa mga bagay na hindi mo dapat nararanasan ngayon.
0: Alam mo, pastor, maganda yung sinabi mo kasi kahit anong ganda ng paalala,
2: totoo po yan, pastor,
0: ang daming nagpapaalala sa'yo, if you don't know how to obey, well, mapapahamak at mapapahamak.
2: Ganun talaga, pastor. Masusot at masusot ka talaga.
0: That's
2: sa
0: butas. That's right, pastor.
2: Eh.
0: Maraming ang mga, right, kabataan, matatalino naman, maraming alam, di ba? Pero ang tanong, are you obedient enough?
2: Yes.
0: Diba? Even though yung mga iba, laman naman ang simbahan.
2: Yes.
0: Di naman natin nila lahat. Pero, yes, diba, pastor, parang because of disobedience, marami pa rin sa atin napapahamak na,
2: right,
0: at the end of the day, yung iniiyak mo, alam mo naman eh. Ine-expect mo naman yung result na yan.
2: Right.
0: Diba? Pero at the end of the day, yun nga, may mga tao, mas pinipili talaga, matuto,
2: yes,
0: dun sa sarili nilang
2: diskarte,
0: kamalian, pastor. Diba? And sana, mas maging matalino tayo. And isa sa purpose, bakit ganito, pastor, pinag-uusapan,
2: yes,
0: natin.
2: So po, totoo yan,
0: yung ganito, no? Sana mas matuto tayo dun sa conversation na to.
2: Yes.
0: And if you want to, kung meron kang opinion, merong disagreement, please let us know kasi,
2: yes,
0: we are open, diba, to discuss kasi baka mamaya may nami-miss out kami dito.
2: Yes.
0: Diba, so na, diba, na position mo, baka meron ka naman dahilan, kailangan ng paliwanag.
2: Yes.
0: Padala mo sa amin yung katanungan na yan, yung, yes, question na yan. We would really appreciate. And pastor, balik tayo, no? Hopefully, na-define natin, pastor, kung ano yung courtship noon at saka ngayon. Pero kung ikaw tatanungin, pastor, kasi yung kaagapay nga natin, ang tanong niya, uso pa ba? Parang ano, ikaw ba, pastor, by preference, ito opinion natin, pastor.
2: Yes, so
0: pwedeng
2: po,
0: iba-iba yung opinion ng maraming tao.
2: Right.
0: Patungkol dito sa ligawan, mas gusto mo ba yung traditional o okay ka na, pastor, dito sa fast-paced na courtship na tinatawag.
2: Yes. Well, para sa akin, pastor, ano, ngayon na andito na ako sa married life ko.
0: Mm-hmm.
2: No, kung babalikan, magkakaroon pa ako ng pagkakataon na mapunta sa kalagayan ng ating kaagapay na nagtatanong. Uh-huh. I would strongly suggest, pastor, na daanan nila tong proseso na to ng courtship. Mm. Na kung saan dito mo mas makikilala ng maayos at ng mabuti yung magiging kapareho mo, yung magiging significant half mo. Kasi pag hindi mo to pinagdaanan at hindi mo pinroseso to or hindi mo to pinuntahan at ginawa ng maayos, maaring dito na yung pinaka magiging malaking mistake mo sa buhay mo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi itong magiging mapapangasawa mo or magiging partner mo, dalawa lang yan eh. It's either magiging blessing o sumpa o curse, pastor. So maaaring makatulong siya sa character development mo or development mo sa person. Pero pwede rin maging curse sa iyo na siya pa yung magiging cause kung bakit ka malungkot ngayon, bakit ka nagdurusa ngayon. So para sa akin, napaka-importante ng courtship. And when it comes to courtship, pastor, meron ako mga biblical principles na prepared dito.
0: Sige,
2: kaya
0: nang
2: sinabi ko kanina, yung seek God first, letter A. Letter B, marry a fellow believer. Kung believer ka, napaka-importante. Dapat believer din yung pipiliin mo. Kasi kung ikaw mahilig...
0: Sabi nga sa Bible, pastor, do not be unequally yoked.
2: Yes, do not be unequally yoked sa unbeliever. Sabi, yeah, sa 2 Corinthians chapter 6 yan, pastor. So, kasi bakit? Halimbawa, marunong ka magpunta sa church, talagang you have faith in God and you worship God in spirit and in truth, tapos yung katabi mo nakatingin lang sa'yo kasi he or she doesn't know about the God you serve. Napakahirap na, napakabigat na, kasi you expect that person to be together with you all the step of the way, pero he or she is one step behind.
0: Mm-hmm.
2: So napaka-importante ng equality pagdating sa beliefs
0: or
2: sa ating
0: natin,
2: pananampalataya.
0: Sabihin natin, pastor, you cannot grow together.
2: Yes, you cannot grow together.
0: Kapag magkaiba kayo ng pinanggagalingan.
2: Yes, pastor.
0: Laging may conflict.
2: Yes. Letter C ko naman, pastor. Purity before marriage. Habang nasa courtship, meron tayong ano eh, meron si Lord sinabi sa 1 Thessalonians eh. This is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Napaka-importante na i-preserve mo yung partner mo. Ikaw sa sarili mo, i-preserve mo yung sarili mo at yung partner mo. Tapos Hebrews 13:4, let marriage be held in honor and let the marriage bed be undefiled. Kumbaga, meron ditong tinuturo ang Panginoon eh. Dapat talaga pinipreserve natin bukod yung sarili natin, yung tao din na gusto nating maging or makasama sa habang buhay. Kasi napakaganda ng future na yun. Okay, so pang-apat ko, Pastor, yung letter D ko, wisdom and counsel. So, Proverbs 11:14, in an abundance of counselors, there is safety. Makinig tayo, ito na papasok kanina, Pastor. Makinig tayo doon sa mga wise counsels na maririnig natin, unang-una na sa lahat, yung mga advice ni tatay, advice ni nanay, at yung mga tao na we look up to. Kasi, nauna na sila na pumasok sa relationship. Let us not go with the flow ng mundo na to, no? Basta i-shoutout natin against the flow ni Pastor Jordan. Huwag tayong sama lang ng sama sa flow ng mundo. Sigurado mapapahamak tayo sa uli. Let us listen to wise counsels. Napaka-importante na nakikinig tayo dun. So para sa akin, Pastor, no? Pagdating yung tanong mo nga sa akin kanina, napaka-importante ng courtship. At dapat yung courtship na sinusunod mo is biblically inclined. Kumbaga, nandun yung biblical principles. So para sa akin, kung sasagutin ko yung tanong mo kanina, Pastor, mahalaga pa rin na meron tong stage na to ng panliligaw.
0: So sige, Pastor, i-define ko para mas ano yung when it comes to courtship, kasi it is more intentional.
2: Yes,
0: and structured kagaya ng pinag-uusapan natin simula pa kanina, Pastor. Maraming salamat dun sa mga pointers na yun. Hopefully, natandaan ng mga young people natin yan. So pinaka-purpose ng courtship kasi is sabi nga is intention talaga is for marriage. Diba?
2: Yes.
0: Para ma-determine natin yung suitability ninyong dalawa as a lifetime or a lifelong commitment, 'di ba? Kasi yes. Pastor, pag pumasok ka sa marriage, sabi ng Panginoon, 'di ba, ang pinag-isa ng Panginoon hindi na walang sino man dapat na maghihiwalay talaga. So, yes. Yung purpose umpisa pa lang dapat nandoon na yung intentionality at 'yun nga sa courtship to na i-establish.
2: Yes.
0: Talaga. And of course, yung approach when it comes to courtship, it's more formal, right. Mas clear yung rules ng lahat, yung behavior, yung etiquette. 'Di ba? Madalas ito nga, Pastor, involved talaga yung family.
2: Yes. 'Di
0: ba? May parental consent or may mentor supervision,
2: right.
0: Talagang may accountability.
2: So kahit diba? Paano, Pastor, nasuri ni Kuya, nasuri ni Ate kung sakali.
0: Yes, Pastor, sa courtship, Pastor, sa courtship kasi nangyayari 'yon, Pastor.
2: Yes,
0: we're in fact siguro yung dati kasi, Pastor, mas uso yung courtship. Ngayon kasi mas nagde-date yung mga tao eh.
2: Right.
0: Yun yung difference nung dating at saka ng courtship.
2: Yes.
0: So, yung courtship din, Pastor, may exclusivity na tinatawag.
2: Yes.
0: Diba? Na parang exclusive kayo, Pastor.
2: Yes.
0: Talagang walang ibang i-entertain. Very intentional ka. At yung focus din, ang focus ng courtship kasi yung pag-build daw, Pastor, ng deep friendship eh.
2: Oh, po,
0: diba? Yeah. Hindi naman agad na, hindi, gusto kong makuha yung yes mo agad. Pero dito kasi nade-develop yung friendship daw.
2: Yes.
0: Nung dalawang tao na, sabihin na natin, nagliligawan.
2: Yes.
0: At yun nga, dapat maganda lang, Pastor, sa courtship, nandun din yung focus ng purity na tinatawag. So,
2: yes.
0: Let's avoid yung physical intimacy until
2: yes.
0: marriage talaga.
2: Right.
0: And napag-uusapan to during marriage kasi nga may involvement ng family. Eh.
2: Yes.
0: Diba dun sa process na yan. So, merong expectations, makakahiyaan mo, di ba? Parang bilang lalaki kasi, kumbaga, pinagkatiwalaan ka. Kumbaga, merong mutual agreement, Pastor.
2: Yes.
0: Na yung father, kakausapin ka. Mahihiya ka dun sa father eh. Minsan, ikaw natitempt ka pero dahil alam mo na meron kang accountability and commitment, na pag-iingatan din talaga
2: yes.
0: kayo. So, yun yung nangyayari. And yung timeline din, Pastor, when it comes to, ano no, when it comes to courtship, mas pinahalagahan yung preparation
2: yes.
0: nung ano nung pag-aasawa, 'di ba?
2: Yes.
0: Hindi kumbaga shorter yung courtship daw, yung timeline, Pastor, mas shorter doon sa dating process.
2: Yes.
0: Na tinatawag kasi nga naglalagay kayo ng ano eh, Pastor, ng dates.
2: Right.
0: 'Di ba, Pastor? Dilalagyan niyo ng hangganan yung mga activities na
2: yes.
0: ginagawa niyo and very intentional kayo.
2: Yes.
0: Oh, dapat within a year. In sa courtship na pag-uusapan daw
2: yes.
0: talaga 'yon. Compared of course doon sa dating, Pastor, which sa modern times, ito daw mas ano to eh, mas ginagawa ng maraming tao. They just date more casual at sabi nila yung term na ginamit nila, Pastor, exploratory.
2: Mm, yeah.
0: 'Di ba? People go on dates because they wanted to explore.
2: Right.
0: Ang aim daw ng dating sa panahon natin ngayon is to get to know someone, not necessarily, Pastor, marriage or to enjoy companionship.
2: Yes.
0: Diba? Kaya nag-iiba yung context at concept eh, right. Pastor, ng pagpasok sa relationship. Because iba na yung dating culture sa ating panahon ngayon. Tapos, yes. Yung ibang tao, they would date multiple people to assess suitability. Diba? Parang, hindi. Iba-ibang tao yung i-date mo at the same time. Titignan, yes, mo kung sino yung nag-fit, diba? Right. Kung sino yung hindi complicated. So, walang immediate expectation of marriage.
2: Yes.
0: Diba, Pastor? So, yung approach din daw dito sa dating, more flexible. Yes. Diba? Parang hindi structure, walang masyadong expectation. Yes.
2: Okay na yan.
0: Oo, tapos hindi involved yung family. Hindi, right, ako muna. Yung
2: walang masyadong na, accountability tsaka responsibility.
0: Yes, Pastor. Walang alam yung mga magulang, yes, mo kung sino yung mga dinidates mo.
2: Yes.
0: Diba? Parang wala ka, kumbaga ikaw din, wala ka nang pakialam kung, yes, ipagpapaalam ko ba may date ako. Wala. Kasi ikaw, ang intention mo lang naman to really get to know people.
2: Yes.
0: And when it comes to exclusivity, yun nga, Pastor, walang masyadong hindi exclusive. Parang, yes, ganito, Pastor, oh, we're just dating, ha?
2: Mm-mm, tama, Pastor.
0: Huwag kang magagalit kung may i-date ako ibang tao kasi hindi rin naman kita pinipigilan.
2: Yes.
0: Kasi nga yung purpose ng dating is to really get to know people.
2: Right.
0: Diba? And very common yan sa panahon ngayon, Pastor, people dating multiple people. At yun nga, maraming tao napapahamak because of that. And ang pinaka-focus ng dating daw kasi, Pastor, it's somehow fun. Diba? At yung iba na hopeless romantic, they wanted to feel the romance at a certain point pero hindi sila ready to really get married. Yung ganun, Pastor, yung concept ng marriage is very alien to them.
2: Yes.
0: Pero they enjoy being romantic. Kaya lang, yun nga, yung exclusivity, hindi pwedeng sa isang tao lang in many cases. And yes, madalas pati, Pastor, in dating, yung sexual intimacy, casual na lang.
2: Right.
0: Diba? Casual na lang sila. Mas prefer daw ng mga tao who are more open sa dating na yung sexual intimacy is just it's part of the process.
2: Yes.
0: Diba? Which is nakakalungkot, Pastor, kasi maraming dun nga napapahamak.
2: Right.
0: At yun nga, walang Pastor, walang external accountability to madalas. Yes. At saka yung timeline nito undefined, Pastor. Madalas, yung mga tao na would go on multiple dates and not really preparing for marriage.
2: Yes.
0: Ay, madalas, Pastor, sila pa yung tumatagal na single until, yes, such time na, alam mo yung kaka-dates nila, Pastor, nagasgas na yung, yes, kanilang, na-damage na sila emotionally, mentally, nag-iba, yes, na yung pananaw nila about, right, relationship.
2: Ang pinakamasakla, Pastor, yung nagkakaroon na sila ng pusong bato.
0: Mm-hmm. Oh, that's right, Pastor. Goodness. So, Pastor, ako yun lang. Gusto ko lang i-define what is courtship and dating. Ano yung difference? Mas, mm-hmm, yun nga, mas casual ang dating, mas formal ang courtship, Pastor. So, though ako naman, Pastor, maybe I have a different take when it comes to courtship and dating. Kasi, mm-hmm, nga, Pastor, pag pinag-aralan nga natin, invention naman ng tao talaga yung courtship.
2: Yes,
0: ako,
2: yes,
0: naniniwala ako, Pastora. Ito lang, another perspective, Pastora.
2: Yes, yes, Pastor.
0: Gusto ko lang magkaroon ng ibang perspective pagdating dun sa marriage. Kapag ang dalawang tao, pinili nilang unahin si Lord.
2: Mm.
0: Ako, ganito ko ilalagay, Pastora.
2: Yes, po.
0: At inalaw mo si God to really guide you, lead you, until such time you are matured enough, Pastor. Tapos dadalhin na ng Panginoon yung tamang tao. It will not take long for you to get married, Pastor.
2: Yes, meet
0: the person. Pag na-meet mo na yung tao, Pastor, na siya din, hinanda niya yung sarili niya, nagpaayos din siya sa Panginoon,
2: yes,
0: and may perfect time si God, pinagtagpo kayo, Pastor.
2: Yun na yun.
0: Ay, Pastor, yun yung ako naniniwala ako sa God-ordained marriages.
2: Wow, yes.
0: God-ordained relationships na we don't need to complicate. Parang, siguro, Pastor, yung pinanggagalingan ko yung concept ng ng galing kay Adam and Eve.
2: Yes.
0: Diba, Pastor? Unahin mo muna yung responsibility mo. Ikaw, ayusin mo muna kung ano yung pinaayos sa iyo ng Panginoon until such time, Pastor,
2: yes,
0: na mold na yung character mo, na build ka na, ibibigay ni Lord .
2: Yes. Kumbaga, Pastor, no, instead na nagmamadali ka ngayon kaagapay na humanap ng someone para lang may kasama ka ngayong February 14.
0: Yun!
2: Ubusin mo na lang yung oras mo at saka panahon mo to build yourself up.
0: Self-love, Pastor.
2: Yes. Prepare yourself, no? Abutin mo yung gusto mong mga pangarap, yung gusto mong mga marating.
0: That's right.
2: Kasi, according sa sinabi ni Pastor, yung option kanina na sinabi ni Pastor, ibibigay naman ni Lord sa'yo yung perfect person, perfect fit,
0: yes,
2: para sa'yo in due time.
0: Yes, that's right, Pastor. Alam mo, Pastor, pag may mga nagtatanong, kailan ba yung tamang edad talaga para pumasok sa marriage, Pastor? Para ako, pagdating dun sa edad, Pastor, there's no specific, sabihin na
2: right
0: natin. Pero, kung ang pag-uusapan natin yung five-point na principle, ano ba yung limang bagay na dapat na kinoconsider mo para masabi mong ready ka na, Pastor?
2: Mm-hmm.
0: Yung maturity kasi, it takes a mature person, yes, pastor, to really handle, sabihin na natin, para masabi mo, oy, prepared na to sa marriage. Number one, of course, physical maturity, dapat of age ka. Yes. Diba? Dapat ready ka ng maging responsible. Diba? Right. Kaya mo nang magkumayod. Kung yes, ikaw ay lalaki, kumayod para yes, sa pamilya mo. Kung ikaw naman babae, kaya mong mag-childbear. Diba? Ready ka na yung katawan mo. I think, yun, physically, you're both prepared. Pero siyempre, hindi lang yung physical eh. Pwedeng prepared ka physically, kaya mo naman physically, pero kaya mo ba mentally?
2: Yes.
0: Diba? So, yung capacity ba ng isip mo to make decisions, kasi this time you're not gonna make decisions just for yourself, but you're gonna make decisions for a family, for yes, other people, for someone, na hindi ka na dapat selfish.
2: Yes. Diba? Kasi, Pastor, kapag pumasok ka na sa pag-aasawa, meron na tayong tinatawag na husband's role, tapos wife's role. Mm-hmm. Tapos,
0: father, mother,
2: pag nagkaroon ka na kayo ng mga anak, meron na kayong role bilang mga magulang.
0: That's right. And so, hindi lang yun, Pastor, marami ka pang i-consider na ibang mga bagay.
2: Are you ready for that? The question, no, at the end of the day, are you ready for that?
0: That's right, Pastor. And sunod, Pastor, emotionally, kasama na doon. Emotional yes, maturity, kasi it takes a lot of emotional burdens, di ba? Yes. And struggles, conflicts, na yung conflict resolution, ano ka ba, paano mo dadalhin lahat ng yan? Pag nahirapan ka na, ayaw ka na ba? So that's not how it works. Kailangan merong emotional maturity in order for the original design of God for yes, marriage to really happen. Di ba? Yes. Na hindi kayo parang ano, subok-subok lang. Yes. Hindi pwedeng ganun. Tapos, pagkatapos, hindi, oh, bawi na lang sa susunod. That's not how it works according to the Word of God.
2: Right.
0: Sikapin po natin makasunod sa kalooban. Obedience nga, kagaya ng binanggit ng ating pastor kanina, obedience. At siyempre, kasama din yung financial maturity. Kasi, kung ikaw nga, inihirapan ka na sa pamasahe mo, di ba?
2: Maghahanap ka pa ng papamasahihan.
0: Oo, gagastosan, pastor. Di ba? Alam naman, kandong lang.
2: Right. Ang hirap na, pastor.
0: Pamasahe pa lang pinag-uusapan natin, pastor. So, ibig nating sabihin, pastor, malaki yung kaakibat.
2: Totoo, pastor. Nadami pa. Sige, magbanggit na tayo. Shopee Pay later. Kuryente, tubig, bahay.
0: Lahat yan, pastor.
2: Napakadami. So, kaya kung papasok ka dyan, tapos you're not ready and you're not prepared, hindi mo pinrepare yung sarili mo, para ka sigurong nag-sign up ng ano mo, ng burial.
0: Yes. And dahigit sa lahat, Pastor, spiritual maturity.
2: Of so, course, number
0: kasi
2: one.
0: Kasi marriage is something spiritual. Yes. Hindi lang po ito physical, hindi right, lang ito tungkol sa pagiging intimate, hindi lang ito tungkol sa pagbibuild ng family. It's all about the purpose of God and yung legacy. Diba na gusto natin na iwanan. Sa mga generations pa natin, kasi naiintindihan natin yung purpose natin as an yes, individual. Kailangan merong magpatuloy at isa yan sa purpose ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Totoo lang, masarap kiligin, masarap ma-in love, masarap yan lahat, pero sikapin natin na mag-grow. Siguro ako, Pastor, ito last piece of advice sa mga young people. Kung ikaw kabataan pa, nasa panahon ka na gusto mong manligaw, naiinggit ka, nakikita mo yung mga tao sa paligid yes, mo, ako ito yung dapat na ginagawa mo ngayon as a young person. Grow your circles.
2: Yes.
0: Mag-grow ka ng circle, grow your friends, pero dapat hindi ano eh, yung intention mo maging malinaw. Diba?
2: Yes, right.
0: Na ang unang foundation is yung pagkakaibigan talaga.
2: Yes.
0: Yung genuine, pastor, na yes, pakikipagkaibigan, hindi yung may motive. Diba?
2: Right.
0: Kasi ayusin mo yung motibo mo, ipaayos mo sa Diyos yung motibo mo, ipaayos mo sa Diyos yung puso mo, kasi pag ayos yan, naniniwala ako, mauunawaan mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa'yo.
2: Yes.
0: Until such time na ready ka na. Sabi nga, all things are beautiful in its time. Merong yes, appointed time para sa lahat ng bagay.
2: Right.
0: Totoo lang, pag nakakausap kayo na maraming adult, marami kayong matututunan.
2: Totoo yan, Pastor.
0: Even yung akala mo, ang ganda-ganda na nung relationship, merong mga piece of advices kayong
2: mapupulot
0: sa kanya na maaring narinig nyo ngayong gabi.
2: Yes.
0: And Pastor, actually, nandito na tayo sa dulo ng ating kwentuhan. magandang usapan talaga, right, Pastor. Pero
2: po,
0: may mga ilang linggo pa naman tayong pwedeng ipagpatuloy yes, ang ating usapan.
2: Yan.
0: Pero hopefully, yung ating kaagapay, sana na tugunan natin yung kanyang katanungan.
2: Yes.
0: Diba, Pastor, when it comes to courtship? Ako, ito, ayusin mo muna yung sarili mo.
2: Yes, both ways yan, Pastor, ha? Kasi dalawang kaagapay nagtanong, yes, isang lalaki at saka isang babae.
0: Oh, doon sa kababaihan natin na kaagapay, women are meant to be pursued. So
2: yes,
0: hopefully,
2: right,
0: nasagot din natin yun. Pareho kayo, i-grow niyo yung sarili muna ninyo sa Panginoong
2: yes,
0: Diyos. Baka malay mo, isang araw kayo pa yung pagtagpuin.
2: Yes. Oh, hindi natin alam.
0: Basta maging obedient ka lang sa Panginoong
2: right,
0: Diyos. Kasi pagkalooban ng Panginoon, it will not be complicated. Sabi nga, kapag kalooban daw ng Diyos, Pastor, di ba, walang sino bang tao makakapigil
2: yes,
0: at makakahadlang. Pero
2: right,
0: kapag hindi kalooban ng Panginoon, kahit anong gawin mong effort, pag hindi kalooban, hindi ka magtatagumpay.
2: Yes.
0: Lalo't pag anak ng Diyos. And ikaw, Pastor, for your final words of encouragement sa ating kaagapay, at siguro ipag-pray mo na rin yung ating mga kaagapay tonight as we end.
2: Well, para sa akin, ano po, sa napag-usapan natin ngayong gabi mga kagapay, ang masasabi ko lang, wait for God's best.
0: Mm-hmm. Yes.
2: So, focus on things that matters most para sa bawat isa. Talagang tingnan muna natin yung ating mga sarili. Kung marami pa tayong mga bagay na kailangan improve sa sarili natin, let's focus on that, let's work on that, pagtrabahuhan natin, pagsumikapan natin. Yes. So that one day, someday, we can be a good, best father or best mother na gusto nating maging when we raise a family. Napaka-importante nun. So, ganun din, kailangan kung ando naman kayo, ito kayong mga kaagapay na nasa relationship ngayon, so make sure that it is a God-centered relationship. Mm-hmm. Merong purity, nagpe-pray kayo, may patience, may providence, andyan nakikinig tayo sa mga magulang natin so that we can be guided dun sa ating pinasok na mga na relationships.
0: Amen.
2: And so mga kagapay, tayo po ngayong gabi na ito ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa isa pong napakagandang topic na aming na-share. And also we are praying for this season ng mga puso, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ng aming po kaagapay, yung mga aming tagapakinig, ganun din yung mga kabataan sa buong mundo, sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord God, that you align, Panginoon, yung definition namin, ng totoong definition ng pag-ibig, Panginoon. Ganun din, yung tamang direksyon, Panginoon, para marating namin, Panginoon, yung perfect na state, Panginoon, na aming pong pupunta.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate! Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ngayong hapong ito ako po ang inyong makakasama, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, kaya hello, hello po. Kumusta naman ang iyong araw ka-Express Mate? Napagod ka ba? O di kaya ay medyo chill lang ang iyong Wednesday? Ano bang mga pinagkaabalahan mo ngayon? Siguro yung ilan sa atin is abalang tapusin yung mga requirements nila sa kanilang eskwelahan. Especially sa mga graduating students dyan. Naks naman! And syempre, shoutout din dun sa mga patapos na yung kanilang finals. Naway, nakasurvive kayo. At sana hindi lang nakasurvive, no? Ba't talagang napagtagumpayan nyo ang inyong finals week? And doon naman sa mga magbabakasyon na talaga. Ayan, shout

0: Shoutout sa inyo. Alam kong mga sa mga sandaling ito, siguro pwede na kayong mag-relax, mag-huminga ng malalim. At tamang ano lang, tamang duyan-duyan na lang dyan. Syempre, shoutout din sa mga ka-express mate natin na nakauwi na sa kanikanilang mga tahanan. And syempre, huwag natin kalimutan, uy, yung mga on their way homes pa lang. Ngayong hapong ito, di muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers dahil hindi muna tayo makaka-experience ng traffic ngayong araw na ito sa ating biyahe. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayong hapong ito. No stopovers, no traffic jams. Walang pahinto-hinto. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayong hapong ito. Pero kahit na ganun, no? Kung may nais kang i-send na song request dito sa ating programa, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook account. I mean, Facebook page pala. Sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Or mag-subscribe ka na at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre sa mga palaging connected dyan sa internet, sa mga palaging may mobile data, pwede po kayong bumisita or makinig ng ating mga programa via online streaming sa ating bit.ly/TheWayFM. And syempre sa mga miyembro, sa mga parte at bahagi na ng ating Kirian's Official GC, pwede rin kayo dyan mag-send ng inyong mga song request ka-express mate. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: We are now shifting our gears to autopilot mode. Don't go anywhere aside from turning up the volume.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch.

0: DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Saktong oras po natin, alas 6:30 ng gabi.
3: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang magandang gabi po sa bawat isa. Araw po ng Miyerkules. Kayo po ay nasa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At sa tuwing araw po ng Miyerkules, ang inyong pong kasama ay ang Church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Orjuela. At tayo po ay magkakasama hanggang alas 7 po ng gabi. Kasama po natin sa technical, wala iba kundi si Don Alfonso. Sa ating pong buhay ngayon, lalo na sa panahon ngayon, ay kinakailangan po natin na higit na kalakasan, higit na biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pero bago po natin na pag-usapan ang salita ng Diyos ngayon, ay kumustahan po muna tayo. Yung mga nasa radyo, kumusta po kayo? Na kayo pong nakikinig ngayon, saan po kayong lugar na andon. Magandang gabi po at naway ang buong maghapon ay naging mapagpala sa atin. Ang buong maghapon ay naging matagumpay tayo. Sa buong maghapon ay ang kalakasan ng Diyos ang ating pong nakamtan. Kaya salamat po sa ating Panginoon Diyos at sa gabing ito, bago po tayo matulog, magpahinga ang ating katawan, ay tayo po ay darako sa salita ng Diyos. And sa ngayon po ay ating pong babasahin ang ating pong teksto na kukunin po natin sa Galatians chapter 2 verse 11 hanggang 13. At ito po ay papamagatan po natin na diversity of strengths. At ito ang ating pag-uusapan ay the need for a diversity of strengths. Atin pong babasahin ang Galatia chapter 2 verse 11. Siguro hanggang diretso natin po sa hanggang 14 sapagkat 13 lang po yung atin pong nakalagay po dyan. Dito po ang sinasabi sa Galatia 2:11 hanggang 13 to 14. Nung dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya sa maaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuloy ang mga hindi Hudyo para maligtas. Patituloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari.

niya at maging si Bernabe ay napagaya sa kanya. Nang makita kong hindi na iyon sa katotohanan na magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. Ito po ang salita ng Diyos na ating pong binasa. Salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita na kanyang pong pinagpala para po sa kanyang mga anak na maging kalakasan namin, Panginoon. Salamat sa mensahe mo sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo bawat isa. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ng aking aming Panginoong Hesus, amen and amen. Okay, at yun po yung ating pong salita ng Diyos sa ating pong binasa ngayong gabi. At kung kayo po ay merong gusto nyo mag-text, no? Sa ating pong diyan po sa ating pong Facebook Live sa comment section, pwede po kayo mag-text diyan, mag-message diyan. At ang ating po namang social media ay ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ang YouTube po natin ay Instagram. And Instagram is FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At Messenger po natin is Carian's Official Group Chat. At kung nais nyo naman po mag-text sa cellphone, ito po ang aming pong cellphone number, contact number, 0998-843-0573. Ayan. Okay, at ating pong bubuksan na at ating pag-uusapan itong ating pong tungkol sa ating pong binasa. Ito na naman ay isang kasaysayan ng mga great leader nung araw. Sila Pedro, sila Pablo, sila Santiago. At ito po yung ating pong makikita sa mga talatang ito, no? Mababasa nyo po doon ang pangalang Pedro. Mababasa nyo ang pangalang Santiago. At syempre, ang sumulat ay si Pablo sa mga taga-Galacia. Na, ito po yung pinamagatan po natin na diversity of strengths. The need for a diversity of strengths. Dito po sa ating pong binasa, I blessed evening, Pastor, sabi po ni Pastora Annabel Lagria. Magandang gabi po, Pastora. Ating pong pag-uusapan dito ay itong mga taong ito, itong mga lingkod ng Diyos na ito, si Pedro at si Pablo, ay nung daw dumating, kung babasahin niyo po yung verse 11, nung dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya, sabi ni Pablo, ha, ng harapan. Dahil mali ang ginawa niya. Imagine mo, nung palang panahong yun ay sila'y nagkakaroon din ng hidwaan, ano? Nagkakaroon din ng kaunting hindi pagkakaunawaan. No? Sa larangan ng paglilingkod, sapagkat bago pa daw dumating ang ilang tao mula kay Santiago. No, alam niyo naman si Santiago nung araw, kung hindi ako nagkakamali po, ito yung nasa board, nasa lupon ng mga elder at ito po yung tagapanguna ng mga elder noon. At kung matatandaan niyo po yung Acts 15, diyan po nagsumbong itong mga ano itong mga hindi Hudyo, itong mga hintil na kumilala sa ating Panginoong Hesukristo ay ginugulo nitong mga galing sa reliyong Judaismo, no? Na nakakilala sa Panginoon, pero ang sabi doon ay parang hindi pa sapat yung hindi sapat sa kanila yung katuruan mula kay Kristo at kinakailangan pa rin ang mga Mosaic law, yung mga batas ni Moises. At isa doon ay yung pagtutuli, no? At pinagpipilitan nila yun. Ito pong si Santiago doon sa Jerusalem ang napagsumbungan niyan. Alam niyo naman po ang unang-unang relihiyon ay ang Judaismo. O sana andun ang mga Israelita. At kung ikaw ay hindi mga Jews, hindi ka mga Israelita, ikaw ay hintil. O hindi ka Hudyo, ikaw ay hintil.
Ay, yung dalawang tao lang yun, dalawang grupo ng taong yun ang ating pag-uusapan ngayon. Na sila man din ay tinawag ng Panginoon mula nang dumating si Lord dito sa lupa, ay may mga nakakilalang Hudyo, no? O nga Jews sa ating Panginoon, at ito'y tinagurian din na Christian Jews. No? At ito namang mga hindi naman Israelita na kumilala rin, itong mga Hintil na kumilala sa ating Panginoon, ay nagkaroon ng kalayaan. Ano? Nagkaroon po sila ng pagkakilala sa Panginoon at tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas nila. Ngayon, nung itong si Pedro, ang sabi doon, sapagkat si Pablo ay may pagkatawag yung dalawa eh. Kaya ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat bago dumating ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Si Pedro daw ay kumakain kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya na maaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuloy ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya. At maging si Bernabe ay napagaya rin. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. No? In the other words, no? The action of Peter and Barnabas gave the impression that Gentiles needed to become like Jews in order to be fully accepted. Paul understood that if the truth is compromised, the gospel itself is weakened. No? And when the gospel is lost, people's souls are endangered. This was one of Paul's greatest strength. He understood that issues about truth are also issues about people because lives are affected by what is believed and taught. Sa madaling salita, nire-reveal nito, this reveals the weakness even of great and respected leaders. It reminds us that no person is perfect. The image of an ideal hero breaks when faced with reality, showing that even faithful people can fail and make mistake. Ayun nga ang nangyari kay Pedro. Sapagkat sa Hudyo siya at sa hindi naman Hudyo ito si Pablo. Pero ang nangyari po sa kwentong ito, para bang ganito. Halimbawa ako naging isang Kristiyano. Pero bilang isang Kristiyano na dapat na nabago ang buhay ko, sapagkat yun ang sinabi 2 Corinthians chapter 5 verse 17, all things shall pass away and all things become new. If anyone is in Christ, ang sino mang nakay Kristo ay bagong nilalang. All things shall pass away and all things become new. Ikaw ay bago na. Ay, ako ngayon, halimbawa, tumanggap sa Panginoon, binago buhay ko. Pero nakikita ako na gumagawa ng gawain ng hindi pang Kristiyano. So, ibig sabihin, nagko-compromise. Bilang isang Kristiyano, ako'y pag hindi nakikita, ay gumagawa. Kunyari, may bisyo. Sapagkat itong araw, naranasan ko po yan. Ako'y tumanggap sa Panginoon at alam nila na Christian ako. Then, hindi ko pa naalis yung sigarilyo ko noon eh. Huli kong naalis yung sigarilyo. Way back 1991. Matagal na, 1991. Bago ako mag-aral ng Bible school noon. Pero nag-church ako, nagtatago ako pag panahon ng paninigarilyo at kumain ako ng tanghalian, nagtatago ako. Yeah. Eh ngayon, walang pinakaiba po yun ng ganun eh. Eh kunyari, may nakita sa akin na nagtatago ako ng nigarilyo. Uy, paano mo sinabihan ako? Uy, paano mo masisira ng salita ng Diyos kung ikaw ay kakikitaan ng ganyang wala ka palang pinagkaiba nila? O yun ang issue nung dalawa ni Pedro ni Pablo. Kaya sinaway ni Pablo si Pedro eh. Oh. Eh kaya yung sabi dito, no? The need for a diversity of strength. Diverse people in the body of Christ need each other's different strength.
It is both beautiful and encouraging that at the beginning of Paul's Christian life, sa umpisa noong buhay Kristiyano ni Pablo, when others were afraid to trust him, iba eh, may takot na pagtiwalaan siya, bakit ka mo? Eh, maging nga si Pablo, eh, meron siya rin nabanggit no? Na siya man po ay natatakot, nangihina. Nagtapat siya sa Panginoon, Panginoon, ako po'y nangihina at natatakot. Yun yung weakness ni Pablo eh. Bakit? Eh sapagkat ito mga taong itong kasama niya ngayon, na ito yung mga inuusig niya nung araw. Eh kaya nga sabi doon, when others were afraid to trust him, nag-umpisa pa lamang ang buhay Kristiyano ni Pablo, Barnabas stepped forward and supported him for the sake of Christ. Ito pa lang si Barnabas, si Bernabe. Eh, nung itong si Pablo ay pinanghihinaan ng loob, sapagkat nakikita niya hindi siya pinagkakatiwalaan o baka hindi siya pagkatiwalaan ng mga kapatid nung araw after niya na mag-umpisa mag-ministeryo, after niya tumanggap sa Panginoon, kilalanin ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon para mag-ministeryo, ay natakot siya na baka hindi siya pagkatiwalaan ng mga tao na kanyang inusig nung araw. E ngayon, ito si Bernabe. Sabi doon, Barnabas stepped forward and supported him for the sake of Christ. For the sake of Christ. So kaya pala ay, alam mo, ito ay talagang encourager. No? Sinuportahan niya si Pablo, nangihina si kapatid, parang may takot siya, pero andyan si Barnabas, si Bernabe na nagpalakas sa kanya. Sinuportahan siya. No? At ang nangyari pa, and years later, when Barnabas drifted from the truth, Paul stepped forward and helped correct him for the same cause. Same cause in Jesus' sake, no? Ganon din ang nangyari. Their different strength help one another. Yun ang gusto ng Panginoon eh. No? Their different strength help one another. Sa madaling salita tayo, mga kapatid, eh, pag medyo pinanghihinaan yung ating kapatid, eh, ikaw maging kalakasan niya. Eh, pag siya'y nahuhulog sa balon ng sa kumunoy ng kasalanan, eh, wag mong ibaon pa siya at tapakan pa siya, no? Kundi ikaw ay andyan para tulungan siya makaahon, hindi para siya'y husgahan, hindi para siya'y saktan, hindi para siya'y ipahiya. At bilang kapatid, ikaw ngayon yung tutulong sa kanya. Sapagkat andun siya eh. Nagkamali siya. May weakness siya. Alam naman natin, ang lahat ng tao, may mga weaknesses yan eh. Sino ba sa atin ang walang kahinaan? Lahat tayo, may kahinaan. Eh, sino magsasabing siya'y walang kahinaan? Nako, idelikado po yun. Sapagkat lahat ng tao, fall short, no? No? Sa paningin ng Diyos, walang nakaabot. Lahat ay nagkamali. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo may kahinaan. At minsan nabubulid sa pagkakasala. Eh pero dito, eh kinakailangan natin ang bawat isa na tayo, na mga Kristiyano, magtulungan. May mga tao at mga kapatid na nababalik sa kasalanan. Huwag mong husgahan. Tulungan mo siya mapabalik. I-mission mo siya muli na mapabalik sa Panginoon. Huwag ikaw yung unang-unang huhusga sa kanya at para bang mas ilulubog mo pa siya. Pero, yung i-rebuke mo siya doon sa kanyang ginagawa, okay yun eh. Sapagkat rebuke is better than secret love. Mahal mo siya. Kapatid, huwag mo gawin yan. No. At tulad ng ginawa ni Pablo kay Pedro ay ganun. Kaya sabi doon, Paul stepped forward and helped correct him for the same cause. Their different strength help one another. God intentionally builds His people with different gifts. Different gifts, different personalities, different strength. His purpose, ang purpose of layunin ng ating Panginoon, is not to make every Barnabas like Paul or every Paul like Barnabas. Hindi daw ganun. Instead,
He wants believers to support one another, remain faithful, and endure in faith together. Yun ang nais ng Panginoon eh. Hindi daw, sabi doon, hindi daw ang layunin ng Diyos is not to make every Barnabas like Paul or every Paul like Barnabas. Eh, sapagkat may iba't iba nga tayong strength eh. May iba't iba nga tayong giftings. May iba't iba nga po tayong meron tayong different gifts, personalities, iba't iba eh. Hindi ko pwedeng kinakailangan maging katulad mo ako. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan makita ko ikaw ay ganito na tulad ko. Ay, hindi pwedeng ganun. May iba-iba tayo eh. Subalit, ang nais ng Panginoon, He wants believers to support one another, remain faithful, and endure in faith together. Kaya ano sabi ng Proverbs 27 verse 17? Ang sabi nito ng aklat ng Kawikaan, 27:17, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. So kailangan natin ang bawat isa upang tayo matuto mula sa ating kapwa. At yung ating kapwa ay matuto naman mula sa atin. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin, lalo na ang kalakasan. Na panghihina si kapatid, ikaw ang kalakasan niya. Wow. Yan po ay kailangan po natin. The need for a diversity of strength. Kailangan natin ang isa't isa. At yun ang nais ng Panginoon. Hindi ako kailangan maging tulad mo o ikaw ay maging tulad ko. Ayun, hindi yun ang layo ng Panginoon. Ang purpose ng Lord, ang sabi doon, ay tayo ay magsuportahan sa isa't isa. No? To support one another, remain faithful, and endure in faith together. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Kapatid, ako'y magbabalik sa ating pong pananalangin. Huwag po kayong alis.

Ayan, how great is our God. Sabi po ni Ate Jenna, amen. Tayo po ay darako sa ating pong panalangin at yung pong mga nasa radyo ay napakinggan nyo po yung awiting How Great is Our God at sa nasa Facebook line naman po ay napanood nyo ang tungkol po sa ating pong istasyon. Elvira Onguda, no, ay is watching at sila daw po ay ganda gabi po, Bishop, nakikinig po kami ngayon. Okay, tayo po ay dumako muna sa panalangin. Ano, at nabati kaagad natin yung ating pong mga nasa live. Ano? Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, we thank you God sa salita mo ngayon sa amin about sa yung mga salitang nagbibigay sa amin ng lakas. Na kami po, Panginoon, ay kailangan namin ng isa't isa, O Diyos. Marami, sabi mo, marami ang iyong tinawag, few are chosen. Pero kami, Panginoon, tinawag mo, Panginoon, sa, para sa isa't isa. Kami magpalakasan sa bawat isa, magtulungan, lalo na sa buhay espiritual, Panginoon. Huwag magkaroon ng pagbagsak o magkaroon ng hindi pagkakaunawa na magbunga ng paglayo sa Panginoon, kundi magdalahan sa Panginoon. Lord, salamat sa iyo pong mga salitang amin pong napakinggan. Pagpalain mong bawat isa namin pong tagapakinig. In Jesus' name, amen and amen. Ayun, at bago po tayo tapos, ano, Ana Villagrea, Jenna De La Rosa, at oy, si ang aking classmate Ben Satera is watching, no? Kamusta ka, Sir Ben? At Elvira Onguda, nabasa ko na kanina, kami po ay ganda gabi po, gabi Bishop, nakikinig po kami ngayon, sabi ni Elvira o Sister Elvira Onguda. At ayun, marami pong salamat sa bawat isa na nakasama po natin sa loob ng 30 minuto na ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Na nawa ay nakapagbigay ito ng kalakasan po sa atin ngayong gabi, no? At sa ating pong pamamahinga ng ating katawan hanggang bukas. Panalangin po natin sa panibagong buhay po natin, kalakasan at katagumpayan sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang inyong nakasama, araw po ng Miyerkules, ang Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ito po si Ruel Arjuela. Nakasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumating sa bawat araw. God bless and good night.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.